0: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzibannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
1: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
2: Mihaga ndi ino betshela masase, re vhusiku sa randuni, Shamuḽa khulu ya fhindua na G-Voice, mukweyi wa madurumbasi.

Ndi eya na ve iya ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vho ikhetha nga khole heyi mbekanyamushumo. Iya ndi musorokokodza GR player una Rams VG Taylor Girl Lutro the Music na D Brass Lipi Faresa Lo Chama Afrika Tshipembe.

0: Yandi Tundu Yayani, GR Player, Una Rams, DJ Taylor, Girl, and Lutro, the music, Una Deep Brass. Zombo the Rivia coming to me now. And Fumina Mina Pids and the show, Tengaro Kawara, Yabuna Ripane. Awu valeriwa bongeroni ha murangaphanda ke lokalihoro la mko la umkhonto wesizwe bo Jacob Zuma be baba president wa lino tshipingani cha chila chamra yeah bo valeriwa bongeroni ngero kwaZulu Natal de mafungo ya tamulo ba yeah auri bo Jacob Zuma ba thobone dzipisa ba di Tima fungu era tanganeza ya bomurova. Yeah. Ndani kubona na ramuzika sheve mabena man. Ndoba wiana zingwembu nontra. Hangero kote. Ngafasi ya muimeriri musha. Wawe kazwa murae. Yeah. Zikubi ya ngandrea kamaza. Turi ngafandi bo sivya. Ngafandi bo sheve mabena. Yes, kubi ya ngandrea kamaza. Kalino la Afrika Spember. Kwa zikote nino purufuru walone wa merito bakati no libi kurura. Lo, chani mechero ni witani kariambe. Bofu wa mtechele seteri. Ndibuone rubona mafedza kope. Poi, nomu di mukhedza. Pala pala ni macheroni.
1: Macheroni ya vodhi Jeff Weiss.
0: Oh, ube, tindibuone kabambe.
1: Auna zwingwa vondo la tava.
0: Uita ni konani yanga.
1: Mende hone na mvura inoko iko suta mani.
0: Ingasiri cho suta ngeo ndi mirini, ube.
1: Kirende metai nani kona nianga.
0: Iko pera pera ter.
1: Iko pera pera ende uko roto ende zes nanti ko unyo kodiru. Ende dikari ya vano ni bate verao. Bele mchimangazo wafala ni murango ni.
0: Udota karanga mand.
1: Udota kara bele mchimangazo na mishumo manyaga anekala murango ni. Na mcheto ni chenuwane utafala ni maranje. Ndori huu wajifu. Singayo mcho uko reti
0: sa. Mcho sari zore mfuru rolocha shavudi.
1: Unataezo kwa niwe na duwa la vudi.
0: Locha. Ndi macheroni. Lino la Afrika Spembe. Ngandile ni ba. Aba uro ni ba merito wa kuamba ngayo. Rikandado man. Ya ugonya mitengo kabunji ya zitu. Kuna batu wanjinga manda bano udhudi fuma chikuwila nga uri hapo ni wazuna hono utongari mdagasi au fani na hapo alo unodzura avala shiko vaka uri wakubari na mashire ni mwonga uro tingana ngangero kamadi askuru chimbra ngandere nebetu borundi hiyo ndinga zuba chiko famunji ya wazuna pupa chiko amba uri hii lino la Afrika chipembele rungaro sa zuna rikaziezi ya rikaziezi ya la ugonya mitengu kama siya ote karakabu nji ya masiya naroda bedesa esu sinaratio shume samisere chiko chile ya tuko vya ngandelea kama zao sodeza risiko amba ngo gonya mitengo kai gonya mitengo risiko diwa na chumero kari ushaka urishimbiro sobu disongo soko gonya mitengo wawana na mishumo yosi na mishume kwa soko fera batu wako furi wanotusiwa kati kampani zoe monga ore kai na mere mitengo nanga angero karuba uba kamtomba kamfumbu kandarama risiko chimbira batu batiko toni wanaone batiko badeli wangamanda lo chani macherone witani.
2: Apaika sapuri.
0: Zuri.
2: Guteng Afrika.
0: Guteng Morgan, guteng Aben.
2: Apaika sapuri.
0: Ndawi andari nzuri. Lo, chani macheroni huitani, no fuwater.
2: Jifuwezi.
0: Da.
2: Mwa wawo, umerusu mwabari ya jifuwezi ya nimetazoni.
0: Ufuwete yani?
2: Masimbura musanda ini.
0: Lini yana?
2: Murova.
0: Murova andari miniazi.
2: Muluwa hape siya vumeru tumwa.
0: Aungo fingura wafani boingange. Asiwone wanote ya wei diwa zangeno na.
2: Jifuwezi nado mwara. Jifuwezi ya bari. Jifuwezi ya ambi.
0: Ay. Aba uzi wa mairo sumbi ore rifare luwenga manda. Lo vani duwa la mabebo nandi mairo sumbi. Vodi pina ter. Yeah.
2: Nifuwezi ya jifuwezi na mwewe yobe ya muluwa.
0: Andi doimba.
2: Watu wangu wakini dibari ya juu voice ya panyambe.
0: Shunga siko na zeye. So mairosu.
2: Ilani wafuse wararu mwana mwana kutianga.
0: Riena hamanki.
2: Hamanki ene mwone vane.
0: Ndiko ten.
2: Wakini di mairosu wa midia vichivari.
0: Vari ndi midia vat.
2: Vari ndia vutu gwane.
0: Ya iwa wa istaka chit.
2: washitaka chitu yalandi wafuze nito tuma kana tiara ngini fondula tawa ngini wabete lekama bengini ndiwe nchikuru ya mwere nchikawa fuwa lawa cha fonda ngini wana tiara
0: ufe lawa cha chikuru
2: lawa cha chikuru ya nasi mwene jifoisi nchikuru ya pa chikuru na afone ni urabo flora ndiwa nchikuru ya mwere ya mwere ni
0: ndiko ten
2: nchikawa fuwa lawa cha mwene ni ndana pesura ndo wangangamia angae ndiwa ngobe hafa ni putina uyo maria na pa mwere dana pa ni haa ndiwa tuwa nefa wongo vela wumiru wani wano ni ndikawa fuwa lawa cha mwene mkeguru
0: ndiko ten Lucha sobo tinga manda, diba funny biba funny boy Mureza koi nuko vaka gabi mura tezi desert Ndi gabi mura tezi long story desert mo. Hey, lo chamani bo gabi le derangangio arambani te Nafiko suta nga arambani masetoni ya ndi kombero fusa muna ndi varenzo mudipo rendani na ntuse nini chitunguru bo gabi Nelson ndi mubebi na bo gabi Agnes ndi mianga locha zene zini gondo ni lao tsange arambani nipire nga hapa begwa ni chindumeri sada manager man manager watakaringa manda nga hapa begwa ya firestini pala petu manager locha ndi machero ni witani weke tanga korete wabikani mkokoroshe manager na kuzezi Iyar kuruwa nga maa tangane nge loo chani machorori witane mula kuruwa pindu waruwa tangane zara chofisi wufu water Nane nge no rarisa tupa mangwen
3: Ay na masha do ara tupa mangwen bolini
0: Ar kuruwa nga maa tangane nge wa masha au
3: Ah nukwa mbro bafusa Nukwa mbro tuma ngangwa nanga ndiko temu kunyole zina sa kumi nitaka yani masha wane pa masha udoli Ndiri anzamu liwa
0: Ndiko te
3: Ndiko serenga ndibuwa masha wane pa masha udoli ndoli uwe sa jivo isi
0: Ndibu wanga manda para para ni machero ni locha witani locha ni machero ni witani wofu wate
4: Ah mkwe uwa maturo toro
0: Ah esporo
4: kai tukia roba mkana wanka
0: locha zobu theater
4: hai locha zobu dinga hapa mitu ina mu ya upasa jara huko rotora mkoi wa maturo choro kante ndere ndi kitu kutena batavera huko mkoi tiko jena palani ya mucha di dogo na nyora lusine mutabati ndi chiti wa ndi kwa rikatakari ofari wa
0: ndi wafezi
4: Da?
0: Ndi wafezi sani ti siya mawele na vanda
4: ayo uko wanira pala ni hamu cha chiribu kupea mu cha chiribu watu upichipuwa mutabati ndi uru wa mchachereka nga manda uitakaira nga manda ndi kanyamchungu ya mpo wama dhiru dhuru arindi mufare
0: alibu wanga manda sporo
4: nda yandu unavono kumben kari ndi fare na nyara wiki ni mbraini prinsi mavura vura uko wanira njerele matiza ini mwangazi koropo kaitirika ikandeka nandikorea takare mavura vura ofariwa mkwezi ndi sangu navo gloria magadani uko wanira pala arabari mabedoro ni ofariwa vogilo ndi dofejizoranga mianga ndi mkeguru uko wanira pala feye bomu marikana tu ndi vuchina kawoma kado nikorika vatakare vofari wabochinaki mkwezi kaisafi kaipusoka nanga hapa midway kaisafi kaisiki keza ubase yepo wa munga vuzuro tukuribu wabone kumbe
0: ribu wanga manda sporo kai one yeah wale kai two kai roba hello chani machono ni witani sporo yeah ndi wale sporo
2: hello chaji voice
0: zwabudi
2: witani kamea
0: zwabudi ribu sani nge oi Dabo di bahagia. Para para di macaron. Ay, wafula radio. Lo cari macaron di witan.
5: Dabuna.
0: Witan apa nak kokuane?
5: Ha, nanti awak nama ni jiwai.
0: Siko cimbra muiyani nama ni ter.
5: Ay, di sampuma siko cimbra muiyani nama.
0: Ar kuri wong amat dengan engkau. Ter engkau yau sini na Florence ter.
5: Jiwai ni jodoh aja mana.
0: Lokuba mangange bone kokwane.
5: Lokuba mama njiwa yubona chetaini.
0: Ah indi the sweet.
5: Ndinga vadhomba.
0: Zviti iweso.
5: Ya ndiko ndomba ndivo. Isheu nabo Jacobo bane kokwane afala chikombani.
0: Mm.
5: Ndimarora zanda.
0: Rikuri bonga manda.
5: Da sesela nga vho radio nechia nda ndi vho pitiros.
0: Ndi go ten.
5: Ane ba la mdimuku.
0: Ari kholiwa nga manda.
5: Heji vho shuku ndi vho hone ma.
0: Nga nyi na vhone kokwane.
5: Nga nga butana vho malo ya zwanda vho vha ni mtanjela man.
0: Ri tshi dzena ri linde.
5: Ndra.
0: Ba ba budza ba rofendo takara nga manda.
5: Kazo.
0: Likagala rubambe rwa Moses. Mabida, rorindera makaula chere vukati ya timu ya Mamelodi Sundowns na timu ya Lotto Pirates ndi ya geroka MTN 8 wafa wafa winners takes all fisidobu ya ngandere ya kamadza akadibone ala maipene bachijena pala stadium cha Moses Mabida waonongo nga chifendo figundoni lavo kana zwazuko vaka wala mbezi nga chene zlechipi achone ala maipere kwa mabene nesa stadium nikadhi ya wana tena Loch, ndi macheloni uita alivovu water.
6: Zobudi salivu sani geji vrete mkwa madurumbas.
0: Mduru wa msand.
6: Eric mtawati ndi wa msandra bichovo ni mtanjera jivo isane patengwa na mucho ne yange yiko suta suta.
0: Niko ya one ya wanda vezita.
6: Mta vezita kastara taka denga mti gara lenga teksi ya umtu kana mfanero maria ya the best jivo isi.
0: Livu wanga mand.
6: Vararuke bawa norembe kanyamshima hii goi ketanga kore ndi wa liwa piripiri ndi wa duru wa mkerte muharaji.
0: Yeah.
6: Una ba msanda khosi vho mugwabana ese ba chidongoro rangi ho duma honga tithonwi adoba ba na ba msanda khosi vho maranda vhangi gundani adoba ba na ba msanda khosi vho bebeda ng vhano wanala hangi yintuni guyuni kana tengwe ji voice nendi kori marunga dzindevelo chidada muari ka kamera mbira room eric mkava tsindi mudhuru wa msanda ba bishobo ne mtanyero kori ndo livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi ji voice
0: livhuwa nga maanḓa nga nenge yo tele lo tsheni macheloni witan
7: Wheel of Steel Productions, yeah, Uba, Upo is law. It's a brigade, Makado, Makado, Makado, Makado, Makado, Aung Telung, Jerusalem, Kelesi, Tung Petera.

0: Yanditsedze lerina khulumele kwalo Mexican Bounce akhanyisa na Lady Stacy Lim Crazy Tepo Kiss na Marcus MC Zombo drive cabinet dza fumi ri kusiya chothe wara ya vuna zwa zwino vhana vhano khotamela mashudu wa mabebo vha songo vhuya vha litsha na no tamela mashudu wa mabebo nga ngeno kha tshivhile nga dzene vhete vhore ndi ya vhutinga manda kha ridabidzane kha 086-000-25-03 ro chimbura zwavhuḓi nga maanḓa ro bvanga ro Carbon Thugs na Harmony la Perisoration Pepper Pepper Bricks Ma Brigado ya vhomo festok fele no veledza DJ Cleo Wheel of Steel Production rivhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane zwa zwino vha ri vho iketa nga khole vha ḓivha na khondi lavhelese vho maṅwe vho mani ano khou ita ṱhoho dza mafhungo kana ano khou ambeswa nga maanḓa u mona na shango nda ndi khou pfa nga vhafariwa vha vha tshi khou amba zwa mwani yavho nga ha vhutsila vhune vha vha naho kana zwine vha khou ita ngeno jeli ya Paul Smith nda ri khou lavhelesa havhanoni vho Enrico Samuels vha miṅwaha ya 57 na vho Michael vho Michael Souls vha miṅwaha ya 36 vho Clean Boy Hendrix vha miṅwaha ya 57 vha tshi khou amba nga vhutshilo havho nazwo zwa vha ita uri vha ḓiwane vha tshi khou fariwa na uri mafhungo aya vhutsila aneo ola o ḓirowa o thusa hani khou shandukisa vhutshilo havho musi vhe haningei vhungwe vhusenzhe nga ngomu ya zwino vha khori vha tshi amba vha ri vhunzhi ha miolo ine ra vha ri tshi khou ita zwi ita uri ri ṱutshele kule na mafhungo aya dzi genge kana u ṱuṱuwedziwa nga mafhungo aya zwiito zwa dzi genge nga ngomu dzi dzhele na uri sa khou tou wana tshelede imo ngauri hu na zwiṱukuṱuku zwine ra ḓivha ri tshi khou wana sa vhafariwa musi ri tshi khou ḓiralo ola zwino na zwino nda ndi khou pfa nga vha vhafariwa vhane vho vhuya vhafariwa zwa tshifhingani tsha murahu vha tshi khou ḓi amba ḽeḽori tshifhinga u bva tshe ra bvisiwa kana u bva tshe ra fuliwa hafha thumbuni ya lukhoya ro shumesa nga maanḓa na mulindi wa dzidzhele ononothaho vho Brandon Feroy vhane zwa zwino ndi vhone vhane vha wela kha vhathu vhe vha thoma dzi programu dzenedzi dzine ra khou amba ngadzo na vhanoni vho Dr. Suzette Lee vhona uri zwi khou tshimbila nga nḓila ine vhe thovori ndi heyo vha ri hu na zwinzhi zwine wa nga zwi ita musi wange nga ngomu zwine zwa nga ita uri u ṱutshele kule na zwiito izwi zwa dzi genge kana dzikhakhathi dzine dza itiwa dzi dzhele nga ngomu lotshani matsheloni u itani vho vuwa tele zwi khou tshimbila muyani na ṋamani
1: Ibo tunga mwena na mani ma. Iya, ndi valiru ma.
0: Ndiko tenda valiru, locha man.
1: Ibo tunga mwena na mani ma. Na mwena kini tuwala mabebo. Ada mbili anga ena kimiru ya nukwala mabia nunga gula ona. Mbili mbili ali ya eze marina yao.
0: Nda.
1: Nda ndo ona.
0: Ah, ndiko tenda, para ni machero.
2: Kukwa inda, urine.
0: Zobu tiribu sene nge.
2: Ndi hone Amba cha zwa uge pa fosu ora zi titiru sumu gova
0: Ndi wa gova ne
2: Awana na zi kwenye ne uno Awari ndi temele duwa la mabibu wana kala zi Anga waru tezi ndi tembi mgova ni Ndi ya uchiro uzula endo angu uzula gai Ndi kala zi anga wana ndi duwa la mabibu kazi kine na musika duwa la mabibu kazi Arota kara nga manda mkwenye
0: Na arikulibu nga manda tere
2: Ndikawa fara
0: Zwabu tinga maanda
2: Awari, hapa lani aramancha ndi kwane sivara wa ngandi wosamele mutari Angi ni amanavela, una mapule
0: Ndiko te
2: Mkondo, imi ya maduwa
0: Ndi, nda
2: Kana zaka, iyo, konele nga jutuwa chivanka, ndo ribuwa nga maanda mkwe
0: Aare, kuribuwa nga maanda te Lo, chani macheron
1: Mkulu wao
0: Nda
1: Mtu ya chani jivu iti mkwe wa maduruma mwena na awa kumbusira ganda la mwomba na uli ya guru
0: Ndiko ten
1: Andapawa na wachiru uu kiu jivu iti Aleba laina na ima nao
0: Ndiko ten
1: Ani andati hauzo fika, hauzo fika nezi Hauzo fika nezi
0: Nzoba vakasha elonga wali
1: Ahai fika kweli ufike butu wani Kweli wabulisi
0: Nda.
1: Hai, kabar di bawah mereka evakuasi. Betul mana ni? Arah di kota mana?
3: nga vha makhulu anga ndi kho ḓi ri kine maranji vho shavhani hafhaḽa kha ḽa pcd ndi vhafudzile rikotsou ndi ḓo ndi yone nnyi arali ndi kho wana muzolo wanga ndi moyone maranje hafhaḽa kha ḽa tiawelo ndi ri mulalo ḽali kha vuwe ndi ḓo fhedzisela nga nnyi arali ndi khou fhedzisela nga vhakerube ndi vhutshilo wa ndowo ndi kona ni hama fhaḽali vha mulozoi mara nga hafha kha ḽa Durban uri ḓiri vhea na maḓi anga ti hangu
0: ndi gotele vheiwani ya mafhungo ya Durban ni tshi vhuya na maḓi a si ono no ra tamba one zwila zwinyama ni vha ni khou dovha na vhuya na zwila zwinyama hayani
3: hafhaḽa fhethu dzi voice i khou founu lavhelesiwa ngori u nga ri na wa vhuya na wa tamba zwi to ṋama
0: ri ṱuwa ri khou tamba haningei zwino vhe ona dovha na vhuisa ḽa maḓi ngeno hayani ni khou ṱoka zwi tambela tsini
3: hu tou nga u nga ri ri khou tou vhuisela kha vhayani kha vha vhe nazwo nero tamba nero ro sia haningei Durban
0: ri khou livhuwa nga maanḓa prof Lotshe ndi matsheloni
4: ndondona vhita ni tshivoi
0: zwa vhuḓi ri vhusane ngee
4: ndo ri takala ndi vho dasa ndi vha makongo afha maradoni ndi kori ḓuvha ḽa mabebo kha mukomana wanga ndi vhe ndi ni makongo hafhaḽani a buḓeli manyimini ndi kombela u fara vharara
0: ndi kotele
4: ndi ḓo thoma nga dasa mulanga makongo ndi ṅwananga nda ḓa nga tshedza ndi wa makongo afha ḽitshongolole ndi ṅwananga nda fhedzisela ngavho tshitakile fa tshiawelo ndi vho Mavis ndo livhuwa tshivoi
0: ri khou livhuwa nga maanḓa nga ningio parapara ndi matshelo vha vale radio muthetshelesi Lotshe u ita ni vho vuwa te
3: mukoho to itani mukomana wanga
0: zwa vhuḓi ri vhusane ngee
3: alalala ngeno basi vho madingo ndi malume ya pindu mani a vha tota na vhana vha vha na dzola u gopana musi vha na dzola u tla mapepo mani
0: ndi kho tena
3: na ni ndi a vhari ndi fare siwa tafo tshivhilo ndi kha vuwa Lotshe mungana wanga ndi fare vho ndi vhudza ime tshirema ndi rinawe kha vuwa Lotshe
0: ndaa
3: ndi pwetsela na mani fare si ni ho asi no tshongo wa ti miaro ri kumbo ndi kha vuwa Lotshe
0: iya ndi matsheloni
3: Dorua
0: Mwara, Jimmy Herte, Mahale, Lotshe, Zawood, Zawood.
5: What?
0: Ari kuri wanga manda vhadi vha avha farewa vhe nda ndi khou amba ngavho ndi vha farewa vhani avha tshewa hafhaḽa nga ngomu Cosmo Paul Simon vhono vha nga nnḓa vha khou tou amba nga nḓila vha thusalea ngayo musi vha nga ngomu hangei kha mafhungo ya vhutsila mafhungo ayo ola mafhungo ayo ḓirowa ndi havhanoni vho Enrico Samuels vha miṅwaha ya 57 na vho Michael Souls avha miṅwaha ya 36 na vho Clean Boy Hendricks miṅwaha ya 57 and vha no khou shuma na mulindi o nonotha vho Brandon Veroy. Yeah. Katina vhanoni vho Dr. Suzette Lil. Lotshe ndi matsheloni uitani.
6: Ndaa.
0: Zwiko tshimbila vhuyani na namani tere.
6: Nṋe ndi si fatuwani makhulu wa fatuwani.
0: Brahma Chigzo.
6: Ekho, ekho, wari mi vhona vhiyanga.
0: No vuwa mwana wa mawe, no vuwa Brahma Chigzo za tere.
6: Nṋe ndi hone wala mawe.
0: Na fara sa tu pfa vho maṅweni.
6: Mugandu no konderela.
0: Ha zwi ita wo ḓi funga Brahma Chigzo.
6: Uza zwina mwe muthu.
0: Mudzimu nga kharadzi.
6: Ndakadzika ndi kwa zwa katina.
0: Ah, zwo bala.
6: Katina.
0: Ribwa nga banda kai pepe the Brahma Chigzo.
6: Ndi kwa zoko hili sani ngei kuri la parani ya mzakasi ya ya vasani na hata ndo tula mela nisa ifaribo.
0: Yo swika kan nemada.
6: Yo swika zino.
0: Zino yolenda.
6: Ah, kare rumese ngwana makadzo anga we ndi bohana ngwana makadzo anga vho tauru. Ndari vhote vhane vha na mukaka wa zwa muyani. Ndari vhote vha zwa vhanga nge no bva mianga nyamuchinyi, mianga vha fi nyamuchinyi ra kare la la vhufumakadzi vha fi vhu sebe. Ndari vho ngwana mianga.
0: Ndari kori wanga manda tere.
6: Brahma
0: Chigzo za lo chane macheloni uitani no vuwa Brahma Chigzo tere para para ni macheloni uitani
7: you voice mkoa madrombasi
0: nda
7: mavura vura mbraini prince njela madiza nga vudzula ili muzibadela nga mshumu
0: ndi
7: do thoma nga uri ḓuvha ḽa mabebo kha khotsimunane ndi murathu wanga fulufhelo tshisa mahlangu ndi meniere kha vhala vha wanala hafhaḽa mukhamaro secondary school ndi ri kha vha ḓiphine nga ḓuvha ḽavho meniere nda fara vhathu vha tevhelaho azwiwa jafro ne chongore maifaifu wa para para FM ndiye na mufupi kabate chilezi wote na dana risiporo kai wan kai tru ndi kote ya la likewa la pala midwei kona ataberi na wandarasi ndi rekawa dipine kana kawa vwewayo para na pesele nga wogilo magandani ndi makuru apindu kewa nepara barima bederoni ndi mukaya tata aji voice
0: aaa kuri wanga mwanda ngani ngeyo para para ndi machero ni locha uita ni wufu wate
8: locha aji voice
0: zimu chimura mnyani na namani
8: ai anana zimu zikoto chimira chote
0: nda
8: ndi dubala mabebo kwa watu watelelao ndi titi ili keke kusifura ubafa chitaru chala na makumbani
0: alibu wanga maa
8: na mea anko nisa obinimes chikolu ubafa la chitaru rizasaidi
0: locha razo ezi wafunzi
8: aunana zingo ndi ribo sendli makumu
0: ubafo
8: dikini
0: ndofa
8: kwa wane kawa wena tubala vudi
0: ndofa muprimia chiro kodo uko doro wera tari albamu ya wenga angio wadutuni ma mupremia wa nani mupremia urudo wa na wafunzi wende uzanyi na ichile manga
8: auna nazi wende utoba kini tini dito mubijelera kituwaku una dola korela wende mupremia
0: urita ndela ndi ntwa iku risa zingwe
8: aaa ndia mtemba
0: ribu nga manda wafunzi locha ni machalo ni witani kuteng mrigani kuteng a band wafu wa mtachele sisuko chimura miyani na namani nani fanga won
9: ma
0: enda ndirinda barinda locha ni macheloni ai iya rikuliwa nga manda vote wana zazino wana weketa papa rod rikuliwa nga manda waifu nembe kata mchumo nyadzani rotondo wa TG maranga panda witani ndikori nyadzani rotondo wa TG ndari maranga panda witani afirrote makwarela ndikombero faraba watu batebelao una nyadza pumudzo uyaifune mbeka na mshumo nyadzani ditereni nene waifuna ramatieleza Ronald na yo waifuna rumeliselo ramatieleza Ronald nyadza ditereni na nyadza pumudzo locha ndi macheloni huitane vovua
10: ifoi
0: inda
10: wana mianga
0: huitane
10: hansi mwende zote mwana mianga huku huli mwili fandi ngongo
0: ndiko tete
10: niyotiba ndese kore the one and only
0: mturu wa muaraji ni mokarte maka lemuri buwanji ya chwene
10: chagwino
0: trito makati makati
10: ndiri raiti mkuma
0: ziri mkwagwa
10: ziri kupama zese yore kumenda kawia kwenyu huko wane zi
0: mauri
10: Nakaya Jimauri Yunza Kuturki Mukoma, what ya Zakainda?
0: Ah,
10: Jiripanjere.
0: Yaniko Vaku, the Pizimazua Gassia Nasia.
10: Gassia Nasia, you with you.
0: Lord.
10: No, it's the Dolor Bebula, you will come back. Well, I tell my fellow, with the Tibonari Mukwe, Wumana Mianga, Uko Wood and Amusi, Ugoko for a continuing energy. No, me give a Rungotava and Wana Mianga.
0: No,
10: you don't have a cut your speech. Wende wuzanyi ni chile makewa ndi bende jesho ni sanete chini ya ndome ya murangi ubachura na chifura ndi bende pechele nga prinsi ramuli ifo kuo lafa na chitungulane ndi jiri jivu waisi zakanaka zakadaru wana mai
0: aaa kuri wanga mwanda ngane ngeye lo chani machalo ni uitani
11: marume wapi hindu ito wana wumari ya rambuda ndaganda fara na magwa kwa rambuda Naganda Faradora Pai Pai. Ndoli Waru, Asi Kine.
0: Nandi Queen, Ted.
11: Ari Kamang, Rakamang, Siki Tedu, Siki Ted.
0: Siki Ted.
12: Identified.
0: Yan Shimia Kobian of a Funzin of a Mine, Stoma Chash, Dolora G Voice, Smash BK. Amen.

0: Ben pardon, ben şey dinlemiyorum ama geçen yine dinler şu yüzü sözünü gayıta afalını da evde kaka kaka bir konu da şu sözü ben de ne söyledim sözü yüzü de bir tavırla tavırla kamışan da bunu anlıyor mu yalan koy tavırla nasıl hiç koşun söyledim bana sizin karı evde ben dinlemiyorum ama geçen yüzü sözünü öyle konu tavırla gazı öyle tavırla dönü o anası çiğden olurdu olam çok önemli sözü kompleks eğimi ilk dedi kolumu. Ben ne varsa peşimi sayanı var ne dişi yapar dişi zayıtı da bu dünya. Yine öte kombinasyon ya dizi tamini zayıdım ya da öte kombinasyon ya dizi mi ya ben de bizim tarz çok öte apa mini kama bir var o kolum muş.
1: Ya bakwamba fungola ndeme nga maanḓa vhumbi ndani khori mbo ḓi nambari lavhelese na uri ndingani zwi zwa ndeme na uri arali hu na masiandoitwa a u sa zwi ita ndi afhio u itela u tsivhudza avho vhane vha kha ḓi ita havha vhane vha kha ḓi zwi dzhia madzi.
0: Aa fungo ndi a ndemesa nga maanḓa mashi ngauri ha tsivhuna ya kombiwa afha mafuloni. A wisho dovha a wana dzi sori dzo wana pfushi yo linganelaho. So musi ri tshi khou ṱhavhela hedzi dzi minerala na dzi vithamini hu vha ri khou swikisedza zwine hatsi a dzi nazwo zwo linganelaho zwoti hu dzi kholomo dzashu dzi ṱavhanye dzi dhoni uri vha wane uri hedzi dzi minerala na dzi vithamini ya kona u dzi ṱhavhela ra dovha futhi wo dzi ṱhavhela futhi dovha ra ya renga matombo anaya a nonga dzi protein baki. Dzi protein bloko na maṅwe manzhi ravaya fanondi dzi ṱhavhela ngoto ralo dzavha dzi tshi khou dona ndova ntlambo ngoto rali vha wana uri dzivha dzi khou wana dzi dzivithamini na dziminerala nga fhethu hunzhi zwoite uri kholomo dzashu dzi dzivha dzi na mutakalo wavhuḓi arali ra ṱhavhela hezi dziminerala na dzivithamini vha wana kholomo na malwadze a sathu kona u tou vha hone zwavhuḓi ngauri immune system yone i vha i tshi khou shuma zwavhuḓi ngori kholomo yone i na dzi minerala na dzi vithamini dzo linganelaho. So zwi a vha zwa ndemesa badi zwi ite no tou rali arali sa swika hune ra nga wana ri tshi khou ṱhavhela hedzi dzi minerala na dzi vithamini kholomo ya wana i tshi khou vha na dzi minerala na dzi vithamini dzi songo tou linganelaho vha wana huṅwe hu tshi dzuliwa zwi ṋamana zwine zwa vha uri zwi na mapeta vha wana huṅwe tshiṋamana tshi tshi dzuliwa tsha ḓa tsha tshilavhege mbili tharu tsha mbo ḓi fa vha wana zwiṅwe tshi tou folodziwa hu si nga vhulwadze nga vhaka lori dziminerala na dzi vithamini dzino na dzingo balansa vha wana huṅwe ri tshi vha na dzi khondishini ya nga u fhambana hu na khondishini dzi no nga vo milk fever vo ketofishi dzina vhori dzi vha dzi khou dula na dzi energy balance zwino dzi energy balance vha wana dzi tshi khou tou i tshi khou tou ita nthu o supplywa nga dzi nga balance diet kana nga dzi minerala na dzi vithamini dzine dza vhori dzo linganela vha wana tshi ḓo vha uri kholomo tshi mbo ḓi gwadama ngo tou ralo zwo sia tshi khou ḓisa nḓaḓo u gwadama hanefho wa tsha kwatu tou takuliwa u fhedza hanefho ndi swika hune vha lusa kholomo vha ṅwana tevhela. So ndi zwithu zwine arali vha sa khou ṱhavhela vha ṱangana nazwo kana vha wana kholomo tshi gwadama i na dhamu kha last trimester vhone vha lusa kholomo na ṅwana ndi zwithu zwine vha ṱangana nazwo wana kholomo tshi khou dzwala ngo tou ralo ya bvisa ṅwana u fhedza hanefho a tsha kona u tshimbila zwi tshi khou kiringana ndi zwithu zwine vha ṱangana nazwo wana kholomo tshi khou dzwala muḓi wa tevhela kana vla zwine vha vhidza uri vaginal prolapse kana uterine prolapse wana zwi khou tevhela ngo tou ralo ndi zwithu zwine vha ḓo ṱangana nazwo nga maanḓa madangani yavho so zwi nga vho retained placenta iyo dzwala a khou wisa mutshega hafha dangani zwa fhedzisela zwi tshi vhanga dzi bacteria mutshegeni u tshi ita bacteria hafha muhumbulo u vha na kholomo u tshi mbo ḓi gwadama ya ri sia ndi zwithu zwine vha ṱangana nazwo nga maanḓa muhashi zwino ho tou rali nga maanḓa maanḓa zwino ri khou nga kha heyi transition ine ra khou bva kha tshilimo ri khou bva kha vhuria ri tshi ḓa kha tshilimo na mvula dzi tshi khou ḓi tshina huṅwe dzi khou kala huṅwe dzi tshi khou dina so vha wana zwi tshi khou konda nga tou rali ro no vha na dzi case dzine dzi vhala kholomo dzi khou bala u dzwala kholomo dzi na dzi retained placenta sa wa mutshega nga vhanga ḽa nthu ḽa condition dzine ra khou ṱangana nadzo kha mupo une muhashi so zwi vha zwa ndemesa uri ri thusedze dzikholomo dzashu.

0: Liorola Service Delivery Party libukati ya maoro manji odingwalisela o General Khetho dza mibuso yapo masipalani wapo wa Thulamela chitirikini cha Vhembe. Ludova lulwa uto toma liorolene lili chi General Khetho dza mibuso yapo. Udiba zwinji malugana na zwipikwa zwavho zwa Khetho riamba na muradu wa Liorola Service Delivery Party vo Midia Ifani Sadiki. Ndi machelo ni vo Sadiki rikoba tanganedza kha ndebe tsini.
1: Machelo ni au dimwashi na watajilisi vovua.
0: Rovua ringa umbele ufangeyo.
1: Ai lora.
0: Ah, Vosadiki maspara ni wa Thulamela kana maspara wa Thulamela ndi maspara wa bubiri vunduni ubana mahoro manji odingwalisela o General Khetho. Honea uyanga mtebe wa ba IEC na lihoro la Service Delivery Party liko General Khetho kha uno yu maspara. Ndingani bona nga o General Khetho kha maspara wa Thulamela fhedzi?
1: Ai. Tina na kapamba chana muashi na watichele mchauri. Rachitomara decide ujia maspara muti one arafa garu jami saizu marabubu sa uri nga uru na maoro manji ndinga ntona nga uchia nakana nga uri rina rado bona uri hapa kabu patra mela una todea ya young blood garombo razin zishambo rukonya gea baswa baswa wana bono baswa wana diva uri kuto gea mini anefa une wadura o wanga tatu zangamanda anefa tura mela rina rado jawadi ine ewa di ina tailero ya zwinji zwine zwinga zwa taila nga manda ndi zwishino ndi the basic service delivery zwithu zwine zwa vhori vhathu a vha koni u tshila vhasi nazwo zwingaho sa bada zwingaho sa maḓi ndi zwithu zwine nda vhona uri ra wana chance ari nga sa tshanduko
0: i miṅwe mimasipala ine vha khou amba ngayo ndi ifhio hanefha tshiṱirikini tsha Vhembe
1: ndi sa ḓivhi kamusi Giyani i sa wori i wana kha Vhembe Giyani ndi zwone
0: Giyani, hai, Giyani, ativoni Giyani chiwela chitirikini cha Vhembe.
1: Zamuri hafu ndita posi.
0: Arivele panda na nyambedzano. Ndi mini zwe vhona zwisa kuchimbira zwavhuḓi. Zwe zwa tutuwedza uri vha pfe uri vha to General Khetho vha kona u zwiluramisa.
1: In particular muhashi ari nga toma nga arali kho ari kha masipala wa Thulamela ri bamba anari gesa nga malabla kha ward 16 ndi mudzula kha ward 16 auna bada muhashi auna madi zwino ndi vhona uri ndi zwithu zwine ra nga wana chance ri nga ita uri vhadzulapo vha ward yeneyo vha vhe nazwo vhunga vha sa koni u tshila vhathu nazwo zwi a ḓisa wa vhuṱungu muhashi musi hu na mvula vha ḓo wana uri vhadzulapo vha kha ward yeneyo ndi nda khou amba yone vha fanela u tshimbila vha tshi yo ṋamela basi kha vhuṅwe vhupo vhune ha vha na tshigonṱiri maḓi muhashi na vhathetshedzi vha parapara ya FM nga hafha hune nda dzula hone yo no tou vha ndado vhadzulapo a vha na maḓi vha kona na zwifuwo ri kwama nga zwine muhashi na vhathetshedzi vha parapara ya FM ri khou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha a ri khou tou pfha zwino ri sokou pfha uri ndi khwine ri contest ra contesta ri nga ḓisa tshanduko arali ro fuwa tshikhala.
0: Ndi soko vhona u nga ri sa maṅwe u fana na maṅwe mahoro i Liorola la Service Delivery Party lina zwipikwa zwine vha rangisa zwone phanḓa. Vha khou General Khetho idzi noni zwipikwa zwa lihoro zwi zwifhio.
1: Ndi kuri vho mashini na uthe zwa prefer ya sebe. Tshipikwa tsha shishu lwa naisha ndi moto washu. Uri our aim is not to rule but to serve. Nda rikona ngo general kona ngo disturb tshumelo kha vhathu. Ndi tshone tshipikwa tshifhirao zwoṱhe. Ndi zwone tshi ita uri ri dzhene dzikhetho hezwo ngauri ri khou zwi vhona uri vhathu vha vhori vha khou tambula and ndi kale vha tshi khou ḓi tambula zwino ri sikou pfha uri ndi tshifhinga zwino tsha uri vha ri fhe chance ri vha ḓisire tshanduko.
0: A one na mahoro ane vha pfha u nga ri vha nga shumisana nao arali a sa vha na lihoro ḽine ḽa ḓo tou pfhi ḽo swiela dzoṱhe khethoni zwine zwa nga u ita uri ḽi vhuse ḽi ḽoṱhe. Arali a hone heneyo mahoro ri tamana u ḓivha uri ndi mahoro afhio nahone zwine zwa khou ṱuṱuwedza uri vha shumisane nao zwi zwifhio.
1: Muhashi na u tesa parapara FM ri kha South Africa liswa ḽine ḽa vha uri coalition a i tshapa i tshi vhudzisiwa zwi to vha khagala uri zwi nga itea ri tikwani outnumber majority ri sa tuvi ḽihoro ḽifhio ḽine ra nga shumisana naḽo ḽihoro ḽi kuna liṅwe ḽine ḓa ḽi khou ḓa tafulani mara ḽi ḓo tenda u beba bono ḽine rine ra ḓovha ri naḽo ḽa u shumela vhadzulapo ri ḓo shumisana naḽo ri nga si tou amba uri ndi ḽihoro ḽifhio ngani ngauri a ri ḓivhi uri hu ḓo itea mini phanḓa. Honeha lihoro ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine ḓuvha ḽi khou ḓa muhumbulo muhulwane wo shumela vhadzulapo rine ri ḓo ḽi swielela.
0: Vhathetshelesi vho vhathetshelesa zwa zwino kha vha vha vhudze uri ndi ngani vha tshi tea uri vha vhakhethe.
1: Vhathetshelesi zwine vha nga fanela uri khetha vho sedza zwone ndi zwa uri vhathu vha hashu ndi kale ri khou tambula ndi zwithu zwine vha fanela u zwi dzhiela nṱha ende rine ri khou ḓa ro ḓiimisela u shumisana na vhone u ḓisa tshanduko Nikale riko fulfillment zwezvito zvizvidoda. Nikale. Why vata tereza vasa jichpinga vachitii chikara chatotoma vari tembe vavona kuti who do it yamini musi vori kwa vote. Ngonde vafulfillment vata tereza. Azvina kona dzei vote yavo ya dakari neva yowera fasi. Zvote zvina rako fulfillment. Ndizvone vati vano dovera kuti ah ndikale riko kudziwa. Hai vava sikubudzwa ngarini. Kava peri ne chance vavone kuti who do it yamini. Azvina kona dzei vari pa vote resvashume.
0: Rikoli wabukuma vo sadiki vadotwa zvabudi.
1: Ndanza.
0: Ndi mrado wa Liorola Service Delivery Party vo media ifani sadiki roba rikolabelesa hezvi zvine Liorola Service Delivery Party libukati ya mahoro manje odimwalisera odo general keto dza mivuso yapo masparani wa tulamela chitrekeni chavembe. Karjene mabingiri.

0: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Best deals ever.
2: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa isathu u vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo tiwaho.
3: Vha kha ḓivha vho thetshelesa mbekanyamushumo ya Ndevhetsini. Zwa zwino kha ri lavhelese ḽi tevhelaho ḽa uri vha khamphani ya muḓagasi Eskom vha ri kushumele kwavho kwa ḓuvha na ḓuvha na zwikwamaho masheleni zwi khou khwinisea vhukuma, zwine zwi khou thusa khamphani u kona u shuma nga nḓila yo fanelaho musi hu na tshanduko maragani wa zwa muḓagasi. Vha Eskom vho vha vho ya komitini ya Phalamennde i sedzanaho na zwa muḓagasi na fulufulu u ṋetshedza muvhigo wavho wa ṅwaha nga ṅwaha wa ṅwaha wa mbalelano wa 2025.

0: iba disela todza mapungo kha Parapara FM.
1: Vha khomishini zwa ṱhoḓisiso ya madlanga vha ri vha nga si bvise zwidodombedzwa zwa nga ha ṱhanzi dzine dza khou ṱanziela vhuṱanzi hadzo vhu sa khou pfhiwa nga nyi na nyi. Muraḓo wa Phalamennde wa Ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho Damian Klopper vha ri vhuṱanzi ha ramabindu vho Brown Mokgosi hu kha ḓi fanela u ṱoḓisiswa nga vha mazhendedzi a zwa mulayo. Mapholisa vha khou ṱoḓana na mufunzi zwi tshi tevhela zwine ya khou pomoka uri o tshipa mufumakadzi wa miṅwaha ya 43 na u vhulaha ṅwana wa miṅwedzi mina mulamboni wa Hennops, mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga vhore vhusumbi.
0: Danna za shango za shango mucho na musi kha vhandirani.
2: Ri takchedze vunduni la Gauteng apa ndune ha vonala hushde dzika haya dudela ri shijena vunduni la Mpumalanga ha vonala makore songo tanganyaho hothe haya dzika ha dudela huno ri vunduni la Limpopo u vonala makore haya dzika ha dudela u vonala hushde dzika haya dudela apa ndi msiroje na vunduni la Free State karipirele Northern Cape ripirele na palani Western Cape ne apa u vonala hushde dzika haya dudela Eastern Cape kulinga macheloni makore ya ya shasha huno ri tshikunyeledza vunduni la KwaZulu Natal u vonala makore haya dzika ha dudela.
3: Lo chati artiche remuda untanga kombe ambezi na mubelezi relocator kambilizo jena ndilani ndikombilo tambilwa wini mashava achiri utla yakai na untanga na bishiro popi bongo vasa utimi dolenzo 6 ndofa ya ishtega unusa randa

0: Tamara mama wami kha parapara FM mbilidza u dzhena nḓilani khedzo vhathetshelesi kwa vhene lundi nga zwifhinga zwenezwiḽa we a mvuvusa nga maanḓa vhathu nga muzika wa gospel ḽiṅwe dinga khelo muthetshelesi ubva kha Dr. Winnie Mashaba kha mbekanyamushumo yashu ya vha nḓilani 629 mbili dza ṋamusi dzo ṱuwa ngo rala tshifhinga ndi minete ya 19 uri vha kha awara ya vhusumbe ḽo tsha ḽo rali ni matsheloni yavhuḓi u amba na riṋe ri fhano na musinga ḽavhuṋa ri hone hafha vha zwi ḓuvha ndi ḽavhuṋa ḽine ri ṱangana na Kaizer Oscars a tshi khou ri ḓisela mavharangwe ane ra ḓo vhala ngaho musi hei grand no pfhi mira i tshi ḓo anḓadzwa ri khou dzhena South Buzz ri matsheloni kha FM 87.9 107.8 nga nda hezwo manzhi ri ḓi amba hanefha kha ino mbeka ya mushumo na khono ita ṱhoho dza mafhungo kana ane vhathu vhanzhi vha khou ambesa nga maanḓa nga hao
1: na zwino fhedziha ri tshi khou lavhelesa zwo zwine khou amba nga maṅwe mafhungo maṅwe avhuḓi ndi ya uri mufumakadzi wa u thoma kha ḽa Afrika Tshipembe wa kale vhone vho Graca Machel zwa zwino ri khou ya ra wana uri khevha vho mbo ḓi tou namba vha tiwa kana vha vha tshipiḓa tsha bodo ntswa ya Vodacom Foundation ine hafhanoni ndi hune vho bva fulo vha Vodacom Foundation vhane vha khou sumbedza fhungo ḽa uri vha khou ṱoḓa uri vha ye vha kwame vhutshilo ha vhathu vhanzhi u mona na ḽa Afrika hune vha khou kona uri vha nga ṅwaha wa 2023 vha ye vha vhee masheleni a swikaho 50 million uri vha kone u ḓiwana vha tshi khou ita hezwo zwithu nga u thusa ri tshi khou lavhelesa mafhungo a mutakalo mafhungo a pfunzo zwihulwanesa i na u mannḓafhadza vhathu ri tshi khou lavhelesa mafhungo a thekinoḽodzhi na u vha thusa kha uri vha kone u wana zwikili zwo yaho nga u fhambana ane a vha uri ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa hu no uri hafhanoni ri tshi khou sedza kha vhaṅwe vhathu vhane vha vha hafha kha bodo hii kana kha vhavha vhane vha vha muraḓo hafhanoni kha Vodacom Foundation ri khou ya ra wana uri navho vho ra ikonomi vhane vha vha uri vha ḓivhelwa nga maanḓa vhone vho Dr. Vera Songwe ndi vhane vha hone hafhanoni mafhungo ane avhuḓi nga maanḓa ngauri u thusa ndi zwone zwipikwa tshihulwane ri khou thusa zwihulwanesa vhane vha balelwa u ḓiitela nga vhone vhane.
0: Ya ndi zwa vhuṱhogwa hezwo ndi zwone zwa vhuṱhogwa kha zwinzhi hone ha maṅwe ra vhala ngaho mulovha kana ra ḓo ṱanganedza kha dzi nyanḓa dza mafhungo ndi ene a khou khwaṱhisedziwa na nga ḽihoro ḽa MKP ni mukhonto wa Zizo Party ine vha khou amba uri murangaphanḓa wavho wa ḽihoro elo vhone vhaṋe mutumbuli wa dzangano president vho Jacob Zuma fara zwa uri vho valelwa vhuengeloni hone musi ḽihoro ḽi tshi thoma ḽo thoma ḽi khou vhudziseswa ngauri tshivhango nga vha vhumini fhedzi ḽi sito bvela kagala fhedzi yanga vhuya ḽa ḓivho bvisa kagala rai nga ngoho ndi zwa vhukuma president wa kale wa lino vho Jacob Zuma vha vhuengeloni hone ha zwine vha vha khazwa zwo tou dina ndi zwiṅwevho zwa zwihwelaho kha zwine vha ḓi zwi ita vho nga ṅwaha nga ṅwaha fhedzi ndi muthu ane vha pfala zwa uri hai vha mutakalo ngonani hone na mushumo wavho bvela phanḓa na gara tsha vhakhethi vha kha ḓo bvela phanḓa na u ita ndi hayo mafhungo vhathetshelesi kotara uri vha kha awara ya vhusumbe muruti shumba ndi musi zwino ro thetshelesa umanzhi hafha.

0: nga if you love Freddie Jackson munova the more than friends kapala para FM and para pandano era le jakandira ramzika bori na bolonga madinga pisa ho meritito ino vaga spili kasa zurwane bo Freddie Jackson ndi macheroni locha vachichele sibashu para para FM chipika chachu cha utachele sa thodza mapungo chombo dzisika richibvapo rina azva mitambo riko udanga ura nda
1: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thodza mapungo ka para para FM.
2: Vana vana vho vhulawa nga tshifhinga tsha muthunchano na mapholisa kwa Twesi Qabega vunduni la Eastern Cape. Vhaḓivhi vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na u bvela khagala na milayo yo khwaṱhaho musi zwi tshi kwama vhumbiwa ha mivhuso ya ṱhanganelo mivhusoni yapo. Vhunzhi ha miraḓo ya phalamennde kha komiti ya phalamennde ine ya khou ṱoḓisisa kana ine ya khou ita ṱhoḓisiso musi zwi tshi kwama mbilaelo dza tsireledzo ya shango vho tendelana kha uri vhuṱanzi ha ramabindu wa vununi la Northwest Bob Brown Mukhotsi a u fulufhelei mafhungo nga vhuṱalo kha vhathetshelese nga uri vhumalo.
3: Hongo cha sala maduva mangana uri ri wana ro lindelwa u vhonala para para FM Benvenuti a Venezia hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanis ri na zwoṱhe ro fhedza ri vhaendedza u bva Thohoyandou Luitirihat na Polokwane madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe dzibisi mabupo ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani munauzi uri arali huna mbudziso iṅwe ndi hone vhathu yo rendi ndi hone mbudziso TK zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vharwendo wa ṅwakani na hoi ra
4: Zwamitambo kha bandirani.
5: Vha ḓo muhumbula mutambi wa kale ene Bevan Fransman ane a vhori o ya tamba fanoni kha timu ya Bafana Bafana sa mutsireledzi mutshitshiliswa wa Prapera FM zwa zwino ike ya mafhungo awe a vhuḓi nga maanḓa ane hu khou pfala uri o ya wana ṱhanziela yawe ya u gudisa ya UEFA B mutshitshiliswa wa Prapera FM hafhalani Scotland une ra khuwana uri hai u bvela phanḓa na mafhungo a vhutshilo hawe kana ri tori na mafhungo a u khwaṱhisedza uri u kha ḓivha hone hafhanoni kha zwa mitambo fhedziha u khou vhuya nga miṅwe milenzhe nkaṱani ya zwezwo ri mbo ḓi namba ri vhe ri tshi lavhelesa mbudziso yashu iye na musi ri khou dzhena hafhanoni kha MTN 8 ngauri ri na makaula tshele hafhanoni nga mugivhela uno mutshetshelesa wa Pharapha FM mutambo muhulwane nga maanḓa une ra ḓo vha ri tshi khou ṱanganedza u tshi khou bva luvandeni lwa Moses Mabida nga awara ya vhurathi nga madekwana. Zwino musi ro sedza i ḓivha zwakale ya uyu muṱaṱisano vhone kha vha ri vhudze uri u bva nga ṅwaha wa 2008 u swika zwino timu ya Orlando Pirates ndi yo no dzhia tshiphuga itshi lungana hone kha miṅwaha ifhio hone timu ya Mamelodi Sundowns yone yo no dzhia itshi tshiphuga lungana nga miṅwaha mifhio. Zwino ri hanefha mutshetshelesi ri tshi khou ri kha MTN 8 ri tshi khou ri mugivhela uno u ḓo vha na mutambo muhulwane vhukuma wa makhaula tshele ya MTN 8 u bva luvandeni lwa Moses Mabida nga awara ya vhurathi nga madekwana. Zwino musi ro sedza i ḓivha zwakale ya muṱaṱisano hoinoni vhone kha vha ri vhudze uri u bva nga ṅwaha wa 2008 u swika zwino timu ya Orlando Pirates yo no dzhia tshiphuga itshi lungana hone ndi miṅwaha ifhio yeneyo. Hone afha muṱani wa Mamelodi Sundowns vhone vha dzhia itshi tshiphuga lungana nahone nga miṅwaha ifhio. Zwine vhone vha ita zwone ndi u tou rumela muungo wavho kha 072 897 8325.
4: TRT kha bandirani.

0: ndi mukhetha mukhetho mukhetho rena mudzimu mo busa hothe hupfi shango lothe lo dala zwi mukhodaho ndi we ya vhaye hone a re hone ane a ḓoḓa. Haleluya. Rorisa ndi worship medley nga ncuveko mbata kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ndo vha ṱanganedza nga u tou rali ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhumalo ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa 2023. Ndi Feropiwa, ndi khou vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Mufaro hune ra ḓo vha roṱhe swika tshi tori awara ya fumi na vhili nga masiari. Khotsi ndi nnyi a nonga sa vhone? Ndi vhone vho fanelaho nga u khoḓiwa, ndi vhone vho fanelaho nga u rindiwa. Ndi luimbo lwo ḓaho nga Gundo G. Ri khou takutshedza na mbeke ya mushumo ya Mufaro ṋamusi nga Sheila's Day. Nda kona u vha ṋekedza luimbo nga ṅubeko ko mbata ari rorisa. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ndi Feropiwa, vhathelesi vha Phalaphala FM. Ndi khou livhuwa nga maanḓa Terry the Big Dude Thanga na Relocator vhanekedza mbeke ya mushumo ya vhanḓila. Ndi vhatakutshedza hafhu navho matshelo kha mbeke ya mushumo ya Tshipentshela. Zwone zwi ra vha farela zwone nga nnḓa muzika hoyu wa vhuḓivhuḓi, muzika wa gospel ṋamusi ngauri ḽa vhona ndi ḽa u losha na u luvha hafha kha Mufaro. Ri na mulaedza na vhadokotela TS Muligo zwenezwino tshi tou rafu bva kha wara ya vhuṱahe. Hu nori vhathelesi vha Phalaphala FM, hoyu ṅwedzi wa Tshimedzi ndi ṅwedzi wa vhaaluwa vhathelesi. Zwino ri ḓo pfha khavho vhaaluwa vha ḓo ri vhudza vho tshiphiri tsha u lalama, vha ḓo ri vhudza tshiphiri tsha u lalama ngauri na ṅwaha ṱhoho ya ṅwedzi wa vhaaluwa iri the age of longevity rethinking systems for longer lives. Zwino vhaaluwa vha ḓo ri vhudza tshiphiri tsha u lalama uri ndi tshifhio, hu ḓivhanyi na vha murafho uno ḽiṅwe ḓuvha unga guda zwiphiri zwenezwo vha yo vha na vhutshilo vhulapfu. 27 minete ubva kha waraeptaeri na nwi misi yoṱhe ri khou shumela mudzimu a sa ri shonisi, a sa ri zwifheli, a sa ri laṱedzi na khathi ano ri funa, o ri funaho zwingafha ngafha. He never fails me nga Dr. Tumi. Ri tshi vhuya ri vhuya na mulaedza na vhadokotela TS Muligwe, ro thoma rabva ngafha.
1: Yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Labuna, labuna ndi ḽa u losha na u luvha kha Mufaro.

0: Oya nenda chimbira naye hakundiwi nga chitu abaleri nga chitu ngani ngari ndi Yehova muhali ndwani hakundiwi nga chitu vatshelesi vha Phalaphala FM nane hansi ndi ndothe na khathihi ndi luimbola Dr. Tumi he never fails me una mapungo kha panda musiri tsha kha mulaedza wa vhege vhana mbilaelo ya ripotisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura hone ya vhana mirado ya mutana ine vha ṱoḓa i khavara RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho vha nga khavara mbrado ya muta nga 10,000 rands ubva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061 514 8872. RFA funeral cover ha vhandu vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshiofisi.
1: A huna supermarket i tshipa go fhira YouSave. Zwine zwa mbo vhulunga uhulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwifunesa. Zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speku kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U Brand Super Maize Meal. Zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wana lo swika dzi 11 dza October 2026. Hi YouSave pay. Hune zwiliwa zwa mwai mwantazwi sa dure duwa liwe na liwe.
2: Ha RFA robi imisela utuwisa kuhumbulele kwa uri policy dzia dura. Vaba bono dingwalisa wa mrado wa RFA funeral cover. Arali vhasathu avathu lenga 60 randa pedzi ika dingwalisa bone mufarisi wavho na vhana vharathi vhanga khavara na vhaṅwe mirado ya muta ubva kha 35 randa pedzi yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game na Johannesburg Sandton kha Fragment Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliswalwa mulayo.
3: Rima kaliti ina vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambuzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga khadzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ririma ipfi yashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
4: Kha vha ḓilugisele muṱaṱisano wa Premier League. Aston Villa itadisana na Brentford kha mutambo unyanyulaho. Tshipi kwa tshuhulwane kuhulwela u kuvhanganya dzi point dza ndeme.
5: There's a long right. Oh!
4: Kavalavalele ndwa ya ulwela bola vhukati ya mudavhi vhutsila ha vhuṱali na kutambele kune kwa ḓo ita uri vha ime nga milenzhe. Kha vha ṱanganedze ndwa vhukati ha Aston Villa na Brentford 3 kha SABC 3 hafhu bva kha awara ya vhuraru masiari nga ḓuvha la vhufumi tshimedzi. Bautisela nga u ḓuhudza nga SABC Sport.
6: For the love of the game.
7: Mulaedza, mulaedza kha mufaro.

basi zwine zwanga ni huvhadza zwani kwashela na zwithu zwa ndivho zwa ndeme. Tshiṅwe tshithu tsha vhuvhili tshine tsha nga ita uri vhe na nḓivho, kha ri gude u thetshelesa, gudani u thetshelesa vhaṅwe vhathu. Hu na vhathu vha re na nḓivho nga maanḓa vhutshiloni ya zwithu zwiṅwe, naho vha sa ḓivhi zwoṱhe, mara vha na nḓivho nnzhi ine ni nga wana i tshi fhira yanga na yanu. Thetshelesi wa Phalaphala FM, kha ri vhe vhathetshelesi. Wanani vhaṅwe vhathu vhano vha tshi khou amba, bweni vha vhatendi, wanani vhaṅwe vhafunzi nga nḓa na mufunzi wanu, ni ite ni tshi thetshelesa vhori kha vhaḽa mufunzi Mudzimu o dzumbulula zwimini, o dzumbulula zwithu ḓe zwine zwa nga ni thusa naho ni sa kereki navho havhaḽa. Thetshelesi, Mudzimu a ṱaḓula ha humbeliwi nḓivho, a zwi pfhi nga dzina hezwo baba ndi khou humbela ndi nḓivho. I to ṱoḓiwa, i ṱoḓiswa hani? Ri a vhala dzibugu dzavhuḓi dza vhaṅwali vhavhuḓi vho thanyaho vhe Mudzimu vhafha vhuṱali vhu no fhira ha riṋe vhaṅwe. Vha ṅwala dzibugu, ra guda tshithihi kana zwivhili kha bugu yoṱhe. Pfhi i rema nga luṅwe mbevhana, mulindi u ḓo vhuya wa ḓala. Zwezwi ine yo rema lutanda lutilo lwa si luthihi, ya doba luṅwe, ya doba luṅwe, mulindi u ḓo vhuya wa ḓala. Zwi ḓo vhuya zwa ita, ni ḓo vhuya na ri phaphara. Zwino wa thetshelesiwa, thetshelesa vha re na nḓivho vha tshi amba. Hanefha kha zwa midia, muthu ndi a thetshelesa vhaṅwe vhathu. Hu na vhaṅwe vha re na nḓivho yo ambiwa nga miṅwe nga miminete miraru fhedzi, wa i dzulela wa thetshelesa wafori kha hoyu ndo doba zwikene, a kha hoyu vho thongo doba tshithu, mara kha hoyu ndo doba zwikene. Naho tsha vha tshithihi muthetshelesi, kha vha vhe na ndavha nazwo. Nḓivho ri i wana gai? Ri funa u vhusa dzimbudziso. Ndo thoma nga lwelo fhungo, kha vha vhudzise madokotela, izwi zwi vhangwa mini vho dokotela? Ri khou vhona vhathu vha khou tambudzwa nga izwi, zwi vhangwa nga mini vho dokotela? Ri khou vhona vhathu vha khou lila nga izwi, zwi vhangwa nga mini vho dokotela? Afha ri nga to ita hani? No nonga nṋe vha vhudzise madokotela vhane nda vha ḓivha, ndi a vha dzindela nga maanḓa ngauri ndi khou ṱoḓa nḓivho. Mianga vho vha nga si mphe na musi aravho tshi pfhi vha kha ḓi tshila. Iwani wanga vhudzisa nga u vhala, nga u thetshelesa. Vhaṅwe vhathu vha re na nḓivho, arali ndi mutshudeni a thi tu thetshelesela u wana nḓivho ya u phasa fhedzini, ndi wana nḓivho ya u ḓivha. Hu na vhathu vho ṅwalaho mulingo vhane vho inwi vho phasa, vhathada nazwo vha ṅwala vha phasa, a vha zwi ḓivhi ngauri vha vha khou tou vhalela mulingo, vha vha si khou vhalela u vha na nḓivhoni. Na vhathu vha na dzi digirii dzino tou vha khulukhulu dzine dza to dzo fukwa na mabanda u naka, mara ha ḓivhi tshithu, ha ḓivhi tshithu. Tikotokola netikoli ndi khou to amba ngoho ndi ri wa wana a sa ḓivhi tshithu nga hezwi nga hezwi nga na zwezwo zwe a zwi dzhenela tshikoloni upfhi u na digiri nazwo, ha zwi ḓivhi. A si Sathani, a si u loyiwa, so soko gidimela uri vhaloyi kana Sathani. Zwiṅwe ndi uri ri khou shaya nḓivho, ende a ri khou i shaya ngori i khou shavha nṋe ri tshi ṱoḓa i ya shavha ri tshi vhala a i tendi u dzhena kha rine. A huna zwithu zwo raloho, ndi mafhungo a sa vha na ndavha. Muthu kha vhe mutshudeni vhutshilo hawe hoṱhe, kha vhe muvhali, kha vhe muthetshelesi, kha vhe mugudi vhutshilo hawe hoṱhe. Vha ḓo vhona hezwo zwithu zwi tshi khwathela vhutshilo havho, vha ḓo vhona zwi tshi khwathela zwiito zwavho. Hu vho ḓo vha na zwiṅwe zwine a vha iti, hu na zwiṅwe zwine a vha tsha ḓo nwa, hu na zwiṅwe zwine a vha tsha ḓo daha, hu na zwiṅwe, hu na huṅwe dziṅwe dzibulege dzine a vha tsha ḓo ya, hu na zwiṅwe zwine a vha tsha ḓo shumisa tshelede yavho khazwo. Mulovha ḽene ḽi ḽa mulovha ro ima ri ndi kha ḽiṅwe shopho ḽihulwane thi nga ḽi ambi nga dzina, phanḓa ngaho na muṅwe u khou ṱasulula zwithu zwi tshi bva kha tshigariki ya tshivhea fhaḽa kha khauntara hune uyu wa keshia kana mubadelisi a funa u zwi dzhia tshi isa mutshini kutshi ting a ting a ting, a thi ri vha zwi humbula thi. Zwino ndi tshi sa ndi wana thulu ya zwithu zwi a hwala nṋe nda ḓivhudza nṋe thi rengi hezwi zwithu hezwi, nangwe tshelede ndi na hezwi thi rengi ngauri ndi vho zwi ḓivha uri zwi tshinya mutakalo. U ḓifha be, u ḓifha, u ṋambitela, mara zwi sika, zwi tshinya mutakalo, zwi kanganyedza mutakalo. A vha soko konḓela ndi ambe izwi. Zwiṅwe zwi a kalahisa, zwiṅwe zwine vhathu vha khou ita na u ḽa na u nwa zwi a kalahisa. Nona vhathu vhane nda ṱangana navho tshiri vhone vho mpfunza, vhaṅwe ndi a konḓela nda vhudza uri zwino mphirela gai, ndi khou vhona no vha mualuwa o no fhira na nṋe nga tshivhumbeo na nga mbonalelo. U ḓo soko shonelela henefhaḽa afho soko amba zwa thungo. Muthetshelesi, zwiṅwe zwi a vhaḽa vha kha ḓi tshila, zwa to vha kukuna zwa vhukuma, zwa vha thuvha mathenga, ra wana hai vho to sala vho to rali rali kha mulandu wo shaya nḓivho. Thetshelesi, nḓivho ri i wanisa hani? Ri i wana ngo swela, ngo i swela mbilu. Ndi uri mbilu yanga i tshi swela u vha na nḓivho, i nga vha nḓivho ya zwithu zwa zwithu zwazwo, social things.

0: Mufaro na Ropiwa na Tengwe kha Parapara FM.
1: Ino vhege kha tshiṅwe tshitema tsha vhadzano ḽa masipala fhano kha ḽa Afrika Tshipembe kana SALGA, hu lavheleswa uri ndi ngani ikonomi i tshi vhuya ḓisendeka na kha vhupo ha dzi ḓoroboni ngei vhupo ha mahayani, tshiṅwe tshifhinga hu tshi valelwa nga nnḓa. Ndi mushumo wa nnyi wono uri hu khou vha na ikonomi yo ṱanganelanaho yo katela vhupo ha dzi ḓoroboni na vhupo ha mahayani, na zwa uri dziṅwe dza themamveledziso dzine dza tea u dzhielwa nzhele kha u nga ita uri ikonomi i vhe yo ṱanganelanaho khathihi na vhuṱumani vhukati ha dzi ḓorobo na vhupo ha mahayani ndi ifhio? Zwoṱhe ndi kha Science na Technology nga ḽavhuṋa ḽino ḽa malo tshimedzi nga hafu bva kha vharahovhili masiari vhana dokotela Wanda Johnny Pa kha Parapara FM.
2: SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Faro na Ropiwana Tengwe kha Parapara FM.
1: Nga hono ngwedzi wa vhuendi, Parapara FM yo fara na zwanḓa na HK Wheel and Tires. Vhana muṱaṱisano une vhawini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325. U bva nga ḽa 7 u swika nga ḽa 10 Tshimedzi. Nga tshifhinga tsha mbekanya mushumo ya mufaro, vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri hashtag vhafumakadzi gudani, hashtag ri nanwe misi yoṱhe.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Ecovado, heli ndi ḽimaga ḽi no bveledza extra virgin avocado cooking oil yo lugelaho mbilu yavho, na lupfuse lwa thambo ya avocado lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ha marambo na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Ṱhohoyanḓou u livhana na Astron Garage tsini na Steg Village. Ri hone kha Takealot. Ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oiḽi ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015-962-0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
0: Labuna, labuna, ndi ḽa u losha na u luvha. Ha Mufaro.

Ria ulivuwa khosi ya mahosi, ria ulivuwa morena wa marena, ria ulivuwa tombolori chidzaho, ria mulivuwa uiwerwa dzina la wapi mulayo tolo mzimu muhali randalamo ndi ene nemularo amba dzipele, ria ulivuwa muketo mrena mzimu mubusa wothe we yavai hone are hone ane a doda, ria ulivuwa khosi ya mahosi, ria ulivuwa morena wa marena. Ndi ambani ramaru ndi worship medley ari yeso khosi ri kuvhanekedza luimbo lonolo ari auna no fana na iwe ngauri hu vhusa iwe ḽitaḓulu na ngeno ḽifhasini hu vhusa iwe 13 minute ubva kha wara ya vhufumi ri na nwi misi yoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa luimbo holo ra dovha hafhu ra livhuwa mulaedza na vhadokotela TS Muligwe mulaedza wa maanḓa upfhi vhathu vhangai vha ḓo tou lovha vhathu vhanga vha ḓo tou lovha nga u shaya nḓivho mulaedza une vha khou tou isa phanḓa ubva kha heiḽa vhege ya phanḓa yo fhelaho vha ya lovha vha na masheleni vha ya lovha vha na zwithu zwinzhi fhedziha a vha khou lovha ngo sa vha na masheleni lini a vha khou lovha ngo sa vha na zwino na zwiḽa vha khou lovha nga u shaya nḓivho vhatshilesi vha Phalaphala FM zwino nḓivho ndi ya ndeme nḓivho kha vha iwane kha vha iwane nḓivho uri vha kone u ḓo vha na vhutshilo ha khwine ndo vha ṋekedza na luimbo hafha ri tshi bva hangei kha mulaedza wa vhege ndo vha ṋekedza luimbo nga Eric Mugwena mulilo wa maanḓa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe 14 minute ubva kha wara ya vhufumi mulaedza wa vhege ri ḓo dovha hafhu ra vha nawo na vhege ḓaho nga hafhu bva kha wara ya vhuṱahe kha vhatielele vha ḓo pfha uri vha khou kanzwa nga zwifhio zwa tshimuya nga swondaha yeneyo huna ndivhadze Kane khou bva The Holy Covenant Christian Church vha na thabelo ya mafhelo a ṅwaha ya mulingo wa mafhelo a ṅwaha hafha vha khou vhidziwa nga muapostola vho munwana R vhatshilisi vha Phalaphala FM vha ri ndi mushumo no khou ḓi vhone nga ḓuvha ḽa vhumalo ndi ṋamusi hafha vhatshilisi nga hafu bva kha awara ya vhuṱanu nga madekwana swika awara ya vhuṱahe nga madekwana hafhaḽa Mpandoni Village vha ri kha vhaḓe huno ri Agape Missionary Assembly vha na mushumo khoyu ni vha khou vhidziwa nga vhafunzi vho mudzielwana NW na vho mudzielwana N na vho mudzielwana NN vha ri kha vhaḓe kha mushumo hoyu une wa ḓo vha hone hafhaḽa nga ḓuvha ḽa vhufumi swika ḓuvha ḽa vhufumi na vhuthihi ḽa ṅwedzi wo unouna hanefhaḽa Agape Missionary Assembly hafhaḽa Matavhela vha ri ro vha rambela na vhaambi vhanzhi Oracle of Blazing Fire fhasi ha vhurangaphanḓa ha muapostola vho Kenneth Rachisu vha ri vha na mushumo khoyu une wa ḓo vha hone nga ḓuvha ḽa 27 ḽa ṅwedzi u ḓaho hafha ḽa Ramantsha murahu ha Kone Village vha ri kha vha ḓe mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga awara ya vhurathi nga madekwana swika awara ya vhurathi nga matsheloni ndi mushumo kana ndi thabelo ya vhusiku hoṱhe. Iṅwe ndivhadzo kheyi i khou bva kha Mena Christian Gathering vha ri vha na mushumo wa u ḓidzima wa maḓuvha a sumbe vha na muapostola kana muprofita vho Given ndi mushumo no ḓo takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumi na vhuvhili swika ḓuvha ḽa vhufumi na ḽa vhufumi malo ḽa ṅwedzi honouno vha ri thabelo ḓo vha i tshi takutshedza nga awara ya vhusumbe nga madekwana u swika ḓuvha awara ya vhuṱahe nga madekwana ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhatshilesi vha Phalaphala FM vha ri na nga hengei kha TikTok vha ḓovha vha hone. Iṅwe ndivhadzo i khou bva kha All Nations House of Prayer vha ri vha na mushumo khoyu ni vha khou vhidziwa nga vhafunzi vho TE na vho TG Lumadi vha ri vha na mushumo wa ḓuvha ḽa vhufumi swika ḓuvha ḽa vhufumi na vhuthihi ḽa ṅwedzi honouno na ra vha kha wofha ḽa All Nations House of Prayer Center vha ri mushumo u ḓo takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumi nahone u ḓo vha na tshumelo u ya nga u fhambana kha maḓuvha eneyo. Iṅwe ndivhadzo okay Holy Christian Ministry vha na thabelo ya vhusiku hoṱhe vha khou vhidziwa nga muapostola vho Mahwibila vha ri kha vha ḓe nga ḓuvha ḽa vhuṱahe ḽa ṅwedzi honouno nga awara ya vhusumbe nga madekwana hanefha ḽa Holy Christian Ministry vha ri kha vha ḓe vha songo vhuya vha dzula vho vha rambela na vhaṅwe vhafunzi vhanzhi. Iṅwe ndivhadzo i khou bva True Vine Bible Church vha ri vha na Crusade
Crusade heyi batshelesi vha khovidziwa nga maapostola vho Nechipepe na vho Mrs. Nechipepe vha ri ndi mushumo une wono takutshedza wo takutshedza mulovha mushumo hoyu u kho ḓo khunyelela nga ḓuvha ḽa vhufumi ḽa ṅwedzi onou no tshi vha tshi takutshedza nga wari ya vhurathi nga madekwana ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha ri a si zwo u ṱahelwa kha vhaḓe hu pfhi ndi hafha ḽa tsini na Maranje Football Ground vha ri kha vhaḓe henengei Phalaphala FM ya koporasi ya kha sho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe kha mbeke ya mushumo ya mufaro hu na iṅwe ndivhadzo kei i khou bva kha New African Apostolic Church vha ri vha na conference ya ṅwaha nga ṅwaha nahone ndi conference gute ine ya khou ḓo vha hone nga ḓuvha ḽa vhufumi swika ḓuvha ḽa vhufumi na vhuthihi ḽa ṅwedzi wonouno hanefha ḽa Malavuwe NAAC headquarters nga wara ya vhufumi nga maṱavhelo vha ri vha tshi ṱoḓa u ḓivhesa zwinzhi vha ḓo amba na vho mulafhi Gome Tshifularo vha ḓivhesa zwinzhi nga conference yeneyi fumi malo minete bva kha wara ya vhufumi ri nanwi misi yoṱhe ndi naho maanḓa nga lebo Eltisane Takindou na Ropiwa Manyaga.

0: di Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yothe batshilisi ba Parapara FM vanga sivye vatenda uri hono fhela miṅwaha ino ṱoḓo swika sumbe musi ri sia pano shangoni ndi nga ṅwedzi hoyu nga ṅwaha wa 2015 batshilisi ba Parapara FM a tshi ri sia pano shangoni Emmanuel Mampogoro huna vhathu vhanzhi vha khou ḓililela uri muzika uyu ri wana ngafhi ri wana ngafhi ndo u vhonangi kha zwileli zwa vhudavhidzani dzi hone Parapara FM Parapara Mix 1, Parapara Mix 2 na Parapara Mix 3. Holu luimbo nge musanda luko vaka Parapara Mix 3. Rinanwi misi yothe ndi muna wavane Emmanuel Mampogora ringei musanda. Fumi nti minaito vaka wara ya vufumi na vuti Rinanwi misi yothe. Ruko jena kachitango chavaru wabashu. Namusi kavaru wabashu ruko labelesa mapungo haya aurarama sa zwino na tho ya nanwa kha ṅwedzi hoyu wavho ndi ṅwedzi wavho vhaaluwa ṅwedzi wa vhaaluwa ndi hoyu ṅwedzi wa tshimedzi i khou lavhelesa mafhungo anea a urarama zwino ri khou tama u pfha kha vhone vhaaluwa uri ndi mini tshiphiri tsha ndalamo ndi mini tshiphiri tsha urarama hafha vhutshiloni 086 000 2503 086 000 2503 vhaaluwa vharivhudza tshiphiri tshavho tsha u lalama kha vha ri founele kha nomboro yeneyi ya 086 000 2503 ndi tshifhinga tshavho ndi matsheloni ndo vha ṱanganedza Parapara FM Locha ndi matsheloni
1: ya vhuḓirofiwa
0: aha vho magala
1: uri ni ṅwananga
0: ndi hone huitani
1: nṋe ndo takala
0: a vha ri vhudze tshiphiri tsha u lalama
1: a hu na tshiṅwe tshiphiri ndi tshithihi na tshetshi tshine ra khou ṱalutshedza vhana vhashu uri arali na tshila ni tshi ḓifara ni tshi funa mudzimu ndi zwone zwine zwa ḓo ni ita uri ni lalame na dovha na ṱhonifha na vhathu ni a ḓivha dezwiti o amba a ri ndi tshine nda tshilila u dzula nduni ya Yehova misi yothe ya vhutshilo hanga zwino na riṋe vhakegulu ni tshi ri vhona ro rali ro swikisa miṅwaha heyi zwobva kha u ḓifara na u pfha zwine vhakegulu vha amba ngauri arali mukegulu a tshiri ni songo vhuya vhusiku inwi na vhuya vhusiku ari ni songo ita hezwi hapo ndi zwinzhi zwe ravha ri tshilila no ka maḓi vhusiku ro vha ri sa tendelwi no yo humbela muno vhusiku ro vha ri sa tendelwi ndi uri ndi zwithu zwinzhi zwe ravha ri sa tendeliwi ene na zwino ngauri ro vha ri tshi khou ḓivhudziwa ri khou ḓivhudziwa u nga si zwi ite na musi wo kegula wo tou rali muthu u funa u ḓifara a hu na zwiṅwe zwiswa zwine kha musi vhakegulu vha tshi ḓo dzhena vha nga zwiambavho zwiṅwe mara a hu na zwiswa ndi zwezwo zwine ra khou vhudza vhana uri vhutshilo khovhu o vhudziwa olani na muthe sa miele zwa uri u sa pfha ndi tshivi tshithihi Sauro, ri sa pfha ndi tshivi tshithihi na madambi na vhuloi u hana u vhudzwa zwi nga u laṱa mudzimu waya wa tungula zwino iwe wo hana u pfha u khou dzhielwa vhuhosi
0: ḽo pfhalesa vho magala
1: ri songo tenda mukegulu washu vhu tshi dzhiwa vhu dzhiwa nga lufu ngori mudzimu vha ḓo ri vha tshi lavhelesa vha wana ri tshi khou tshinya vhana vhavho ri sa khou vhudza vhana mafhungo ngoho
0: ḽo pfhalesa vho magala ro livhuwa zwone
1: ni rumelise hoyo u khinyavu
0: ndi ḓo mu vhudza lufuno
1: lufuno nono yo wa mufunzi
0: ndi ḓo vha rumelisa
1: navho ṅwananga
0: ro livhuesa vho magala ḓuvha ḽa vhuḓi ndo vha ṱanganedza Locha ndi matsheloni
1: Lotshe ngwananga.
0: Matsheloni ya vhuḓi, u itani lo lala nge tshitereke?
1: A tshitereke lo lala.
0: A vho ḽisa tshipiri tsha u aluwa ndi tshifhio tsha u lalama?
1: Tshipiri tsha u aluwa tsha u lalama ngwananga ro fhiwa ndi mafhungo o ḓifara. Zwino vhana maḓuvha a vha ḓifari, vha sokou dzula vho vha khou sokou isa zwiṅwevho. Vha tshi ana mahalwa ane ndi ha mahalwa ayi. Ndi ene ono khou vha ṱahasa. Zwino a si zwithu zwine zwa tea uri zwi itiwe ngo tou ralo, vhathu kha vha ḓi dzhie vha ḓife vhathu. Na tshipiri tshashu ra vha ri vhathu vhene ra ḽa na zwithu zwa kale, ri ḽa mikusule, ra ḽa kha musi ya vhone mashonzha, ra ḽa ṱhungulifha, ra ḽa tshifhio na tshifhio tshine tsha vha tsha kale ndi tshone tshine ra sevha ngatsho. Ri tshi ḽa khuhu, ri ḽa khuhu ya Tshivenḓeni, ra tou dzhia na tshitumbani ra fara. Zwino vhano maḓuvha vha tou fha fanela ri bapanya hali na muḓisa ḽili vha khou zwi vhona.
0: Ḽo pfalesa vho Elisa kha ḽilali yange tshitereke ḓuvha ḽa vhuḓi a tere.
1: Tshitereke ḽo lala nṋe ri vho Elizabeth navho tsini navho ḓowelani nenguḓa.
0: Aa, ndo vha ṱanganedza Lotsha.
2: Ndi matsheloni, hu itani?
0: Ndi hone, hu itani?
2: Ndi vho taita dzi mukhethoni yavhana na musi vha tou humbula u tou tenda ngeletshire kaaka
0: siti na radio. Ah, vhathu vhanga tenda vho dzhena vho taitasi.
2: Vhathu vho vuwa vhone na?
0: Ndo vuwa zwavhuḓi na musi ri khou vhudzisa vhaaluwa uri
2: huṅwe na huṅwe vhano dala vha tshi ya hone nda pfha zwo tou nakelela.
0: Khezwo, mbudziso yashu na musi vho taitasi. Vho taitasi.
2: Vhakegulu wanga vha takale na vhakalali na tidino ro ro kwambiwa nga mi.
0: Tshiphiri tsha u lalama ndi tshifhio vho mukhethoni?
2: A tshiphiri tsha u lalama ndi tshiḽa ndi lu dzi dzima. Hezwi wo dzi dzima kha zwithu zwiṅwe na zwiṅwe u wana u tshi nga tshila nga nḓila yo teaho. Vhuhoveli na mini na zwo ta zwi si muthu fhethu. Zwi a tshinya ngori vhakale vha tshi ambarisa kulu vha vhona na zwo ri zwino ko vha hone zwino na rine ro ma. Nga zwana vhathu vha kale a vha ri pfhi. Vha khou zwi vhona u ḓi dzima mihumbulo na u sa ḓi takadza kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe wa ḓirefa muhumbuloni wao. Ndo pfha vhafunzi matsheloni vha tshi khou amba zwiṅwe zwithu nṋe nda pfha ungato ndi khou tou vha vhona uri khee vha vho ḓaga. Ndi khou pfha ndi tshi livhuwa vhathu vha takale hanefho vha phalaphala vhoṱhe.
0: Ro livhuesa vho Titus kha ḽilali hanengeyo Gondeni.
2: Goni la Stekstrom manu vona.
0: Ḓuvha la vhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, 18 ubva kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Vhaaluwa ndi vhanzhi vho lindelaho dzhena ari ambe ri tshi sielisana uri na uri sa ḓo kona u to amba roṱhe, vhaṅwe vha ḓo ḓi kona u dzhena vha amba vho nga vhunzhi. A thi murigidi ri ne maḓi nga urali ndi khou vhuya tshi dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503.
3: Matombo a khwinesa nahone a fhisaho.

0: nawe nahise GCIA iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Vha komiti yo ṱanganana nawo ya vha minista ya zwa mafhungo a vhadzulapo vha mashangoni a nnḓa vha ri nzudzanyo dzavho dza u pfulusa ofisi dza zwa dzithundu vha mikanoni dzi ḓo thoma nga ṅwedzi wa nyendavhusiku. Maḓana na maḓana a vhathu vhane vha khou ṱoḓa u ita khumbelo dza u dzula fhano sa tshavhi vho kuvhangana ofisini dza muhasho wa zwa munoqeve kha vunḓuni ḽa Eastern Cape. Vhaofisiri vhavhili na mapholisa Kapa vho valelwa vhuongeloni nga murahu ha maparivhari a phambano dza zwa muṱani. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya 12.
2: Mufaro.

0: ba re morena Yeso hoyu khosi ya mahosi ri a urabela uri ri pfele vhutungu ndi setsisi mukhukhu ba ri diporofita ndi a zwiḓivha zwo ri boema Zambia vho takala nga maanḓa ngauri vha i funa heyi miungo fumbiliṱhanu minete uri vha khawara ya vhufumi na vhuvhili ri nanwe misi yoṱhe 086 000 2503 ri khou lavhelesa u lalama uri ndi tshifhio tshiphiri tsha ndalamo 086 000 2503 ndi matshelo ndo vha ṱanganedze. Ndo vha ṱuvha zwone vho tshifhango. Ai vho Joyce, khe vho tou nkhumbudza vho tshifhango ṋamusi. Na zwino vho vuwa vho Joyce. Ndo vuwa zwavhuḓi. Tshiphiri tsha ndalamo ndi tshifhio vho Joyce?
1: Ndi vhuluvha, ho luvha tshiṅwe na tshiṅwe, muṱuku na muhulwane, na vhuḓifari, na kona u konḓelela muṅwe muthu, na funo, na u hangwela. Na u sa pfuka zwithu zwo iliswa, ngori ro aluwa ri tshi iliswa zwithu zwinzhi, mara vhana vha zwino a vha ili, ngori u vhuya nga matshelo a khou bva ladies night, vha vhona ungari a nga...
0: U vhuya a tshi khou bva ngafhi?
1: Ladies night, he ya
0: pfuka. Vha i ḓivha ladies night vho Joyce?
1: Ro to i furalela hanefha ri dzula na dzi lounge.
0: A thi ri.
1: Zwino ri a vha ri tshi vha pfhela vhuṱungu ha vhana vha vho riṋe uri hu na vhumatshelo na u kha ḓivha na ṅwana, hu kha ḓivha na musidzana na u kha ḓi ya muḓini wa muthu o tou ralana. U a kha ḓiisa. Habe nṋe ndo no over 70 hezwo. U kha ḓivha na ṅwana no ḓi swikisa 70 hezwo.
0: Zwi tou nga zwi ḓo konḓa.
1: Zwi ḓo konḓa. Ndo ri arali a ḓi ṱhonipha funa muḓini. Ndo na tshi ḓo lalama.
0: Nina. Hai, ri khou livhuesa nga maanḓa vho Joyce. Kha lila lange yo mukula.
1: Ro fiwa we.
0: Vho Joyce.
1: Na, ndi khou nyaga u ramba vhaaluwa vhanga vhane nda kereka navho afho kerekeni yanga ya Sabatha Into the Church. Uri kha ri ya dikitani ḽa vhaaluwa, town hall ya Gudani na Gondeni.
0: Hai, vho vha pfa vhaaluwa. Ro livhuwa zwane vho Joyce.
1: Ndi zwone.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi ndi vha ṱanganedza Locha. Ndi matsheloni.
2: Matshelo na vhuḓi, ndi vho Samaria Thanyani vha Mutshenzheni.
0: Vho Samaria.
2: Hei, ngoho uri mualuwa ave mualuwa ane anga lalama vha ḓivha ngoho. Hei, ndi uri u tea u vha muthu wa lufuno, une wa dzula u tshi funa vhathu, ngori arali wa sa vha na lufuno, u ḓo vha na vhutshivha, ende vhutshivha hao u ḓo itisa uri u sokou dzula u khou ḽa mbilu.
0: Khezwo, wa ḓi wa vhangela na malwadze.
2: U ḽa mbilu zwi u vhangela malwadze a sa fholi. Kha u vhe na vhudele, ndi uri u ṋamusi u tshi dzula, u dzule fhethu ha vhudele na iwe, u dzule u kiḽini, u itela uri ha vha na tshika heiḽani i ḓo u vhangela malwadze a sa
0: na zwino ro livhuwa zwone vho Samaria.
2: Hei, vhone tshe ndalwa nazwo sedzelwa nga database vha ḓivha.
0: A thi ri.
2: Tshe ndalwa nazwo tshe
0: database ri khou mu livhuwa.
2: Nangoho ndi khou mu livhuwa na nangoho. Ḓuvha ḽa vhuḓi.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi vho Samaria, ndo vha ṱanganedza Locha.
3: Matsheloni a vhuḓi ro ṱuwa.
0: Hu ita hani we vho Flora?
3: Ndi vho tshina kavha tshikolo.
0: Ṋamusi kana ndi makole we. Fhedziha kha ri mbo ḓi lavhelesa u lalama ṋamusi uri ndi mini tshino vha lalamisa vho tshina kaho.
3: Ri khou lalama ngori thi uyu a ḓifara.
0: U ḓifara ndi u ita mini?
3: U ḓifara ari u mukegulu. Ndi zwezwo u mukegulu kana vho situeliwa nga mukalaha. Wa sa soko fupa, wa ḓi dzulela, wa ḓi ḽela mavhuswa, vhuswa hu na madelele. Kana hu na mashonzha, u tshi ḓi ḽa na mashonzha, u mukegulu, wo kegula mudzimu o vhea ngo to ralo.
0: Khezwo.
3: Iwe livhuwa mudzimu u tshi khou tshila. Zwezwo a tshi ḓo u dzhia vho, u tshi nga sa vho riṋe vho, u ḓo ḓi vha wo lalama.
0: Na zwino.
3: Uri no vha na miṅwaha minzhi minzhi. Nṋe ndi khou livhuwa Rosiwa,
0: ndi a vhafuna nga maanḓa.
3: Na lufuno a vhe hone na
0: kuroklasi. Ndi ḓo vha lumelisa.
3: Vha takale avho vhathu vho khou rilela.
0: Khezwo.
3: Khou livhuwa we.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi ri tshi khou amba nga vhaaluwa. Hu na mushumo hafhaḽa Litama TVET College hanefhaḽa Gapane. Greater Letaba local municipality pala kati chidriki cha Mopane one Mulanga Vundu bodokola popira matuba vadova kwamba na varuwa henenge vado zumbulo rindi mwezi wa varuwa hoyu vatelesi va Parapara FM zvinoi ba henenge vado ba henenge Mulanga Vundu ndi mapungu abudi haya au jiela varuwa ntari ya bafuna ria bafuna ria bafuna nga manda varuwa vashkarikide rino madhindi kubiyanchi jatango zavo 086-0002503 rinanwi misiote
4: chitu cha upesira chine mta wabu bate ubile nangacho ndi mashirini ya mburungu ndi ngazo clientele funeral plans ichipadela mashirini uri ikonu tusa kainzunza anyu ridoba apura kavara batu basuka ofumi raro kapulani nti naone vana bararo bakatero usina nyinge zazo ya mbadelo kaba wane kavara ya mburungu na musi SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128 clientele life ndi chimizo chire mrayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiro mrayo yetu wao e-online hudho shuma mbadero zodhore yao
5: Honorani manda a Poseidon's 4-in-1 capsule arali nichitoda chibirizo cha pilisi chao tireleza na ukuna kisa mubili wanu ngangomu ngeno nichipo chakura mutakaro gute wanu chusarundi minguwa hayanu Poseidon ni tama yanu mutakaro ni waduwa na duwa Poseidon itireleza mubili wanu kanyarugo ubaisara marwazi ambiru na arthritis ringeza ni Poseidon na musi nilabaere mutakaro machero iwana la kafamasi zote arali isari Poseidon asi Poseidon
6: Uwa. Barua Kamufaro
7: Pana pinduli ni batu dawita kungezelo ya aluka Parapara FM Parapara FM inga batu usa wizore pindula buli dhivehe Kava ite kungezelo na rine Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino Na email ka sales@paraparafm.co.za Riabanera Zito chimbira ka pindulavo Ninga email ka sales@paraparafm.co.za
0: Ndifumi tae mineto liwa kawara ya bufumi na bubili rinanwi misio tasata kaziho ndi aya hangeyi Pretoria West Batilisi ba Parapara FM hangeyi Atrichville. Bado zumbulori hova huna mabaribari hanepa auri huna mufumba kazi wa mufunzi ofari waho zino huko fara auri huna mwana mwana wea bako fi o jiwanga kani wami mwami na ne uko huko furupili wakana huko humbuliru wa ori o humbuki wa ngabafunzi na mufuma kazi wabu hangi Atrichville bukovela ha Pretoria wanara orisi ya mwana huyu batilisi ba Parapara FM ni mashuduma vihayo mwana ula wa mingwezi mina uko wanara ufukofalo o wanara hapa la Atrichville orisi ya ndi mapunga siyabu udi riko isa panda hapa
6: barua barua kamufaro
0: chitango cha barua bashur kolabelesa fungo landara mori ndi chipiyo chipiri cha ulalama barua bashu 0860002503 ni machoro ndo batanganedza ah wita hani bo grace
8: ndi ona ndo bva bona
0: lora ana chipise chipiri cha ulalama ndi chipiyo bo grace
9: Manaro vhone nakungela horofi
0: ndi hone chipiri cha ulala mandi chipiyo bolizi
9: ah chipiri cha ulala mandi fufi nero ulala mangoni ro china madomba ra china ni seve to ra china busha ra difara ra sa kono bitamba pesa
0: mhm
9: sa zvino ngori ba soko jena kha zvivi vha avana zvira avana nini na soko lazi vana zvida
0: mhm
9: na dorara mani chipiri cha ulala mandi u difara
0: Ai, lo palesa bolizi kalilale nge charo chitumbe.
9: chao mchitunga la deresa.
0: Duwa la budindu batanganeza locha. Dima charon.
10: Da.
0: Ah.
10: Kuita ni arosu wa metengwe.
0: Ndiyo.

0: Nobeke kashmish dengwa chava commission ya zakhetho dimisango yothe kana IEC. Walebekiswa khetho dza tshipentshele kana u khetha nga nḓila yo khetheaho. Musi tshi khou manga u khetha nga nḓila yo khetheaho, ri vha khou manga nḓila ḓe na zwa uri ndi vhafhio vhakhethi vhane vho tea nga u khetha lwa tshipentshele. Ndi kha pfunzo ya vhadzulapo nga ḽa vhumalino, ḽa ḽa malo tshimedzi, nga hafhu vha kha vhara vhumalo madekwana, vhana dokotela Wanda Jonipa kha Parapara FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Murobi Financial Services na Santam vakuvangana ofisini za MFS pala 52 Beggar Street Luitrichard ndi lavutano la 9 October 2026 heli ndi duvha la u twana vhanetshedzi vha tshumelo dza insurance na u sumbedza mvelaphanḓa yo no swikelwaho nga Murobi Financial Services sa risk advisor. MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi, nnḓu, mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe. Mbekanyamushumo ya vha nḓilani kha Parapara FM i ḓo hasha twi ubva MFS. Murobi Financial Services ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo vha ri mulayoni. FSP 42997. Murobi Financial Services, you always enjoy peace of mind.
3: Ndi malo meneto ndi vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri na nwi misi yothe u hone lufuno tshivhase u na zwinzhisa zwi a farela vhathetshelesi ṋamusi nga ḽavhuṋa ḽo tou rali. Lufuno uitani?
4: Nṋe ndi hone rufha ovoni.
3: Ndo vuwa zwavhuḓi, ri khou tou vusiwa nga anea mafhungo ane vha dzi Hawks vha vho sumbedzisa uri ho no wanala mamaga u swika 10 fhano Afrika Tshipembe a zwidzidzivhadzi. Zwi amba uri o sina ho vho guma ngarambo.
4: Nga maanḓa. Ndi anela mafhungo ri ra ḓivha ri khou ḓizwelo amba nga uri zwenezwi zwi khou ḓivha na mivhigo uri vho wana liṅwe ḽimaga ngafhi, vho wana liṅwe ḽimaga ngafhi, hone tshidziki tsha hone zwo anda u swika gai hezwi zwithu, ngori o ḓo zwimula ro pfa zwa uri vhege iṅwe na iṅwe ro vha ri khou wana mivhigo yo ri u fana na zwenezwi. Ndi mba mulovha henefha, ndi mulovha zwavhuḓi vhuḓi henefha, ri khou amba nga miṅwe mivhigo nga ngei Hartis na musiki zwi ri khou amba nga miṅwe mivhigo wanala liṅwe. Ndi mangana maṅwe mamaga ane a vha hone hafha dzibulasini.
3: Ndi
4: vhudzisa uri zwidzidzivhadzi zwane zwo vha zwi khou bveledziwa zwa ya gai. Ndi zwone zwine vhathetshelesi vha dzulela u amba uri hezwi zwidzidzivhadzi havha vhabveledzi vhazwo a vha zwi ḽi, zwi khou ḽiwa nga vhana vhashu, zwi khou ḽiwa nga mashaka ashu nga u tou ralo. Vho ṱoḓa u tou tshinyadza fhedzi kha lino shango ḽa Afrika Tshipembe, fhedzi kha heḽi ḽa ṋamusi heḽi ri khou amba ho fariwa vhadzulapo vhaṱanu vha lino shango ḽa Afrika Tshipembe.
3: Ngwavhuḓi haya zwi khou tou sumbedza uri na vhenevho vhane kha ḓivha vho dzumba madzumba mai kha vhe vha tshi tetemela, ngauri hu tonga a ḽi nga ḓo lala hafha, hu pfhi ahu nga ḓo vha na mulalo vhukati hamba mulayo na magevhenga.
4: Ee, hai hafha zwino ndi hone vho ritha tshiṱaha. Ḽi songo ya lalala na luthihi hafho, ḽi songo ya lalala na luthihi. Fhedzi ri to livha uri hezwi zwoṱhe zwi khou bvela khagala, naho u tshi nga to humbulela uri hu nga vha ho no vha na zwinzhi kana tshinyalelo khulwane yo no vha ho hone nga mulandu wa hezwi zwithu zwoṱhe.
3: Fhedziha hu khou vhonala na nṋe heḽi fhungo ḽi tshi ḓenda ndi songo ḓipfha zwavhuḓi, heḽi ḽa muhasho wa muno muhasho wa muno na vhathu na vhadzulapo vha maṅwe mashango ḽi tshi ḓa, ndo pfha ḽo ri nzikusi ndi tshi pfha uri mafhungo ano tonga kho ḓo to itisani. Fhedziha minister justice minister Mamluku Kubayi vha khou bvisela khagala uri a zwi ngo tovha zwe ra zwi pfhisa zwone, khe hu tshi tonga shango ḽoṱhe ḽo pfha zwine avha vha khou ri a zwi ngo to ralo kani vho to shandukisa.
4: Tshine tsha khou takadza nga maanḓa ro fhiwai, arali holo luambo lwa mulayo na khothe lwo balelwa u pfhiwa nga nṋe na ene, a lwo ngo balela rine fhedzi, ngori na muhulwane wa vhahaṱuli hangei Gauteng vho isa khumbelo ya uri vha khou ṱoḓa u tou ṱhalutshedzo ine ya vha khagala uri zwavhuḓi vhuḓi hu khou itea mini. Heḽi fhungo ro ḓovha ri khou ḽi amba na mubveledzi Tshamba Mulovha, ri khou ḽi amba uri kha ri ḓo ṱuwa ri tea u dzula ri vhale heiḽa khaṱhulo ya ṅwedzi wa Fulwana, ri tshi khou tou tshimbila nayo nga tshipiḓa ri swike hune ra ḓo pfhesesa. Ndi hezwi zwine ṋamusi ri ḓo tou dzhena khaḽo tshoṱhe. Ndo takala nga maanḓa ngauri ho dovha hafhu ha vha na muṱangano na vhoramafhungo a sikalekale henefha Matavhelo, hu tshi khou ambiwa nga fhungo ḽeneḽi. Zwi fana zwi zwithu zwo angalala, nṋe ndo fana zwi zwithu zwine ndari arali nda ḓivhudzisa uri arali mulayo u khou konḓela na vhaḓivhi vhawo wone vhaḓivhi vha mulayo
3: kha
4: u toḓa tsheo ine ya vha khagala uri zwi khou amba mini, ngauri ndi hezwi zwine ro fhiwa zwi khou ri swikisa kha uri vhone hu na miduba milapfu lapfu hafha dziofisini kha vhane vha vha hone vha tshi ri vhone vha khou ita khumbelo, ngori tsho vula itsho tshikhala tsho fika vha ḓe vha ite khumbelo. Shango ḽashu ri a ḽi ḓivha ḽa Afrika Tshipembe, zwi ḓo dzhia tshifhinga tshingafhani u tshimbidza hedzo khumbelo, vha gai avho vhathu vha hone henefha, ro ita no sea matsheloni matsheloni vhukumane panga vha wara ya vhutano na mubveledzi ri kha lo heli fhungo zwino ndi linwe lihulwane na musikambekanya mushumo ya tshiko ri ḓo amba nanga ḽene ḽo wanala ḽele magala zwidzidzivhadzi hangei brasini ri ḓo sedza na hu na mufumakadzi wa miṅwaha ya 15 kana ndi tori musidzana kana mufumakadzi fhedzi wa miṅwaha ya 15 ri khou amba rofho o gobela u dzula dzhele miṅwaha ya 20 ndi malugana na mulandu wo tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 9 hangi vunduni la KwaZulu Natal ndi khori mufumakadzi ndi khori monna mufumakadzi wa miṅwaha ya 15 o gwevhelo dzula jere miṅwaha ya 20 ro ḓamba na IEC ri khou lavhelesa zwine vha khori vha rola ṱari senthara ya zwa khetho vha lavhelesa khetho hedzi dza mivhuso yapo dzine dza khou ḓa nga ṅwedzi wa Lara fhedzi vha tshi khou amba na nga vhushaka vhune vha vha naho na vha TikTok nga maanḓa maanḓa hafha vha tshi khou ṱoḓa u bvisela khagala zwine kanzhi nga tshifhinga tsha khetho ropiwa wa wana u tshi phaḓaladziwa mafhungo ane a sa vhe a vhukuma ane a sa vhe one u ṱoḓa u fara maṱo a vhathu wa wana u tshi shumiswa zwileludzi zwa vhudavhidzani fhedzi hu na fhungo kheli fhungo kheli ḽine ndando ḽi lavhelesa nga ngei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani nga maanḓa maanḓa nga ngei kha X hu na mivhigo ine ya khori hu na vhafariwa vhane vha khou bva kha ḽa US havhaḽa vhe vha ḓo dzhiwa vha isiwa Kingdom of Eswatini vhane u khou pfhela uri vha Kingdom of Eswatini vho vha vhofholola havha vhathu vha ri vha tshumela mahayani avho vha khou fhira nga kha mashango ane vha muvhuso wa Kingdom of Eswatini a vha khou amba liṅwe nahone a vha na humbulela uri ndi fhano Afrika Tshipembe zwino vha Border Management Authority ri ḓo amba navho ri khou lavhelesa ḽine ḽifhungo ḽine vha khori hai a zwo ngo ralo na luthihi fhedzi vha ri hei mikano yashu nga maanḓa maanḓa nine pano sine ḽi shango ḽa Kingdom of Eswatini vha khori ha zwithu zwoṱhe zwo dzudzana na ma tshine tsha khou nkanganyisa nga maanḓa ndi tshori ho vha na iṅwe nyambedzano henefhano SABC ine muṅwe o iamba na muambeli wa muvhuso so hangi Kingdom of Eswatini hango tendo bula ayo mashango ane avho vhathu vho fara nga khao
3: ha buli nga mini
4: ha khou tenda
3: hei are ri ḓo vhea nḓevhe lufuno ri khou livhuesa nga maanḓa ndi mivhili minete ri vha kha awara ya vhufumi na vhuvhili ndi khou vha sia mafhungo ne awara ya vhufumi na vhuvhili u bva hanefho hone lufuno tshi vhasi na mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo a nḓivho na vhuṱali nṋe ndi vhona kha ri ṱangana matshelo awara ya vhuṱali swika tshitori awara ya vhufuno vhavhili nga masiari hu no ri nṋe na mubveledzi tshimangadzi ḽizi murovhi khathi na mudzanyi wa muzika ndirabe masiari ri nanḓadza vhathu nga thili maumela a ri mbilu yanga yo takala ya dovha ya pembela ḓuvha ḽa vhuḓi a thare

0: Ndi miniti ya fumi ina zwa zwino rova kha wara ya fumi na vhuvhili. Mangwana kha ḓi tou fhisa kheya ane a khou ita ṱhodza mafhungo zwa zwino ndi zwo ri mapholisa vho ita na u tou shumisana gesi i bvisaho miṱodzi u itela u phaḓaladza vhathu vhe vha vha vho kuvhangana vhane vha khou pfhi ndi vhathu vho no khou khakhisa havha vhane vha khou ya hangei kha ofisini dza muhasho wa zwa muno vha tshi khou yo ṱoḓa kana u ita khumbelo dza tshifhinganyana dzo vha tendelwa vha fhano kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe nga kha vhuimo ha u vha dzitshavhi hafhaḽa Qeveha vunduni ḽa Eastern Cape. Zwino vhathu vhane vha vhalwa nga maḓana hafhaḽa vho kuvhangana nnḓa ofisi dza muhasho wa zwa muno vha tshi khou ri vha khou ita khumbelo hedzi dza tshifhinganyana ndi vhathu vhane vha khou ri vho shavha mashangoni a havho nga mulandu wa dzinndwa na dzikhakhathi dzine dza vha hone. Zwino ho vha na tshigwada tsha vhathu vhane vha swika furaru vhe vha vha tshi khou ralo u gwalaba vha tshi khou thivhela havha vhathu u ita hedzo khumbelo. Ndi hafho ndi ra khou amba mapholisai vho ita na u tou phaḓaladza vhathu vhenevho vho ita na u tou fafadzela nga gesi i bvisaho miṱodzi na gulu dza raba henefho. Ndi kha ḽeneḽi fhungo heḽi ḽine nda khori vha songo vha litela na luthihi uri ri ḓo amba nga halo na musika hino mbekanyamushumo 086 triple 025 03 na navhone vhathetshelesi ri khou amba hafha ri tshi khou lavhelesa ani ro vhonga una musi hezwi ndi musi ri satano dzhena kha nyambedzano yashu ya u thoma na musi ndi masiari nda vhaṱanganedza uri ni
1: ma ndi hone vhutshwa
0: a
1: ndi vhafunzi vho mupepu like ubva runungula pfa kha 60
0: ndi masiari avhuḓi vhafunzi
1: ndi khou ḓo amba nga mafhungo aya apolotikima na mahoro ayanoni ana khou sokou ḓala fhano South Africa
0: a
1: maanḓa mazuzumaanḓa zwihulu afha kha tshipiri tsha Vhembe
0: a
1: arali mtu yo vha i tshi khou shuma zwone kana i tshi khou ḓisa tshumelo vhathu ni mahoro manyi manzhi ndi vhona nga a ḓovha a siyo. Zwi amba zwa uri wa lavhelesa miṱuvha ine ya khou bva i khou bva kha ḽioro ḽa ANC kana kha vhathu vhe vha zwipiḓa kha ḽioro ḽa ANC zwa sumbedzisa zwo vhono zwi vhona zwa uri ni u ita mafhungo a tshanḓa nguvhoni kana u ḽa masheleni zwo leluwa. Ndi nga murahu musi wo ita maro au wa rikupta vhathu vha u tevhela vha swika vha huhothela uri u kone u dzhena nga ngomu gai phalamendeni uri naiwe u kone u ḽa. Zwino ndi vhona u nga ri haya a vha si maitele yavhuḓi. Maitele yavhuḓi ndi a uri a vha tea vhathu vha tshi kulelisa nga maanḓa tshumelo ngauri ri ḓo fhesa ri tshi ḓivha zwa uri ri vote vhonyi ri litshe vhonyi ngauri u ḓo ri u khou tevhela vhathu vhane u khou ḓo ḓisela tshumelo wa vha u khou tou u khou tou bva muliloni wa dzhena nga ngomu wa tou bva bodoni wa vha u khou tou dzhena nga ngomu muliloni wa tshivhasa.
0: Demokrasi ya ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe vho mphephu ndi yeneyi ya mahoro manzhi. Mbudziso ya ḓi tou vha yeneyi kha ḽeneyi ḽine vhone vha khou amba ḽone uri hanea mahoro ane a khou vhumbiwa ane ra khou a vhona a khou ḓala nga u tou rali vhaṅwe vha hone vhavhumbi vha hone na vhaṅwe vho no khou vha miraḓo yao ndi vhane vha khou bva na kha mahoro e a ḓivha a hone vhone vho ndane ya tsumbo hafho nga ḽihoro ḽa ANC.
1: Ee, ndi nga zwone ndi khou sumbedzisa uri ri vha sa ḓivha zwone zwa zwino ri khou tevhela vho nyirali tsha vhonyi mara vho zwone vha ANC kha vha dzudzanye mafhungo avho arali vha khou ḓo uri vha dovhe vha vhe na vhatevheli ngauri zwi tou vha khagala zwa uri nṋe khou amba nga bada ya Tshikunda ndi dzula Lununi. Bada ya Tshikunda sa tshebva tshe tsha midalo ine ḽa ya kwasha bada ya Tshikunda vhathu vha dzi thekhisi kana dzi onara vha tou ḓitela kwa ku bypass lwe na muṅwe muambili wa masipalati nga muṅwe mungadzi navho ya ḓa kha iṅwe ya dzi radio ari vho ita bypass ende ama zwithu. Zwino ndi vhona u nga ri ri vha ri tshi a ḓivha riṋe sa vhatevheli vho.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhafunzi vho mphepho fhedzi ḽoṱhe zwoṱhe hezwo zwi vha zwo sala kha vhone vhane vha khethi uri khezwo ri khou ya khethoni dza mivhuso yapo zwenezwino hafha ri vho tou vhala maḓuvha a si mangana khethoni dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara zwo sala kha vhone vhane vha khethi uri vha tshi khou vhona zwine zwa vha hone vha tshi vhambedzana zwine vha khou ṱoḓa zwone zwi kha vhone vhane ṋanga uri vha khou ṱoḓa u khetha nga nḓilaḓe. Ndi masiari nda vha ṱanganedza urini nṋe ndi ndumbela ngeyo vha mbo ḓi ri gagaga.
2: Ya ndi vhona kuti ri gagaga ndi tshi khou amba nga kha heḽi fhungo ḽa havha vhane vho ita tshiṱhavhelo nga ṅwana. Tshidivhiwa ndi mudzimuḓe uyu ane a nyaga malofha vha ita tshiṱhavhelo ngori khou pfhi ndi vhafunzi. Ha madzina a vhafunzi huṅwe fhethu kha ri breko vhidza vhathu nga vhafunzi ngori vha ita zwithu zwine a zwingo livhana nazwo vhafunzi. Vha khou ri shonisa, vha khou ri tela zwithu zwo bvaho nga maanḓa. Vho vhifha na mbilu lune zwino problemu ine ra vha nayo hange i dzhele ya hone. Vha ḓo ḓi wana vha tshi wana dzi beili ngori muvhuso wavho rine wa ḓalesa na dzipfanelo. Muthu a kone u ita tshitshavhelo nga muthu uri funo.
0: Thaidzo ndi uri vhoṱhe havha vhathu vha pfhi vhafunzi, vhoṱhe vha pfhi vhafunzi. Wa wana u sa ḓivha zwa uri u vha fhandekanya hani kha mufunzi a no khou ita zwa vhukuma na vhene vha vhono khou ita zwenezwi. Vho no khou tshinya na dzina heḽo na vhuimo.
2: Hu na huṅwe fhethu hune a dzumbamiwa nga wanga dzina vhafunzi. Zwo vhifha nga maanḓa lu funo ngori arali vhathu vha tshi ya kerekeni a vhona uri ndi mufunzi ane khou kontrola vhathu a dovha a fara malofha a shuma nga malofha arali a tshi shuma zwi vha zwo vhifha lune kha vha mufare vha mu valele ri songo tsha dovha ra mu vhona na hanevho mufumakadzi lufuno.
0: Ndi kho livhuwa nga maanḓa, vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi. Kha vhe u tshi to vha mulaedza hone wa swika na lushakani, ngauri hu khou ḓi dzulo vha na zwiito zwinzhi zwine zwa khou vha hone. Vhaṅwe vha tshi ri vho vhudziwa nga vhaprofita, vhaṅwe vha tshi ri vho vhudziwa nga vhomaine, vhaṅwe vha tshi ri zwifhio, vhaṅwe zwino ri khou amba khezwi hu nga vhafunzi. Ndi kho livhuwa nga maanḓa, vha ḓuvha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi kho livhuwa nga maanḓa vho David Sikipa. Ndi minete ya 15 zwa zwino, ro bva kha awara ya 12, vha kha ḓi vha thetshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko.
3: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
4: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited, hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Swipeni ni wane tshikhala tshanga wina mukovhe wa dzi biriwo dza 3 miliyoni a Boxer. Rengani Sunshine D Original Margarine Break 500 gram taru nga 60 rand. Pepsi Max Soft Drink 2 liter dza rati nga 78 rand. 191 gig data mahala nga Boxercom ha Boxer fhedzi.
6: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM,

0: vatoto mi ndiva matina mbudzeni uri ndini ngauri ndi vhavhudza kha vhakumule muzamani wana wa fili mero mini o to badela ya nwa wothe piu hei muzamani man
1: dani uri ndi to thoma ndi to vhona
0: vato da porukhe vha zombedza ke zwi ke zwi
1: nwa wothe muzamani
2: ni kho amba tshilonda ichi tsha fili ino matina tshilonda tsha mini
1: zwi sa ḓo itea ndi zwezwo
0: ndi tshilonda kha vhone fhedzi hafha binduni o ḓisa tshelede
2: inwe hola muthu hango ḓo u jima hafha noni fhethu ipfani nṋe man
0: hola
2: inwe nowa a itebelwe mulindini hola u khou ṱoḓa nṋe ha khou ṱoḓa u jima
0: nṋe ndi khou vhona muzamani ita zwithu zwa khwine badi o to ḓibadetshela tshelede hange o thendo khae wa soko dzhiwa tshitaratani afrika ḓi a shumi hafha nga
2: sivinwe ni khou takadziwa ngauri bindu eḽi ḽi khou takuwa vhathu vha khou dzhoina ni khou to takadziwa ngauri muzamani o tevhela nṋe hafha noni uri a nnyite hezwila zwe avhuya a nnyita ndi kha ḓivha ngei a khotsi
0: ezwila
2: jim hei kha ḓivha ngei a khotsi ya
0: wethi makhadzi kha vhalitshe ṅwana wa vhathu hola ṅwana ango vhuya ḓela vhone o ḓo ita nyonyoloso ngori u khou zwi funa
2: u ita nyonyoloso nga u ita uri no hango uri o nyita mini no hango uri o nyita mini
0: zwi dzhena gai abindu
2: wisa nda bengu kana vhukati ha vhathu vhuthu Facebook yoṱhe ndi uri na vhuleludzi yoṱhe ya vhudavhidzani ha vha u khou amba nga phiriphiri o wiswaho nga muzamani ha bengu kana ini khou ṱoḓa a dovhe a ḓaya zwi ite fhano
0: vha khou amba zwithu zwa kale kale ṋamusi vhone kha vha gudo hangwela na uri zwithu zwa hangei tshitaratani a zwi ḓi hafha binduni
2: i zwino hafhanoni ndi mulindini no wa itevhelwe mulindini a thi nga tendi hezwo zwe muzamani a ita zwone ndi khou ri thi nga tendi
0: muzamani u ḓo to jima nga tsha zhi a si ri na thendo khayo khou shuma nga swiri muzamani ndi khwine u badela tshelede
2: hoyi zwino ni songo hangwa sedzani hafhala na nangoni hongwela upfhi mini fhala Rights of admission reserved.
0: Zwino vhone vha tea u ḓivha milayo ya mushumo.
2: Zwino nṋe ndi ḓo dilana naye. Hoyo muzamani ndi khou ri ndi ḓo dilana naye. A zwi nga itei zwine a khou funa hafhanoni.

0: chiko chiko na Lufuno Chibase.
1: Diminiti ya fumbira ratina futa zvino rova kha wara ya utoma ndi zwone ri tangana matshelo nga lavutano hone ra dovha ri khou igomedza heno vhege nda dovha ndi khou ralova ntshidzapu tshipeda tsha ofisira kha heno vhege tsha sopi yashu ndi yone mini yeneyi ri tsha rota kha mbekanyamushumo ya tshiko vhathetshelesi hone hafha ndo no vha navo ndi muyeni wanga ndi muambeli wa mapholisa hange vunduni la KwaZulu-Natal ndi na kenal vo Robert Nechunda ri khou amba navo ri tshi khou lavhelesa uri hafha la vhuponi ha umzi mukhulu vunduni la KwaZulu-Natal hu na musidzana wa miṅwaha ya 19 o gwevhelwa u dzula dzhele miṅwaha ya 20 ndi kha mulandu wa u tshipa kusidzanyana khoku kwa miṅwaha ya 9 zwino ri khou ri kha ri ḓo lavhelesa vho heḽi fhungo ndi masia ri kena ro vha ṱanganedza kha tshiko urini
2: ndi masia ravhuḓi ri funa kusikela popo ya fe
1: ndi masia ravhuḓi kha vha ri vhudze nga zwiito zwa hoyu musidzana wa miṅwaha ya 19 o ita mini zwine zwa laedza uri o tshipa hoku kusidzanyana kwa miṅwaha ya 9
2: Oko kuzanyana iko vha kumudzwa tshini wawe. Tino hova na duva le a kuvidela nduni yawe. Kwa ri kona vani ngei a kubulisa zwiambaro. Ndiani apo ya thoma u kusilinga nga mino yawe. Zwa diviwa nga mapolisa musi vhono vhono se one uri una maitele oralo aya fariwa miṅwaha yawe iwa tshiwa tendore a vhe mutono fa vhathu vha tshitele. Afora dzula dzhele ndi na zokhothe yo muṋe ya miṅwaha ya 3 ya 20 hu sina uri a nga tiwa faini
1: uri ene muno yu ṅwana o wanala kha tshiimo ḓe tsha muhumbulo nga murahu ha tshiwo hetshi zwa vhuya zwa swika na kha uri mapholisa vha dzhenelele kanzhi kha milandu ya u tshipa ri ḓi wana u tshipfuwo ya vha na ndingo dzine dza itwa dzine dza nga ṱoḓa u khwaṱhisedza arali ho vha na zwo itiwaho afha ho iteani
2: hu na mapholisa vho no shuma na vhana vhaṱuku musi vho ṱangana na khumbo dzinonga dzenedzi vha shuma nga mihumbulo ya vhana vha ḓivha kutambele kwavho na vhana na uri vha wanisa hani ngoho zino maitele o tlhayo o ya a itiwa zwona uri ngongo ṅwana o silingiwa musi na madokotela vhono tola ṅwana vha wana o silingiwa nahone zwi tshi khou sumba muiti wazwo a u noyi muti wa tsini wavho
1: Kenel, kamwe ri zwibvisele kha galapa na kha vhathetshelesi uri haya mafhungo ane ra khou amba ngao a nga ḓi vha a tatisaho nga maanḓa kha vhaṅwe vhathetshelesi na vhana vhane vha nga vha vha hone nga tshino tshifhinga ngauri khou amba nga u tambudzwa he a ḓo vha hone ri tshi khou amba u tambudzwa hafha lwa vhudzekani ṅwaha wa ṅwana wa miṅwaha ya ṱahe izwi zwi laedza mini siani ḽa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi nga maanḓa hafha kha inyimele kha nzulele he ri khou wana uri mutambudzi wa ṅwana hoyu ndi mufumakadzi Kenel.
2: Hezwi zwo laedza uri vhathu kha vha vule maṱo vha zwiḓivhe uri a si hoṱhe hune a vha a munna o tambudzaho mufumakadzi a si hoṱhe hune a vha muthu wa munna o tambudzaho ṅwana ngauri ri khou ḓiwana hu na nyimele dzine muthu wa munna hu khou pfhi o tshipa mutukana kana muthu wa munna ngae zwina hanefha hezwi a konadzea wa wana mufumakadzi a tshi khou tambudza muṅwe ṅwana ri na ḓiwana milandu ine wa wana mufumakadzi ane a vha mubebi wa mutukana a yene ane u khou singa honoyo mutukana zwino vhathu kha ri vule maṱo kha lushaka ṅwana a nga koni u amba ane a zwi ḓivha kha ye a ri mapholisa ndevhe mapholisa a ḓivha uri a ita mini uri a wane ngoho a songo vhuya a amba ya dzina ḽa muthu ngauri ri khou alusa lushaka lune numbulo yawe yo no huvhadziwa nga maitele e a itiwa kha vhathu vhaṱuku
1: kha ri ḽi vale nga u sedza honovho vhupo ha mudzi mukhulu hovhu hu tou vha na mini hafha Kenel ndi khou ralo ngauri lwa miṅwedzi mivhili kana miraru yo fhelaho ri khou amba hu fhethu hune hu khou ṋetshedzwa zwigwevho zwihulwane kha milandu yeneyi ya u tshipa ndi vhuṅwe ha vhutshinyo hande sa nga maanḓa ri khou sedza vhupo ha mudzi mukhulu
2: ndi vhupo ha mahayani na tshikili tsha hone tshi ṱoḓa nga thando nyana nga u hula ngauri tshi shumana na vhupo vhuhulwane zwino vhutshinyi ha u tshipa ho vha tshi khou vhona ho andanyana ndi ngazwo vhuya a itiwa na tshigwada tshine tsha shuma hani ngei tsha uri u swika tsha wana heyi milandu yoṱhe hu na miṅwe ine a yongo ndi yoṱhe mapholisani ya ḓivhadziwa ya itiwa uri vhutuvhusiwe ndi ngazwo ho swika he a wana zwigwevho zwinzhi ngaurali khou fhulufhela uri na muṅwe we a vha tshi khou humbula u zwi ita kana a vha tshi khou zwi ita u ḓo vha o litsha ngauri a vhona uri ho no vhifha
1: Rikori vunga manda shpunga chavo kena babena dhuwa la vudi. Kali lale nenge yo kwa zulu. Rikori vunga manda ni mwambiri wa mapolisa vunula kwa zulu. Natalu ni kena Robert Nechunda. Artangeze toza mapungwa wa raya bubiri. Chipuwa ndi masiyari.
0: SABC News, yu dimi saonga yote na onesa GCA. Iba disera toza mapungo. Kaparapara FM.
3: Ndi masiari LGT batu babiri kavana bane vakoweshwa mulandu wa zvito zvavo fura marukana na uchiwa handaka ya vafu poniwa beidi ya randa za zvikidi zva fura timu na mwa wavo koti ya magistrata wa Polokwane khumbelo ya beili ya ramuzika wa Likompo lihlohonolo jauke ane adivwanga laurisha vya mapena ikati koti ya magistrata wa Polokwane chigwada cha vagwala bibo sinyuwa hobo kombecheza uri sentare ezi tundu ofisi ni zaba mhashu wa mono doroboni ya Durban imise chumero zote karutanganenga waraya bubiri ufama fungo nga buda.
0: Bori tangane za haene habo Raba disana mapungo zingane anda funa pupi
4: Na uwa mpumbusa nga mitambo hati hina mosiga
0: So deshi, zisa keturi kuri vamurafu kana mfupi Vamualuo kana mswa, paka zwililo kana matakaroni Vamurema kana mchena
4: Vamukaladi
0: Kana indiene kana muranga panda Karine, auna pambano, reali uwa
4: SIPC
0: Ipembela upeze mwa ya futahe ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe
5: Chico, Chico, Narufuno Chivase.

0: Ndi miniti ya sumbezo zwino rova kha waraya vhuvhili ri kha lutalo ofisela lwa heno mbekanyamushumo ya tshiko na musinga la vhuna ndi hafhala nṋe na vhone rova ri khou amba mafhungo aya zwenezwino ri ḓo wanesana zwenezwino panga hafu bva kha wara ya vhuvhili ri khou livhuwa nga maanḓa mafhungo awaraya vhuvhili e vha vhaliwa nga tshipuwa mbedzi hu na fhungo hafhala nṋe nda khou tamba nṋe na vhone ri tshi wanesana ngalo na musi vha thetshelesi kha heno mbekanyamushumo ri khou amba khothe ya khathululo khothe khulwane ya khathululo yo tshea i tshi khou ima na vha khothe ya ndinganelo Equality Court musi i tshi ṋeendela uri ramabindu vho Willem Hendrik Ackermann vha badele ndatiso ya masheleni arandi dza zwigidi zwa maḓana maṱanu vha dovhe hafhu vha ite khumbelo ya pfarelo ya nnyi na nnyi zwi khagala kha mulandu wawe vha ḓo vhidza vhashumi vhavho nga ipfhi rine ḽa thoma nga ḽedere K. Khothe khulwane ya khathululo ri khou amba yo tshea i tshi khou ima na vha khothe ya ndinganelo ri khou amba nga Equality Court hafha musi i tshi khou ṋea ndaela uri ha vha ramabindu vho Willem Hendrik Ackermann kha vha badele ndatiso ya masheleni aranda dza zwigidi zwa maḓana maṱanu 500,000 vha dovhe hafhu vha ite khumbelo ya pfarelo ya nnyi na nnyi zwi khagala ndi kha mulandu we vha ḓo vhidza vhashumi vhavho nga ipfhi ḽine ḽa thoma nga ḽedere K. Zwino kha ri ḓo amba nga heḽi fhungo nṋe na vhone muthetshelesi ṋamusi ri tshi khou onesana ri tshi khou ri vhone vha ri mini nga i tsheo ya khothe heyi ine yo ṋea havha ramabindu vho Ackermann ndatiso yori kha vha badele ya masheleni a 500,000 nahone vha dovhe vha humbele pfarelo i khagala i tsheo vha vhona i ine ya nga fhelisa na zwiito zwenezwi ri khou amba zwiito zwenezwi zwa khethano nga muvhala zwenezwo zwine ra wana vhathu vha tshi khou vhidziwa nga ipfhi heḽi ḽine ḽa thoma nga ḽedere K. Kharembe nga lufungo linda na vhone mutitjelesi 086-000-2503.
1: Zwote zwine vhatitjelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo, asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfiwa ha mutitjelesi uyo. Rine sa tshiṱitshi, a ri ḓi hopi nga izwo zwo bvaho kha mutitjelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Ndi miniti ya ṱahe rova kha wara ya vhuvhili 086-000-2503 iyi tsheo ya khothe ya khathululo vha khou vhona i yo tea hona vha khou ri mini nga tsheo yeneyi ya khothe heyi ya khathululo hone vha tshi vhona iyi tsheo ine ya nga swikisa na kha uri zwiito hezwi zwi fhele hone ra wana vhathu khe vha nga vha vharema vha tshi kha ḓi vhidzwa nga ipfhi ḽine ḽa thoma nga ḽedere K vha khou ḽi ḓivhe ḽi ḓedere heḽipo ipfhi ḽine ḽa thoma nga heḽi ḽedere K ḽine nda khou amba nga haḽo ndi masiri nda vha ṱanganedza uri
2: nne
0: ndi wane ndumbela ngeyo
2: ndi zwavhuḓi ndi Nyarivhonga ni Mighty Bravo wa masi ya Tshiphuseni na
0: Mighty Bravo
2: ri nga si kutori ndi yavhuḓi ngori ṱhamusi kha vhathu vha ra na dzi tshelede vha ḓo kona uri vha i bvise nga u ya nga ha nne nga vhovha vha tshi kho to fariwa a tou vha na tshigwevo nga ndavha uri hezwi zwithu arali wa to zwi sedza zwi dzulela u itea uri heḽi ḽipfhi ḽa ḽedere K ḽi dzule ḽi tshi khou bva ende huṅwe u wana uri ḽi khou vhudziwa vhathu vha vharema ende zwine zwa vha uri zwi sala zwi tshi khou vhavha nga maanḓa nga u ya nga nṋe nda ndi ḓo uri a u tou vha na tshigwevo tsho uri arali u tshi khou pfhi muthu o amba ngo ralo hetshi tshigwevo a tshi vhe na 10 years without parole bail requisition of bail zwi si vhe hone zwo zwithu hoyo muthu a tou dzula tshoṱhe nga ndauri vha dzulele u zwi ita
0: uri ri nga vha ri khou amba ri kha muvhuso wa demokirasi une mbofholowo i hone fhedzi a hu na tshanduko
2: mbofholowo i hone mara a hu na tshanduko nga ndavha yori arali ri tshi khou sedza kha ulwa luṅwe lushaka vha kha ḓi dzulela u tambudziwa vhathu mishumoni ende vha kha ḓi dzulela u vhudziwa zwezwo vha rahiwa nga dzi mabutsu vha tshi khou rahiwa nga mabutsu vha dovha vha vhudziwa ipfhi ḽelo ḽa ḽedere K a zwi athu fhela zwavhuḓi hezwi zwithu hu kha ḓivha na u shengedza hu kha ḓivha na khethululo nga lukanda.
0: Mighty Bravo ndi kho livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽavhuḓi.
2: Ḓuvha ḽavhuḓi LGT.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza. Iyi khathulo vha khou vhona ine ya nga ṱuṱuwedzana uri na vhaṅwe vhathu vha pfhe vha tshi tata u nga vhidza vhaṅwe vhathu vharema vho shumisa ipfhi ḽine ḽa thoma nga ḽedere K. Ri tshi khou sedzana hune ra khou bva hone sa shango u bva murahu wange u swika fho hune ra vha hone zwino. Ndi masiari.
3: Ndi masiari avhuḓi makhadzi vho ṱwa.
0: Nṋe ndo ṱwa vho Alas Huring.
3: Ndi ndo ṱwesa vhone ndo ṱwesa makhadzi. Disco phongari nenga nga kupfela nga kuvhonela kwanga ndi phongari uri vho khaka nga manda vho muthu lune hezwo zwori ri ḓo tenda uri kha u shume tshelede zwamba zwori na vhaṅwe vha kha ḓi ḓo zwi ita ngo themba ngo themba one masheleni aneyo ene ndi zwithu zwine u swika na musi zwo fana zwi sa tsha itiwa ngori hu kho tea u vha na lufuno hafha shangoni ndi muthu nnyi na nnyi kho tea u funa muṅwe muthu uri rikono chira zvavudi ukuti vana rufuno mara arari kuchishumisa maitiane asingudzura zvavudi ndiane mafuma maitiane akopedza chiti bvisa achirovhusa mavhengo achita zvipeno zvino zvisadivarei
0: ufema umbele na farelo kha bakagara kapanda hanyi nanyi vaumbele na farelo kanyi nanyi havara mabindu farelo pedzi ingava ichipodza vutungu vune avo vashumi vo vupfa
3: Farelo ainga sipodze na ruti utamango farelo ainga sipodze ngori una mutu ane atokanda mwe mtu ngakore etsono kanda mwe mtu ngakore ngantamu amukamurenje wawe avori ndi sorry sorry aipodzi boko zvona sorry aituzi zvamba zori ari tsikotendo ri mini zvinga ngachirede kunga mashirede boyi vatodzisara kupfa mutungu mara ndi zvitu zvine ngongo azofana vasingozviita ngori azvingo chateuri zviraveleri ngori izvo zvikanzo ngori zvazvo kuti hazvisa chavaone ndi kare zvisatode izvo zvitu
0: chakwenda chachidwa cho chichipi yovo alasu yanga abone
3: ya arita mchibwa apo kwa chigwevo chinoringana takamisi 10 years chachi right ngama ni mwaya fumi
0: tumbu ni alukoe
3: tumbu ni alukoe
0: ndiko libu wapo alasu
3: ndanda
0: ndiko libu wanga manda ni masi ya rindu batanga nezorini wako libu wana nilipungu ufika bombe ni farelo kanyi nanyi ikagara badoe balipisho na mashirini ya 500,000 zinga pashandukisa japelisa jizito jaketano
2: And we will move Raga from Koron.
0: Ah, Bobby.
2: Fungueno in the land. You actually come to Nana Nana Nana Nana Rama Bindu. The professor Ribama did visa Mar Arauna Chibuevo, Jambo Urchibuevo. You shall have Dora to say in nine. That would rather the work of Nori Ubana Machine, Abo, Diabo, Sune, Akiasha, Gurune, so to the Germany, but when you are at mara zvino arali muntu achido reoita zvitu zvorari zvorivaisa nandira henoni haipi udodova atoratiswa ngamashirini mashirini asichito
0: apo ri kuamba nganga kathulo inei ikhova hone hune heikhote ya kathululo ikototikedza kana ikohatula ichikho imabona zvine zvono zvikotobva zvichikobva ngei kha khote ya ndinganelo khote ya ndinganelo yo liravelesa yavona uri hai zvotea zvatorari ichi lichivoya hangei khote ya kathululo Labuya lichikotikedziwa leneliya.
2: Eh ndikusvetsa sezo makati. Ndikambira ndikoima navo mukoroni, ndikoima na mukoroni ngamama. Mara ngauya hanne. Arali hasa vana chigwenyo zvingasipere. Ngori avo vatu vakodzidzira vachirivaisa. Ende vakodzidzirivaisa ngori vone vana masheri. Unodzidzira kuti fine, fine ngati mubarere muntu kwose. Unodzidzibisa azvaladzira vala marati. Mara arali vana chigwenyo zvidotuka navamwe va navamwe ngangeni. Uri lechinaso. Ya una chigwebo chaso vamo zvivo
0: ndiko ripo nga manda vadova na dzwa labuti
2: ndando
0: ndo ripuwa ndi minute ya 10 ina na afro vaka wa raya vuvili hurini
4: yo no to itani funo
0: nne ndi one vola mbani
4: ei ari dzine ka fungo leni lino ko ambiwe ili mani ndi fungo leni dzisa kuma zvinga sisele nga ndire ye zvaitiswa zvone ndo dienda zvichapanda ngori Awe yetu mafungani ya mashirini, zvipedze zvichava zvone. Ngori ukurero relisele lisingobvela kupfala na ruti ele ipi.
0: Zvino ukurero iteyani uri risvike hune rasi chadova apora ri diwana sa shango richikadiamba nga nyimere dzorali iho dzine huna vamwe vathu vane vakadividza vamwe nga ipfi line lava na ile leather.
4: Ngauri sa zvino uchivuamba mafungani ya mashirini uri adove muthu aumbeli na farelo. Wazvipori ndiri zviambo muthu ari na mashirini udozviita. Adivori mashirini ya hone. Zati pedo siko bela panda. Ene hili pia riko lito dengori. Liko rumisa la mrawu tuwa mbangoro funu.
0: Hai. Ndiko libuwa.
4: Ya kutu baisalo chote. Nga manda. Nga manda.
0: Ndiko libuwa nga manda. Wala mbani kabari refe bangwebo. Uri bako libuwa na gandira de hili pungo. Ndoba tanganeza ni masiari uri kone san. Apa unamoto. Ndi masiari uri ni?
5: Ndi masiari ya budi hili funu chivase. Na ndi wora mamba ni bafoma siku na magoro. Ei ai meliko bona khothe yoje achoyone 500,000 ichikothe ai badere adove hafu aombere pfarero kamusi boi zvidoshidza navamwe vathuri vasungachadova vaamba ipfielo lake ngauri sikudzidzira kuitea na hafa mishimoni nakahava vamwe vathu vane avana manda ungasikoni kuripota muthu ane iwe mune ene mune una zvote zvine avanazvo ndi mutori wawo kavato vadzira choyenewo kamusi dzotusanyana nawo nachigwebo yofuna chogwebo havathuri fresh
0: Uri ichi chigwebo cho chine chakotikedzwa nanga khote yakathululo ndi mafanedza
5: Aba vathu chiva vana mashirini yavo avo vathu mandi vura mabindu mani vana mashirini yavo ndiri kha vamusana mashirini vatobvisa avo asi chitutavo izvo ndi sendekazo
0: And could you want a man that, but I'm banning other one of the wood?
6: Kuelelo yengelechedzo hapa malugana na varanga panda vavorereli vafunzi veneva uri vasongo tenda vasongo vha vhathu vhane vhashumise samanda avo u ṱoḓa u fhelisa fulfilo ḽine vhathu vha vha nalo khavho hezwi vha tshi khou zwi amba zwi tshi khou tevhela zwine vha khou ri ho vha na mulandu wa ḓo tshipiwa mufumakadzi fhaḽa vhuponi ha Diepsloot khathihi na zwitikwamaho lufu lwa ṅwana hola wa miṅwedzi mina kha zwine a khou pfhesesiwa kana u vha na mivhigo ya uri ho vha hu tshi khou itiwa mafhungo a zwa vhurereli kana lutendo henefho zwino vha khou ṋetshedza hei ngeletshedzo uri haya haya mafhungo vha songo vha vhathu vhane vha tenda u ṱoḓa u tsitsa fulufhelo ḽine vhathu vha vha khaḽo vha vha naḽo khavho nga mulandu wa vhuḓifari havho na zwiito zwine vha vha vha tshi khou ralo u ḓidzhenisa khazwo.
7: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
8: Venda Jobek Taxi Association. Rofatilo cha vhanameli vha Mamelodi vha tshiya Venda na humela vha Mamelodi.
9: Rina ri funiwa ri namedzwa hei ra tsitswa na mabege kha ri dzhene kha hei.
8: Ro ḓa na thandululo. Ro vha thomela nḓila ntswa ine vha ṋamela Mamelodi swika Venda twii. Vha songo tsitsiwa nḓilani hafi vha dzhene kha iṅwe. Zwa ralo ṋamusi vha tshi huma, vha ṋamela sibasa kana Thohoyandou. Vha dzhena Mamelodi yo fhira Hammanskraal. Zwinzhi kha vha founela 076-545-882. Venda Jobek Taxi Association.
10: Best deals ever.
11: Vakuto do divori vhathu vhothe vha khamba nga ha mini. Kava ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yothe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vhathu vha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibuku to ya khwinesa isa thu vhonwa. Vengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza October. Hu ḓo shuma milayuti wao.
1: Zote zwine vha tshelese vha taisa zwone kha inombekanyamushumo asi zwine Phalaphala FM ya imangazo vuto uvha vhupfiwa ha mutshelese uyo rine sa tshitichi a ri ḓi hopinga izwo zwo bvaho kha mutshelese uyo Phalaphala FM.
6: Ndi miniti ya fumbili tina afuza jina rovaka wara ya bubili lingwe lande mekeli batu chelisi ngamra wa havoti lingwe na lingwe langa panda hunanga neya zito da mini ushanukisandu ya bahaya ibani na Faith Mangope ka breaking new ground kala nwa ya bumaro mosi ichiko sedzana na hune hadzula batu kedu za chichaba na batu vane vangaita chanduko chichabani. Utamanga msumbro wala fumbiri mbili, kana lawa fumi mbili, chimezi, ngafu vaka wara ya tainga madikuwa naka SABC 2 na SABC Plus. Ngeno ndobo lolo inga msumbro wanga wara ya utamanga masiari ka SABC 2, kana batalele ka SABC Plus. Nena bwana rukone sana, zoshino ka hino mbeka nyamushumo. Rishiko seza bwana, nyambeza na zote, zera zifara na msika hino mbeka nyamushumo. Rota kuwa ngalde na ilipungu lina laba milomu ni abatu. Hili nela kuangalika disanda, dono, kanga njisa abatu. Ndifulupela zori chupinga chichiko dhia. Kangurudo chika unera rozufese sa chote chote. Ndia pale ramba na mdibu wa mrayo advocate borufuno nevondwe. Kejula ratu wa ramba na kennel bo katle homo hale. Rishiko label sa wana la hali maga bulasini. Hapala Kruger Stop le kaloe huwa kwa vele zizibazi za mandrax. Amba na mwambili wa polisi kwa Zulu Natal Robert Nechunda marugana na chigoba chanda chizo mfumakazi wa mingwa ya fumi tae marugana na mrandu wa uchipa mwana nyana kusiza nyana kuku kwa mingwaha ya tae o mfumakazi ogwa velo zula jere mingwaha ya fumbili rodo amba na bo David Manda haru kwa labelisa chumi sanu ni baba nayo zazino rich kwa yeke tuni za mibuso ya po naba zile uruzi wa David zani TikTok bo Facebook nga uto ralo kari ambe zazino nina bwane rukone sana bazo dibarashika hapa nina paloni riambarashi siri sana chipinga ndima siari urimi
12: ni matera rufuna urimi na watanga na yusi wa ambu imi ndese kende marazo ya kwa matasipara ni
6: urimi
12: ni ndamre
6: ndamre
12: liko kujena kaya lipungo lakundu kutu ambango wabana jajimente dofambana nao kawa hatu lido wakulupera hao uo jaji mwomota wachi jaja, wachi hatula uri tundu, jine dawa, hatumbo, lindela. Jite ure jide, apala ngangumu, jopa na mabambiri, ene atendela, uri mutu abe, atundu, akono chila, apala imishuma shume, kana aite vina kweta vene kero kufunja ya afunje fani. Kezi, awana hei judgment ya wa Wilson. Hei Wilson, wana hei kweta uri shango li menga mrenje zi. Wa Wilson, wakori, mutu katenelu abe. Abe, achia une aba hone kuri hapo detention center asikirizini aute ufariwa mutu uya nga ndayo tewa ala li ndayo tewa isa kuri mutu asumu ufariwa hapo mutu kubiswa na musi ari aumbela ukika tendilu aumbelu rikumbelu aslam ala li aumbelu aslam atendiliwe uyo unya da aslam zino unakaidia wa umafes na system yavu
6: ndi lipungo anipune bakuto kanda hone hapo ndamlelo unena kukanda hone ndi hene po rakanda hone rina mdhibu wa mrayo vali dodombeza rakanda hote rabi ya rashika naka mbuyelo zine haba batubani baba wita kumbelo za tanga nejwa vazi wana msiba kalino shangola Afrika chupembe ndi pungo landa meli ne ndi so kutopono nga ringa urinda mrelo uko fana amu wa batubani helipungo po chimbla na lona ubala babala ushika uneba fesesa ndi kedu na kabangu batilo siru kari ya rivali
12: ndari ndari huyu mjaji wa braru ati huwa bali la wabili na wabili mpresidendo wa majaji wari kari lindele duva mine ya wabili ba duambori waiba kupamba upambana ngurutu kwa mwesa chango ruko kwa mwesa chango nasa wakimu uliwa na juu skiti
6: aye
12: ndi chosara wa zinudori minelufu unotiri
6: rechiko one sana ndamulelu
12: vini vini la lufuno ni dobu usakaba kibanda rivote rivanda liba fiyo
6: kezu
12: ana wabanda wari kudama wabupo una bane bako danga nda di bridge ini ritendo riba pio ndi banda bafano ndi bafano ndi zoku manga ndete wene yori vidori muafano mwana mu ana bafano una panel za mwana mu apa
6: ndo libo anga manda nda mlelo ndi masia rika pa mudirika gagar kone san
13: alo mwana nga ndi nendo do bando buya nasi
6: ndiko libo anga manda kapa kapa mbo dito ringa muni ti mtipezi
13: ndo buya nga lene lila ori zichavi ziwane mangwaro fano mwana nga ndando kechile sana advocate ya kwa wachiku wamba wakuri wakuti uhora na minde ende wati wanga
6: nakori
13: Afrika yote ido buya kama South Africa ngori South Africa uhuwa minde ende ti vada wahora minde ende fano South Africa riko tambura mwana wa South Africa mwana nga ahuna na mtu kune wa imana mtu wa South Africa uimana wa vanda fezi
6: hei kare chimbire nalo elipungo mawe kare chimbire nalo rete chile sena mitanga nuhine ya kufaru wanangava mubuso wabina dhuwe la buhuti
13: ndolivuwa mwanaka.
6: Ndi kwa livuwa nga manda. Kwa nasa nangato rali ndi sitakuwa hapa wawane hapa Dr. Wanda Juniper na mbeka nyamshumu ya science na technology vado wakuvera panda na nyambeza no hapa. Ndi LGT ndo wanda mveli zichilo Donald the Bingeras Canary. Rishkore babi na dhuwa labu dhirudho tangana machilonga labu tanu. Rukubwa onesanga Peter Tosh, pick myself up. Maserabuti.

0: GC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera todza mapungo ka Parapara FM.
1: Ndi masiari ofisi wa petro lugisera dzigoroi zvine akombolo pfi zvaitwa nga chikwada cha vhagwalabi vho sinyuwaho. Chikwada cha vhagwalabi vho sinyuwaho vho kombetshedza senthara ya dzithondo ofisini dza muhasho wa muno ḓoroboni ya Durban u imisa tshumelo vhathu vhavhili kha vhana vhane vha khou hoshwa mulandu wa zwiito zwa vhufhura malugana u tshuwa ha ndaka ya vhafu vho ṋewa beili ya randa dza zwigidi zwa furathi muṅwe na muṅwe wavho khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Polokwane. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuraru u pfha mafhungo nga vhuṱalo.
2: Zwote zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Parapara FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopfhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Parapara FM.
3: E ino mbekanyamushumo vha khou ḓiselwa nga SABC Education nga Vhuḽedzani na vhadzangano ḽa mivhuso yapo kha ḽino SALGA. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ambara kana mugaganyagwama une wa vhone hangeni kha masipala vha kone u ṱuṱuwedza uri u vha shumele nga musi vha tshi khou ya kha dzi IDP meetings, uri vha kone u ita zwine zwa vhidzwa upfi ndi participatory budgeting. Vha kone u amba zwauri vhone vha khou ṱahela nga zwifhio zwine zwa funa u vha thusa. Mathomoni hangeni ndi amba uri arali uri vha khou tshimbila fhethu hune vha uri hu na vhugevhenga, a ho ngo tsireledzea, hu na swiswi, vhone vha tshi ya kha muṱangano honoyo tshihulwanesa tshine vha ḓa vha khou ṱoḓa tshone ndi tsha uri hu vhe na dzi Apollo lights uri vhone vha kone u tshimbila zwavhuḓi. Ndi hezwo ṱhoḓea dza vhathu dzi khou funa u ita uri riṋe sa muvhuso ri dzule ri tshi khou ita zwine vhathu vha khou ṱoḓa zwone nga tshifhinga tshoṱhe.
1: Ndi advocate mudununga vho vhane ndavha navho zwa zwino vhane vha khou amba vha tshi khou ambela mimasipala yoṱhe ya Afrika Tshipembe, fhedzi vhone vha kona u amba navho thi vho shumisa nomboro dza 086 000 2503 086 000 2503, vha kona u amba navho zwiṅwe na zwiṅwe, vha vhusa zwine vha tamo zwi vhudzisa.
2: Kha vhaendanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwi vhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha kone u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U fara nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi, ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dzandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Burger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango lothe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa mulayo na ba FSCA.
1: Tshilisi vha tshi vho tshilisa Phalaphala FM koperasi ya kashu ḽa Afrika Tshipembe. Ndo dzula pa thindoṱhe ndi navho advocate mudunungu, vhone vha nga amba navho mutshilisi zwikwama zwira ri khou amba ngazwo zwa zwino. Ri khou lavhelesa tshumelo mutshilisi ine ya itwa nga dzimasipala, ri tshi khou dovha hafhu ra lavhelesa nga maanḓa uri hangei nnḓa hune ha vha kule na dzi ḓorobo nahonevho ri nga itiswa hani uri vhe na tshumelo ine ya fana thwi na tshumelo ine ya wanala dzi ḓoroboni. Mutshilisi ndi navho itani.
5: Value ya dzivouthu dza mahayani na dzivouthu dza sababuni ya fana na value nthihi na? Ndi nga ndi tshi vhudzise question wanda. Vhathu vha sababuni vhanzhi na nga to sedza a vha vouthu. Why? Ngori a vha anyagi zwikipa, avha na vhana zwikipa zwa mahoro zwine mahoro a tshimbila a tshi khou vha ṋekedza zwikipa. Ende vha na tshumelo iṅwe na iṅwe. Vhathu vha mahayani wanda vha tshe na fhulufhelo uri muvhuso nga vha itela zwiṅwe zwithu, ndi ngazwo vha tshi vota vha vhanyi uri vha kone u wana heiḽa tshumelo. Mara zwino ri tokorisa tsumbo, vothu ndi dza fifa zwoṱhe zwo fhelela ḽihoro ḽa wina. Ndi ngani avo vhathu vha dzhia vothu dza 40
1: vha mahayani? Ndanda wanda ni sathu ya kulesa, ndi khou shavha u ṱanganyisa zwithu. Ari khou amba nga dzi vothu masipala hono ni na lavhelesa tiri
5: ndi kho sefesa wanda ndi nyengo dza hanefho uri ndi ngani vothu dza vhathu vha mahayani wanda masipala u tshi dzhia vothu dza vhathu vha mahayani avhane vha vhori ndi vhanzhi vho votaho wa ita tshumelo sa babuni wa litsho ita tshumelo hangei vhathuni vha mahayani o votesa vhathu vha mahayani ngori tshiṅwe na tshiṅwe zwa zwino so ndi vothu.
1: Kha ri lavhelese nga nḓila ya uri ndi ngani tshumelo nnzhi i tshi ya dzi ḓoroboni sa mahayani ri songo dzhenisa vothu nga ngomu.
5: Ngori vhathu vha mahayani ri khou ita tshithu tshithihi wanda, ri khou tshila kha shango ḽithihi.

0: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi akhara mulayo o ḓiimisiwa nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Nḓila ya u dzhenela muṱaṱisano wa dzi Olimpiki i ya phanḓa. Vhafumakadzi vha tshi huvha Afrika, Banyana Banyana, vha ḓo lukisela u ṱaṱisana na Madagascar kha mitambo ya dzi Olympic Qualifiers. Mitambo mivhili na tshipikwa tshithihi uri muḽoro wa Olimpiki u dzule u tshi khou tshila. Kha vha tikedze vhafumakadzi vhashu musi vha tshi lwela lushaka na u dzhia ḽiga ḽa u dzhenela mitambo ya dzi Olimpiki. Kha vha ṱanganedze mutambo wa u thoma vhukati ha Banyana Banyana na Madagascar. Kha SABC 1 na SABC Sport Channel nga ḓuvha ḽa vhuṱahe tshimedzi nga awara ya vhuraru masiari, mutambo wa vhuvhili nga ḓuvha ḽa vhufumiraru tshimedzi, hafhu u bva kha awara ya vhuṱanu nga mathabama kha SABC 3 na SABC Sport Channel. Mautisana nga u ḓihudza nga SABC Sport.
2: Kaya Lami, mudipo wa swika. News Cafe Kaya Lami yo swika. Haya ha zwiḽiwa zwavhuḓi, zwinwiwa na muzika. U bva kha breakfast, tshiswiṱulo, tshilalelo kana u dzedza. Vha dzula tshidele, vha thuswa nga vhashumi vha ḓivhaho mushumo. Hafha zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa hayani. Kha ri mutikedze, vha songo tshapfa vhuludu vho sokou dzula vha vhoṱhe hayani. Kha vha ḓe ri ṱwe kana ri dzedze. News Cafe Kaya Lami, iḽani, ninwe, ni ṱangane na vhaṅwe.
3: Hey, ndi Phalaphala FM.
4: Ya ta minute bvana phala kha awara ya vhuṋa kholu luimbo lwe ramba ri tshi khou amba nga halwa na vho Dr. Tunokwe, God is the one.

0: muimbi ofererao kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM. Ndivho ya luambo. Kha ri ḓi hudze nga luambo lwashu. Kha dzi a orowa.
1: Khe la vhene tshamo tshendo vha ya ṱai fhedzi gonyisa uri vhana fhala kha wara ya vhuṱanu ndi tshifhinga zwino. Vha hone vho Filimoni Ḽibago. Ndi mudededzi wa luambo lwa Tshivenḓa fhala sekondari ya nṱha ya Dimane.
2: Okay, nana musi ri khou isa phanḓa na ḽibula zwithihi. Na musi ri khou ḓo ri vha ri vhudze ḽibula zwithihi ḽa ipfi veta. La ipfi veta. Kha vha ri vhudze ḽibula zwithihi ḽa ipfi veta. Ane zwenezwo fhedzi. Kha vha ṋambe vha dzhene 0860002503 na hanefhaḽa kha X-ray one @parapara @shandu_vele @tikoliphadzi. Kha ri thome kha ṱhingo dzashu, ri khou thoma nga vhone. A
3: u thomiwa nga mavulavulambulani Prince Njela Madiba nga mudzuli ḽimi zwibadela nga mushumo.
1: Nda.
3: Veta. Ṅwaya.
2: Okay.
3: Kolivhuwa Matiko.
2: Kezo, ri kolivhuwa nga maanḓa. Kha ri ḓe kha vhanoni. A.
4: Ndau ya ndu.
2: Ah.
4: Ah, na mzina la Desalivo.
2: Karif.
4: Ni bela zwithu ila veta ndi ṅwaya.
2: Ṅwaya.
1: Vha khou ralo.
4: Nṋe ndi dovha ni mphosho mara.
1: Nda.
2: Kezo, ri khou livhuwa. Kha ri wane avha.
5: Ah. Ah, Lokovhela.
2: Lokovhela.
5: Ah, ndi musi wa gidi afha, ndi vho ri ndi ṅwaya.
2: Ṅwaya. Rolivhuwa. Rolivhuwa musi wa kha ri ḓe khavha. Ah.
6: Yenda.
2: Ah.
6: Ah, uthi ndi ṅwaya.
2: A vha khou to pfa vhaṅwe vha khou ri ṅwaya na vhone vha ri ṅwaya.
6: Ito pfa, nasi u no dzi dzola ṱavo.
1: Ndi vhanna.
6: Nasi no ri ita vhathu, no ri sedza na maya
2: hungu. Ri khou livhuwa ti.
1: Hei, ya, vho Mayo yo mudzanane vha ri ndi ṅwaya. Tshilo Mamphe, nene uri ṅwaya. Mushemuleya, nene ari ṅwaya. Ra dovha hafhu ra vha na Lutendo Justin Tsieni ari ndi ṅwaya. Wendi Vhudzanyi ne Tshilema vha ri ndi ṅwaya. Ra dovha hafhu ha vha na vhone Tshilidzi Blessing Mahada nene uri ndi ṅwaya. Lutendo Lu Miria Vhavha nene uri ndi ṅwaya. Okay, ya ari pfhe vhone vhaṋa vho Ḽibago ndi Mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Dzioro.
7: Ndi Mathabama, ndi Mathabama vhashi vhanga Thikho, Shandu na hanefho na Mubveledzi Rotlas na vhathetshelesi vhoṱhe ngo angaredza.
1: Nda.
7: Namusi hoyo muthetshelesi a tshi ri hai, namusi hu pfhi mini zwo laṱa kana zwo ita mini, hai. Yo vha khushumusi na.
1: Hei!
7: Yo to vha khushumusi, zwi a ri takadza hezwi zwithu arali ri khou vhusa dzimbudziso, mbudziso dzi khou vhudzisiwa, vhathu vha fhindula ngo rali. Ḽibula zwithihi ḽa veta ndi zwone, ndi ṅwaya. Zwino vhoṱhe vho Mavulavula, vho Dovhani, vho Musiwa, vho Mudzanane, vho Mushe, vho Ntsieni, vho Netshilema, Blessing, vho Lutendo, vhoṱhe avha vhathu.

0: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshakara mulayo ḓi imisiwa nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso, fhedzani, dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
2: Vha muimbi o bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM.
3: Kela mini chat ndova ya fumbiliti u bvana pala kawara ya vhutanu kha rutalo fhedza na mbekanyamushumo ya dziorowa. Ri ine zwavhuḓi vhuḓi hafha ndi hone ra vha ri tshi khou ṱoḓa hone.

0: Ndalivhuwa kha mafhungo a awara ya vhurathi. Vha ḓo pfa nga zwine Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho dalela bulasi ḽa kholomo dza mafhi vunduni ḽa Eastern Cape u vhona uri ḽi khou tshimbila nga nḓilaḓe. Vha ḽihoro ḽa DA Eastern Cape vho ya khothe khulwane Qeveha hune vha khou ṱoḓa Netherobo vhane ndi mulangi wa masipala vha tshi laṱiswa nga u badeliswa tshelede u bva kha tshelede yavho ya tshikwamani. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine vhadzulapo vha dzinguni ḽa Tigray shangoni ḽa Ethiopia vha ri vhadzulapo tshuwa vha tshi vhona masole vha shango ḽa Eritrea vha tshi khou fhira vhuponi havho. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhurathi. Fhedzi zwa zwino ndi vha sia vhana Joseph Masimba no pfari ndi zwifhio zwine vha nga lavhelela u pfa zwone kha mbekanyamushumo ya ndebetsini nga murahu wa mafhungo. Lokovhela Joseph.
1: Lokovhela zwavhuḓi ṋamusi mbekanyamushumo ya ndevhetsini vha ḓo pfa fhungo ḽa mudzulaphanḓa wa ḽihoro ḽa SSCP dokotela vho Bled Nzimande vhe vha amba zwikhakhala uri mafulo avho a zwa khetho ndi a u tikedza ḽihoro ḽa African National Congress. Ḽiṅwe ndi ḽa mafhungo manzhi ane a khou phaḓaladzwa musi zwi tshi kwama khathulo kha fhungo ḽa vhane vha khou ṱoḓa vhudzumbamo kha ḽino. Ri ḓo amba na mudzulaphanḓa wa ḽihoro ḽa United Residents Front Vho Ngwedzeni Phasha ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho. Hu ri ḽiṅwe ndi ḽa vhatshimiswa tsha umalusi vhane vha khou amba uri zwoṱhe zwi mugwalani malugana na mulingo wa ṋaṅwaha wa maṱiriki. Kha vha lindele haya na maṅwe manzhi miniti miṱanu u bva kha awara ya vhuṱanu na vhuthihi. Tiko Shandu kha ḽikovhe.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Kha vhaendanganayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
4: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet cha Channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za.
3: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo lilo u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID Card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha u kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzi bannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzi bammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
5: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
6: Tendani Care Clinic, ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hu nga vha zwilonda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic, ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.
7: Murobi Financial Services na Santam vha kuvhangana ofisini dza MFS fhala 52 Burger Street Luitrichard ndi ḽavhuṱanu ḽa dzi 9 October 2026. Heḽi ndi ḓuvha ḽa u ṱuwa na vhaṋetshedzi vha tshumelo dza insurance na u sumbedza mvelaphanḓa yo no swikelwaho nga Murobi Financial Services sa Risk Advisor. MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi, nnḓu, mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe. Mbekanyamushumo ya vhanḓilani kha Phalaphala FM i ḓo hasha twii ubva MFS. Murobi Financial Services. Ndivayere chesiba ndinda kombo varimura yuni. FSP 42997. Murobi Financial Services. You always enjoy peace of mind.
4: Mufango wa duva. Mufango wa duva. Kavyo roa.

0: babe vapfa uyo muongo vado zumbula uri vari kho dzhena kha mafhungo ane a khou kwama zwa khetho hune ṋaṅwaha ndi dziḽa khetho dza mivhuso yapo nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara. Fhungo kheḽi ndi ḽa mudzulaphanḓa wa ḽihoro ḽa SACP Dokotela Vho Blaine Nzimande vhe vha zwi amba zwi khagala uri mafulo avho a khetho ndi a u tikedza ḽihoro ḽa ANC. Vha khou amba zwa musi ḽihoro ḽa SACP ḽo itaho ṱhanganelo na ANC nahone ḽi tshi kho ḓo dzhenela khetho lwa u thoma ḽo ḓiimisa. Fhedziha mbudziso ndi ya uri zwi nga si ḓise huṅwe fhandekanana zwino musi ri khou livha khethoni hedzi dza ṋaṅwaha dza mivhuso yapo. Kha ri ḽi sedze ḽi fhungo na muḓivhi wa Political Vat Yutin Dokotela Vholivhone Levindo, ri khou vha ṱangana na dokotela na madekwana.
1: Ndi madekwana muhashi, madekwana vhathetshelesi vhoṱhe Phalaphala FM, ndi a livhuwa.
0: Madekwana vhoḓe, vho ndo dokotela ri vhala mini hafha kha nyimele ine vho Nzimande vha tou zwi bula zwi khagala uri vha khou ḓidzhenisa kha mafulo a u ṱoḓa vha khe, ndi nga ri vho ndo uri vha xedza hafha fhethu, ndo vha ndi tshi khou ri kha musi ri kha ḓuvha navho hafha, vho ndo vha kha ḓuvha hone. Ungari ari tshe navho dokotela, fhedzi ri ḓo vhuyelela khavho dokotela Vho Livhone Levindo musi zwenezwi mbekanyamushumo ri tshi khou ḓi sedzana, ri khou ḓi dovha hafhu ra ḓo vhuyela khavho zwenezwi no si kale. Ri ḓo amba nga ha fhungo heḽi ḽine ra khou sedza mafhungo haya a kwamaho khetho dza ṋaṅwaha, khetho dza mivhuso yapo dzine dza khou ḓo vha hone nga ḓuvha ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara. Ro vha ri khou ḽi sedza, ri khou sedza uri ndi ri khou amba nga mafhungo ḽa mudzulaphanḓa wa ḽihoro heḽi ḽa SACP Dokotela Vho Blaine Nzimande vhane vho tou zwi amba zwi khagala uri mafulo avho vhone a zwa khetho vha ḓo vha tshi khou a ita, vha khou itela ḽihoro ḽa African National Congress. Dovha hafhu ri lingedzo ya khavho dokotela Vho Ndou, ndi madekwana ri dovhe ri vha ṱanganedze dokotela.
1: Madekwana ndo vhuya muhashi.
0: Ya, ri vhala mini kha nyimele ine Vho Nzimande vha tou zwi bula zwi khagala uri vha ḓo ḓidzhenisa kha mafulo a u ṱoḓa vhakhethi vho imana ḽihoro ḽa ANC ngeno ḽihoro ḽavho ḽa SACP ṋaṅwaha ḽi tshi khou dzhenela khetho ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe?
1: A zwi mangadzi muhashi. Heyi tou vha tsumbo ya uri naho ho vha na tsheo nga ḽihoro ḽa SACP ḽa ya dzikhothoni vho ḓiimisa nga vhoṱhe, hu ḓi vha vho na maṅwe miraḓo ya SACP vhane a vha imine eneyo tsheo. Ri tshi tou ya murahu nyana zwituku muhashi, vha ḓo zwi humbula zwa uri vhenevha Vho Blaine Nzimande vho ya vha ṅwala luṅwalo vha khou ṅwalela vhurangaphanḓa SACP vha tshi ri a zwi konadzei na uri fhungo heḽi hu vhe na nḓila ine ḽi a dovha ḽa lavhelesiwa, ngauri sa muthu o vhuyaho a vha muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa SACP tshifhinga tshilapfhu, vha ḓivha hune ḽihoro ḽa SACP ḽa vha na dzi khaedu hone, vha ḓivha hune ḽa kundelwa hone. Kha musi vho vha zwi khou itiswa ngauri vha ḓivha nyimelo zwavhuḓi vhuḓi ya ḽihoro ḽa SACP. Tshiṅwe hafhu tshine ra tea uri ḓivha ri tshi sedze ndi tsha uri a si vhone vhe vhoṱhe Professor Nzimande vhane vha khou ḓa maheo zwenezwino maḓuvha a si gathi o fhelaho. Vho Buti Manamela vhane vha dovha vha minista wa pfunzo khulwane Afrika Tshipembe na vhone vho bvela khagala zwa uri vha ḓo imana ḽihoro ḽa ANC. Zwenezwo zwi nga ngoho zwi a ṱuṱuwedza uri hu vhe na phambano khulwanesa nga ngomu kha ḽihoro ḽa SACP, nahone zwa dovha zwa ḓaḓisa vhatevheli.
0: Fhedzi ṱhanganelo ya vhuthihi haya mahoro i vha yo no vha ngafhi musi zwo rali?
1: Muhashi, ṱhanganelano nga nḓila ine ra i ḓivha i ngayo zwo no tou vha khagala zwa uri yo no shanduka. Vhukonani hovhuḽani a vhu tshavha vhukonani vhune ra vhu ḓivha a u bva kale, ngauri ḽi khagala ḽa uri arali vha tshi ḓo bva sa vharangaphanḓa kana vhatikedzi vha SACP vha tshi ogala tsha vhakhethi, vha vha vha tshi khou ri vhakhethi vha songo khetha ḽihoro ḽa ANC. Zwenezwo zwi ita khuḓano nga ngomu kha ṱhanganelano.
0: U ḓivha na vhaṅwe miraḓo ya ḽihoro ḽa SACP vha re kha maimo mahulwane muvhusoni vhe ḽihoro ḽa ANC ḽa ri vhaṅwale maṅwalo vha tshi khou ṱalutshedza uri vhone vha khou ima ngafhi kana vha khou wela ngafhi, a hu na nḓaḓo hafha?
1: Muhashi, a hu na nḓaḓo na khathihi. Ndi zwithu zwine vhenevha vha SACP, vhenevha vha ANC zwa songo vhuya zwa ṱoḓa na uri u tou ṅwaliwa maṅwalo. Na hu no ri zwo vha swikisa kha u ṅwala maṅwalo, zwo vha zwi tshi kona u thusedza zwa uri vha ḓivhe zwa uri u fhio o ima ngafhi, u pfhio ima ngafhi, ngauri vha ḓo zwi humbula zwa uri zwi nga si vhe zwithu zwavhuḓi vha tshi ḓivha muthu o ima kheḽi ḽihoro hu tshi vhuya dzikhathoni vha vho pfha tshi vho ri vhathu khou ama kheḽi ane ḽihoro. Zwi a thusedza vhukuma muhashi no khou ita mafhungo a zwiḽa zwine zwa pfhi audit, u itela zwa uri sa ḽihoro vha vhe vha tou vha khagala tshoṱhe kha uri vha vha vho ima ngafhi kha vhaṅwe vhathu. Zwino vha ḓo zwi humbula muhashi zwa uri zwenezwiḽa hu tshi khou itwa mafungo a ANC hapa Riverside leoro la SACP lova lichikoita vho mushumo wa longe ikapa pedzi ro divona vhunji ava ranga phanda vha leoro la SACP vha kha mushumo wa ANC zwenezwo zwitonana u ita nda dokhulwanesa ngamanda nganda kha vhathu vhane vha vha tshipfesa zwori SACP yo ima uthi kha vharanga phanda na mirado ya hone
0: vha tshi vhona ngari arali vho nzimande vha vho amba uri vha khou ḓi dzhenisa kha mafulo a ḽihoro ḽavho ḽa SACP vhuimo havho muvhusoni ho vha tshi nga vha u nga nḓila ḓe zwino
1: muhashi vha ḓo zwi ḓivha zwa uri naho vhoya nga mafhungo a uri vha kha ṱhanganela tshithu tshihulwane ndi tsha uri ḽihoro ḽo ṱuwisaho muteve ndi ḽihoro ḽa ANC zwenezwo vho vha ḓivha zwe muthu ane a khou ḓi bvula vhuvha havho kha ANC nga ngono ḓi bvula vhuimo he ḽihoro ḽa ANC ḽa vha ṋea hone
0: dokotela vho ḽi 111 ndo kha ri ḽi gadze hanefha ri khou livhuwa tshifhinga tsha vhavhe madekwana vhoṱhe
1: madekwana vhuḓi vhukuma
0: 20 minute u bva kha awara ya vhuṱanu na vhuthihi ri phire hafha.

0: ndi matukwa na mtishirisi ya wante nile ndi watanganeze chosi kachila chipinga chinene na wana rauri tangane kaino mbeka nyamushumu ya funzo ya wadzurabo ndi mulibuwe Godfrey Mabasa mbeka nyamushumu ya kwine ndi dobe ndilibuwe na Billy Matiza kambeka nyamushumu ya jamitambo tichirisi kawante nile ndi wabuze uri ronu ambaro bara wonga manda nga mafungo a special vote kana keto ya chipenchele ine ina zinji kayo nga manda ndingazo chinga chinjere chite uri ya mbenga hayo refestori rikwamba nga mini bado jere lori chipinga cho shika mtichilisi chila cha keto dikale riko diba buza uri hai November 18 ibako te uri wayo keta keto za maspara ndo zurapa na mtati ndote ndi nabo ndi vodakaro na chisauru ndu vangi ya IEC Independent Electoral Commission wene chisauru ndi madekwana
1: ndi
0: madekwana vuti vodokotela hey ri rono amba rubala uzitukunyana nga special vote karito toma hapa uri ndingani wone vachitakalela uri sikudzula ri kuamba nga special vote utova na mini hapa kha special vote zvavudi vudi
1: ndi kolivua vodokotela ri berko zvitakalela uzviamba nga uri ndi zwa ndeme uri ri fe vadzulapo chikhala cha uri vha dzhenelele kha dzikhetho zvisina ndava nyimele yavho yo to imisa hani ri kho ṱoḓa uri hezwi rine ri tshi amba uri khetho dzashu dzo vha khetho dzo vhofholowaho mudzulapo muṅwe na muṅwe a vhe o kona u wana tshikhala ndi ngazwo ri tshi khou dzulela u zwi amba u itela u ṱuṱuwedza na vhadzulapo uri vha songo ri rine ngauri nga ḓuvha ḽa dzikhetho ri ḓo vha ri siwe ro baleliwa uyo khetha zwi amba uri rine ro siwa nga nnḓa
0: yone ha hu mini hei vote ya tshipentshele vha kone u te ṱalutshedza zwavhuḓi ndi vote then
1: vote hei ya tshipentshela ndi mbetshelwa ine yo iteliwa vhathu vhane vha vha uri ri tshi vha sedza ri na mbetshelwa mbili ri na vhathu havhaḽa vhane vha uri nga nyimele ṱhaṅwe dza uri vho no aluwa kana vha na nyimele dzine dza vha ita uri vha si kone u takuwa vha tshimbila vha ya zwiṱitshini ri vha ri tshi khou itela uri na vhone kha ri vhafhe zwikhala zwa uri musi vho ḓiṅwalisela uri vhone vha khou ṱoḓa vote ya tshipentshele ri kone u vha dalela miṱani yavho ri vha thuse nga u vha khethisa ra dovha ra vha na mbetshelo ya vhane vha ri hai na rine vho ri khou zwi funa uri ri yo khetha fhedzi ha nga ṅwambo wa mishumo kana nga nyimele dzo imaho ngauri rine nga ḓuvha heḽi ḽa dzi 4 a ri nga koni uri ri ye zwiṱitshini ngauri ri ḓo vha ri siyo hafho tsini na he rine ra ḓiṅwalisela hone u khetha ndi hezwo zwine zwa vha zwo zwi tshi khou to amba uri vote dza tshipentshele uri vhathu kha vha fhe tshikhala tsha uri vha khethe musi ḓuvha ḽa dzikhetho ḽo tiwaho ḽi saathu swika
0: tsho no fhira tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela u khetha nga vote
1: a tshithu fhira tshi fhedzi hai maḓuvha a hone a khou sendela ngauri nga ḽavhutanu ḽeneḽi ḽa dzi 12 dza October tshi ḓo vha tshi tshi khou fhela
0: kha vha ḓo ri vhudza zwavhuḓi vha kone u tori tovhela zwavhuḓi uri ndi tshi ḓiṅwalisela vote ya tshipentshele ndi thoma ngafhi ndi zwi itisa hani a zwi na vhukolikoli a zwi konḓi zwi tshimbilisani
1: ndi zwithu zwine zwa vha uri zwo leluwa a hu na na vhukolikoli nga ngomu kha havho vhane vha khou ri rine ri khou ṱoḓa uyo khetha ro tou dalela tshiṱitshi nga maḓuvha haya o tiwaho zwi amba uri ndi maḓuvha mavhili before dzikhetho dzi 2 na dzi 3 vha ya kona u shumisa SMS kana u tou rumela mulaedza kha nomboro heinoni ya 32249 kana vha ḓi dzhena hanefhaḽa kha online vhaḽa vhane vha vhori vha kone u swikelela u dzhena kha dzi internet kha website yashu vha apuḽaya hone vha nga ḓi dovha hafhu arali vha sa khou kona u swikelela hezwi zwikhala zwivhili vha tou dalela dzi ofisi dzashu vha ḓa vha humbela fomo vha i ḓadza rine ri ḓo kona u dzhenisa zwidodombedzwa zwavho kha dzikompyuta dzashu vha kona u wana mulaedza wo uri application yavho yo tshimbilisa zwone na Radova apura vana hava venda mburu ito badalera mitani hava. Hava zikala zineva zishu misandi. Hichi cha msipoto jena kwa website yashu ya .elections.org.za kana voto darera ofisi. Jamboru zimbechara ya vonde zikala zivili. Hava shumisi yoto urumera muraeza. Nga urumera. Yia muraeza ndi ya batumane vada kono ufikerele uchimbira vada stichi.
0: Kabari bachi kadewa na pantu mento renyana le doranda wia kawari kono isa panda. Pezi mtichelisi, chipinga chitenda pandi doba pa chipinga cha uriba jene babudzise. Uriba kono festa uriba jiti saani nga uri uyo keta. Nditu zine javana ndeme kabo. Ndia jdibo uriba na jilo zinji jine babanazo. Jine jito da votu ya abo. Nga nda votu ya abo. Ridasuko lila ropita jandara, tujuko chinyara unaichi, tujuko tisa jumwebo, arangabi nabufiwa. Pezi ara roya raketa. Zita urikonoba na bufiwa.
2: Mbulungo, muzi chipinga chichisuka, basa zena na butungu na cheo nji. Clientele Funeral Dignity Plan, ipano batu sori, tuzanyo za mbulungo, tibezo tonipe yao, naone, zoreru wao. Planita shuti padera kabiri, kamfuzo dawanga kombo, zoreru wate kumbere, abaturi mutakaro, abatazi zipambiri. Kaba nangindinda kombo inabado ikona, kachumero yofanera otodea zaawo. Chumere za shuzi batera mashirini usa tupera awara za 24. Naone, bawana na etami ya 200 rand. Musiba chita mbiro. Banga kono kavara batu basuka ofumi raru kabla ninti. Naone, banabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraru wa mumburu na musi. Ngaka Clientele Funeral Plan. SMS-a ni parapara ka 37128. Ndi parapara ka 37128. Clientele Life ndi chiimiswa chiri mlayoni na tendero ya ndindakombo ya vhutshilo. Mlayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Tshilisi ndi yeneyi Phalaphala FM ya koporasi ya Kacho ḽa Tshipembe. Mbekanyamushumo ndi yavho, ndi mbekanyamushumo ya pfunzo ya vhadzulapo. Ndo dzulapa Tindothe, ndi na vho Dakalo na Tshisaulu, hune ri khou amba nga mafhungo a special vote. Wene Tshisaulu, vho sumbedzisa pa vho ri ari u khou ṱoḓa ḓi ṅwalisela. Hey, vote ya tshipentshela. Vho amba nomboro dziṅwe hafhaḽa, ungari vho ri 33, thungo tsha tovha fara zwavhuḓi.
1: Nomboro ye nda amba ndo ri
0: 32249. Kha vha mbudze, zwino iyi nomboro musi ndo i puṱedza nda i rumela, hu itea mini?
1: Iyi nomboro vha tshi i puṱedza, vha rumela nomboro yavho ya basa khayo. Zwi amba zwa uri musi vhone vho rumela nomboro yavho i ḓo fhedza yo vha vhudzisa vhane vha confirma kana u khwaṱhisedza uri nga ngoho vhone vha khou ṱoḓa u applya for special vote tsha u tou dalela tshiṱitshini. Vha tshi to puṱedza hanefhaḽa uri nga ngoho vha khou tenda uri vha khou applya, vha ḓo wana mulaedza wo sumbedzisa uri application yavho yo tshimbilisa zwone.
0: Ndavha ndi khou tama u to zwi vhona ndi khou zwi ita zwino, thi ḓivha uri ndi nda ṅwala nomboro ya basa ya vhukuma hu ḓo itea mini hafha. Ndi rumele zwino ri henefha.
1: I ḓo vha vhuisela mulaedza uri nomboro ya si yone, kha vha dovhe vha sedzuluse nambara yavho. Mara arali ha dzhena nomboro yone i ḓo vha sumbedza ya vha fana zwidodombedzwa uri nga ngoho application yavho yo pfuka nahone vha khou khethela kha tshiṱitshi tshifhio.
0: Oh, nda ndo khinya gore ndi to lavhelesa ndi vhe na vhutanzi uri zwi tshimbilisa hani.
1: Zwino zwi ḓi fana na zwezwi arali vho shumisa online vho dzhena kha website yashu vha tshi dzhena vha wana special vote. Zwi amba uri vhone vha tshi dzhena vha ḓo ri ndi khou ṱoḓa u apply special vote, vha tea u nanga uri vha khou ṱoḓa u dalela tshiṱitshi kana vha khou ṱoḓa u daleliwa hayani naa. Zwi amba uri arali vha nga puṱedza hafha ndo ri vhone vha khou ṱoḓa u daleliwa hayani, i ḓo vha vhudzisa nomboro yavho ya basa ya dovha ya vhudzisa na aḓiresi, ngauri musi ri tshi khou vha dalela ri tea u vha na aḓirese yavho. Ra sa vha na aḓirese ndi hafha hune vha ḓo wana uri application yavho a i nga ḓo pfhuka, i ḓo haniwa, ngauri tea u ḓivha uri khou vha dalela gai.
0: Musi arali ndo no ḓi ṅwalisela he special vote, fhedzi ndi tshi khou pfa zwino vhone vha tshi khou amba kha radio, ndavha ndi tsha tou vha na vhutanzi uri ḽa zwithu zwe nda ita zwi nga vha zwa vhukuma na. Ndi ṱolisa hani uri ndi kone u vha na vhutanzi uri hai zwa vhukuma, zwithu zwanga zwo kwakwana, ndi ḓo khetha.
1: Kha zwikhala zwo ḓi ṱola iyo, kava la vhane vha khou kona u dzhena kha website vha ya dzhena vha wana huṅwe ho ṅwalo upfhi online application, online special vote application status. Zwi amba uri dzo vha ṱoḓa nomboro yavho ya basa, vhono i puṱedza hanefhaḽa uri vha khou submita i ḓo vha vhuisela mulaedza wo sumbedzisa uri nga ngoho vhone vho ita application na kana vho ngo ita. Vha nga ḓi shumisa na toll free yashu ya 0800 11 8000, kana vha ḓi ri dalela na ofisini uri vha khwaṱhisedze uri nga ngoho zwithu zwavho zwo tshimbilisa zwone na. Nahone ndi dovha nda takalela uri musi hezwi ri vha tshi khou ita hedzi dzi application, na musi vha nga ḓa ofisini rine ra to vha itela application, vha fhedza vha tshi wana mulaedza wo sumbedzisa uri ngoho application yavho yo tshimbilisa zwone na kana i ngo tshimbilisa zwone na. U nga ṱuṱuwedza vhathetshelesi uri kha vha cheke milaedza arali hu u daleliwa hayani, kha vha sedze na aḓiresi uri aḓiresi yo ṅwaliwaho ndi yone na kana a si yone.
0: Ndo ḓiṅwalisela u khetha lwa special, hei special vote ya hone ndo ḓiṅwalisela, zwoṱhe zwo tshimbila zwo ita zwavhuḓi. Fhedzi ndi khou mangala, a huna na muthu na muthihi ano mmbudza uri ndi ḓo ya gai u khetha, ndi yo khetha ngafhi?
1: Musi vho ḓiṅwalisela sa izwi ndo amba, vhone vha tshi khou wana mulaedza u ḓo vha u tshi khou khwaṱhisedza uri vhone vho application yavho yo tshimbila, ya vha ṅwalela kana ya vha sumbedza na zwa uri vha khou tea u yo khethela gai. Fhedziha arali u tshi nga tou humbudza vhathetshelesi kha khetho hedzinoni dza masipala, vha musi ri khou amba murahu ro amba rari vhone vha khetha he vha ḓiṅwalisela hone. Zwi amba uri na kha dzedzi application, na musi ri tshi khou ri vhone vha khou apuḽayela u daleliwa miṱani, vha kona fhedzi u zwi ita kha tshiṱitshi tshe vhone vha ḓiṅwalisela tshone. Zwi amba uri vhone kha vha ḓivhe tshiṱitshi tshine vhone vho ḓiṅwaliselaho khatsho ndi hanefho hune vhone vha ḓo vha vha tshi khou yo khethela hone, na musi vhone vha tshi khou pfhi vha khou tou dalela tshiṱitshi tshashu u yo khethelwa spentshere.
0: Rine hafha radioni ri a tshimbila nga maanḓa, fhedzi ri tshimbila nga mushumo. Ndi khou sokou lavhelesa hafha nda wana uri zwi tonga zwi nga itea maḓuvha ya u khetha rine ra vha ri khou hasha ri Russia. Zwi amba rine a ri nga khethi?
1: A vha nga khethi. Ri kha vha tou rabela uri nga haya maḓuvha a spentshere vhavha vha kha ḓivha hone pfhano uri na vhone vha apply uri na vhone vha kone u khetha nga dzi 2 kana nga dzi 3, ngauri a huna mbetshelwa ya uri vhathu vhane vha vha uri vha kha mashango ḓavha vha ye vha khethe, kana mbetshelwa heiḽani ine ya ri musi vhone vho ḓiṅwalisa vha a kona uri vha apuḽaye vha ye vha khethe kha tshiṱitshi tshe vha si ḓiṅwalisele khatsho. Mbetshelwa heiḽa ri i wana kha dzikhetho dza hedzi dza national na dza province fhedzi.
0: Zwi a konadzea uri musi ndi khou ḓiṅwalisela heyi voto ya tshipentshele i fhedze u tshi vhuya phindulo ya uri a zwo ngo tshimbila, ndo haneliwa?
1: Zwi a konadzea nga nṱhani ha uri musi vhone vha tshi khou ḓiṅwalisela, nga maanḓa avha vhane vha khou ṱoḓa uri u daleliwa miṱani wa wana uri vha khou rifha aḓiresi ine ya vha uri nnḓa a hune kana mikano ya hune vha dzula hone kana he vha ḓiṅwalisela hone u yo khetha.
0: Ndichelese, ndi ḓo ṱavhanya u vula dzi ḽaini ṋamusi ngauri ndi khou nyagesa vhone nga maanḓa vha tshi dzhena vha amba, vha vhudzise kana vha ambe zwine vha nga amba zwone. Vho shumisa nomboro ya 086 000 2503, 086 000 2503, kha vha dzhene vha ambe zwine vha nga amba zwone kana vha vhudzise. Ri khou amba nga vothu ya tshipentshele. Ndi navho Mbitshelese Witani.
3: Ndi
0: Madekwana Vhuḓi Witani. Nda.
3: No dzhia shaka dza ntakani robert tshifhinekani ndi vha thaidzo, ndi khou ḓipfha ni khou amba zwavhuḓi mana tsho na zwo na khou dzumba zwone ndi u vhusa ngori dzumba ende shaka tini ndi khou amba pfesesa hapo kha muyeni wanu uri avho vha tshi khou amba kha uri registration ri nga kona u registara, kha vha ḓo mbutsela vho uri are rugby or ri una kona dzi apa South Africa rine ranga kona vota online usiku vota siya kha switichi ri ri zwi konda gai apa vhe kana mashango kuti kuvhona uri vha tshi zwi vhona kha internet kuvhona vhathu vha khou vota vho dzula mahayani mara ri tshi khou amba kha special vote ri khou amba kha muthu muṅwe na muṅwe uri huna muṅwe vhathu vhotenze tshimbile uyo vota hangeini zwitishini ngori ri nga ri khou tandisana uri unge huna vhathu vha khou ṱoḓi vhathu vha yo vota nṋe ri khou nyaga uri muṅwe na muṅwe kha vote wani a sa South Africa kubola u vota online na ndanda
0: hai vha khou vhudzisa vhone muthu vha vhukuma vhane vha tea u zwi fhindula ngori ndi vhone vha IEC mbudzisa ke
1: ndi khou livhuwa muthetshelesi a huna zwine ra khou dzumba and ri vha ri sa khou ri hu tou vha na vhathu vhane ra khou ṱoḓa vha tshi yo khetha ndi ngazwo ri na mbetshelwa heyi ya tshipentshele ngauri rine ri a zwi pfhesesa uri hu na vhathu vhane vha vha uri vho no aluwa vha tsha kona u tshimbila ri na vhaholefhali vha tea uri na vhone vha vhe na pfhanelo dza uri vha khethe ndi ngazwo ri tshi vha na mbetshelwa heyi ya uri ri vha tevhelele mitani yavho fhedzihai muthetshelesi ndi khou vha pfhesesa vha tshi amba uri maṅwe mashango i vho no swikelela kha tshipiḓa tshiḽa tshine vha kona u vota vha hayani rine vho sa shango ḽa Afrika Tshipembe a ri thu swikelela fhedziha ho ḓivha na dziṱhoḓuluso dzo no dzi itiwa ra ḓiwana uri ri khou vhona uri a ri thu swikelela ende a si riṋe sa tshiimiswa tsha AIC tsho ambaho ho amba vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nga vhuḓalo uri ri khou vhona uri a ri thu swikelela na rine vho ri tshi dzidzisedza ra vhona uri nga ngoho na kha masheleni ro ḓisedza vhonana ngauri zwi dzi tshimbila na zwithu zwi no nga tsireledzo kana security zwi khou ṱoḓa masheleni manzhi ra wana uri a ri tshi tou swikelela ri kha ḓivha na vhupo hune ya vha uri a huna na dzi network zwi amba uri na hanefho ri ḓo ḓivha ri tshi khou valela vhaṅwe vhathu na ri ḓo vhuya ra swika vha songo fhela mbilu mara fhedziha u nga ṱuṱuwedza vhadzulapo uri kha ri konḓelele ri ye zwiṱitshini ngauri demokirasi yashu ine ra khou tea u i vhulunga no dovha i khwaṱhisedza
0: mutitshelesi ndi navho witani
4: ndo nduno
0: nda vha ri mini vhone kwakwani
4: a nṋe ndi vhone mani na muyeni yavho
0: ee a ṋamusi vha tou vhudzisa zwavhuḓi vha songo thoma vha ita hela zwavho vhone kwakwani hai hai
4: ya ni nda man ndi ndi ndi ndi special vote
0: ee
4: ndo ṅwalisa afho kha special vote havu vhathu vha ri vha tshi ḓa dzharatani hei vha wana ṱhamusi ndi khou shuma ṱhamusi mukhuwa wanga a hana vha tshi dzhena afho vha ri ndini nda
0: mbudzisa sia
1: hei vhone kwakwani ndi khou livhuwa vho dzhena vha sa dzhena ndi a kwata fhedziha zwi a itea mara vha tea u ḓivha uri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo dza uri a dzhenelele kha dzikhetho a huna muthu ane a tea u vha ima phanḓa mara fhedzi nyimele yo tou raloho vho ya ḓa zwi amba uri vhone kwakwani vha khou tea u ita uri nga ḓuvha ḽa dzi 4 kha vha ye tshiṱitshini vha yo khetha hone
0: mutitshelesi ndi navho itani
5: nda
0: ndi matekwana
5: avhuḓi mani wanda Monday dos hats wa tsamona pa sa dzibe tshi khou tsha patu na bodipa
0: Adolf ni ri tshuisa nyana wo fara una posho ni gai ani o kwazona talamse
5: ndi aya ne wanda
0: hey ayo kofara ko chuwa ri tshi fa posho i wo chuwa chuwa re sa zana na matongo ni ani aba khakatini ma
5: hey ari aya ndi wanda
0: wo dzisa
5: na nga ṅwali sa ho ṅwane pa mara petrone ono vha kule kha nne zwino hey ndi wana ndi na vhuthada ho dovha nda ṅwalisa fhethu na vhatsini ngauri tshifhinga ti khou tou tshi vhona zwavhuḓi nda ndi sa ḓivhi uri musi a zwi a konadzea na uri arali tshi khou ṅwalisa afho uri nda khou ṅwalisa hone uswa vha nga swikelela hune kha musi vha ṱoḓana zwidodombedzwa zwa hange nda vha nda ṅwalisa hone mathomoni na kana ndi mafhungo soko ri ndo vula ndo ṅwalisa nga huswa na kana ndi vha khoto ṅwalisa nga huswa na wata
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa zwi tshimbilisani hafha na tshisaulo
1: ndi sa ḓivha uri muthetshelesi vha khou amba u ḓi ṅwalisela u khetha na
0: ba
1: uri vhone vho pfhuluwa vhudzulo havo
0: vha khou amba nga heyi nḓila uri vho ḓi ṅwalisela he special vote vha ṅwalisa uri vha khou khetha vhangafhe zwa zwino vha vho pfha hangei fhethu ho no vha kule vha khou nyaga u ḓivha uri vha ya vha ḓi ṅwalisa hafha fhethu huswa.

0: adirese kana vaya vadi mwalisa kha chiteti cha tsini na hapo hune vakudzula hone zvino ngauri zva zvino asichakona kushandukise
1: Chris ndi madekwana witani
2: Siye wanda
1: Rirothe
2: Uri na wanda
1: Hai zvimwa zviyo man
2: Na ndi kumuka pa Denisa masakona kini Nani ya kato divapa uri zvino Ara uri kazi kato kofera o Ndo vando ndo muke guruwa vofu Tanganga special group Asi zengwari se ka hiti Nango tebe Ari za tamza nazi za zangishi Za muvusu za nishina Wobi kato nga mafungu anea Ant Of vota station zvino mbutsira ngandiya uri ara uri muthu Kazi wadi mimi ni kani yako tanga ni sasa zungumzo tu kampu tu soyanga imani venga hindi la wanda wato tava ni tesa bimu tu tava ni nchi yamba ndi kwenye kwenye na msaeni mpu tesa wato tuzania zao utema ke imani ndi venga hindi mke grupo yawa vota wanda kato zofera mke grupo yawa vota kwa special vote so then zaye zasirino ba singwali kwa special vote na harisi chuka dicheto ndaba wanda wa special show voter ayo mtu batendero ana uvota
1: hembo so ya budzisa yanga nga second mbili musi ndimafungo tamba fezi uri arendo keta ro toma nga special vote zwa zwino ndi che dzinalanga lika ndiba wane na zwo fhela
2: ndo keta nga special vote zwino ndi dzinwari se na wana muke burunda vha isa special
1: ndo ndo difa
0: I think nga uri musi rich ka vote hezi dza special vhathu vhane vha tendeliwa u vota ngayo maduvha mavhili ndi vhathu vhane vha vhori vho ḓiṅwalisa nahone application dzavho dzo tendeliwa kana dzo approvisi a huna muṅwe muthu nga ndani ane a vha kha mutevhe wavho vhathu ane a tendeliwa u khetha zwi amba uri kha vha songo ḓiṅwalisaho vhoṱhe vha to tea u ya tshiṱitshini nga ḓuvha ḽa dzikhetho
1: Mtichiris, ndi nabo witani.
3: Mba wanda kuitana.
1: Rirote witani.
3: Sawote, ni mwami logi yako wana, ni muna nawa nambuziswa, ni mbuzawa wotoro ziro.
1: Nambulungeye msapu ni nabone?
3: Ah, ngamanda wanda, ngapato wana minimi.
1: Tae, buzisani, buzisani.
3: Mbako mlo buzisama wanda. Kure awa kwa special vote, ne? Rikwatise zanga mini uri ndivone, ezuba chita hapa yani. Mbuzi, zinoso wanda, odarisa ngamanda bufi, munga manda, watu wadu ambara. Yamarizo ya isimatina asipona mudori romboka ngori vato jena ngomndine ndine majena ngomnduni va itori mke gura khete ngapala ngomndu zvino kwatisa zvino ri ndivone kana asibone tivabonisa hani vone mavhumone ri yabonisa hani vone ri vafama isane vathu vavili vhemona vathu aisi
1: mbudzisa sio
0: mutetsare rine nga maduva ane ra dova ri tshi kho shuma lwa special ri ba officer vhashu baba vho ambara zwikipa zwa IEC ndo zwi vhona vhaṅwe vha vho vhea futhi na zwitikara zwo sumbedza uri ndi vha officer vho no bva kha dzikhetho vha ḓo ḓi vha vhona vho hwala na zwishumiswa zwashu zwoṱhe zwi vha zwi na dzi logo dzashu zwo kona u sumbedza uri nga ngoho havha ndi vhashumeli vha dzikhetho fhedziha musi vha tshi khou tshimbila hezwi vha tshi khou thusa vhathu vhane vha khou tea u tou daleliwa mitani yavho vha wana uri vha tshimbila na havha vhane ra vha vhidza uri ndi dzi political agent kana dzi agent vhaimeleli vha mahoro hu itela uri vha vhe vha khou sedza uri nga ngoho ri khou tshimbidza dzikhetho nga nḓila yone naa mara musi vha tshi ḓa mitani yavho

0: dzo thoma nga u ḓi ḓivhadza. Vha ḓo dovha vha ḓivhadza na zwa uri vha khou tshimbila na vha vha mahoro. Mara vhadzulapo vha tea u zwi ḓivha zwa uri vhaṅwe vha ya amba uri zwine a ri takaleli a vha vha mahoro vha tshi dzhena miṱani yashu ndi pfhanelo dzavho, ngauri rine ri vha ri tshi khou ri vhakhethi musi vha tshi khou khetha a ri tei u kandeledza dzipfhanelo dzavho. Huṅwe vha ḓo dzi vha tendela hu itela u tou sedza fhedzi uri nṋe ri khou shumisa nga nḓila yone naa.
1: Khamusi ndi nga kwanyeledza muṅwe wo fhedzisela hafha. Mutshilisi ndi vhone vho fhedzisela, uitani kha vha mbo ḓi fhedzisa, ndi vhone vho fhedzisela.
2: Ee, a ndi khou nga hafhu minute nda khou vhudzisa uri ezwi khou pfhi una special vote uri ndi dzhena kha special vote hu vha ho sedzwa mini? Nda khou ḓivha zwezwo fhedzi.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Vho Ṋetshisalulu vha vhono ḓi zwi amba fhedzi nga hafu wa minute kha ri mbo ḓi fhedzisa mbekanyamushumo.
0: Ndo amba uri ri na vhathu vhane vho no ḓi aluwa, vhaṅwe ndi vhaholefhali a vha koni uri vha tshimbile vha ya zwiṱitshini, vhaṅwe ndi vhaimana vho no fhelaho, ndi vhathu vhane ra vha ro vhea mbetshelo yo uri ri vha dalele. Ze havha vhaṅwe ndi havha vhane vha ri rine nga ṅwambo wa mishumo kana nga nyimele dza uri ri nga si kone u yo khetha nga ḓuvha ḽa dzikhetho ri khou ṱoḓa uri u dalela stage, a hu tuvha vho na zwiṅwe zwithu zwa spentshele nga nnḓani ya uri mbetshelo ya miṱani yo dalela vhathu miṱani ndi vhathu vhane vha vho ri a vha koni u tshimbila.
1: Vhonetshisalulu ndi khou livhuwa nga maanḓa, ro vha na madekwana vhuḓi. Ndi khou tenda zwezwo zwe vhathetshelesi vha fara zwone zwi ḓo vha thusa. Kha vhe madekwana vhuḓi kha monitor. Nda mutshilisi, mbekanyamushumo ya tshifhela nga u tou rali ndi mbekanyamushumo yavho, mbekanyamushumo ya pfunzo ya vhadzulapo fhasi ha IEC, Independent Electoral Commission. Kha vha ri zwa zwino mutshilisi ri ye mafhungoni a awara ya vhuṱanu na vhuṋa. U bva hafho ndi mbekanyamushumo yavho, mbekanyamushumo ya Ria Dzedza na Blue Monkey. Madekwana vhuḓi tiri. Nda
3: ino mbekamushumo vha vho ḓiselwa nga vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimiswa nga yoṱhe na SABC Education kha Parapara FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Eraj.
1: Da, ude dan.
0: Ndi ono rini?
1: Ai, neroda kare.
0: Los nana mizi.
1: Ndi li meni?
0: Lifasi.
1: Oh, lifasi la sina mizi, ni wazi wana.
0: Andi kwa baga kakala ngangangene.
1: Nina lifasi nina?
0: Eh, ah, nandu kuchila kalifasi langa.
1: Eh?
0: Eh.
1: Ah, anu kuchila kalifasi langa. Nega ini hapa zuni. Ni kwamba na nini gai?
0: Abele ya tombole na wena ita dokumentar kalo lefi ni langa fili ya tombo.
1: Ni kwamba na nini gai?
0: Ndi hapa 5C.
1: Studio 5C?
0: Eee.
1: Anifa pulu kwane?
0: Eee.
1: Ndi zanu izufato zwe SBC ni?
0: Nda?
1: Leri ndi zanu nangori nere ni kuchira kalifasi lano. Nalifasi lano
0: kwamba la mutaka lo wanga.
1: Ah, lifasi lano lina mutaka lo mbilu ni anu ndi lifasi na
0: ii. Eee, oi. Lifasi ni lango na mutaka lo. Ai.
1: Ah, ini ai, niko defu nela trungo. Kwa nduri nalifasi lanu.
0: Nalifasi nilanga ai. Ah. Shuguzi mgora.
1: Ini, eli ayotombo li divani. Li, okay. Ni mambo kete kanyoma daichi china mawode. Yeah. Ini.
0: Mm. Okay.
1: Niko li toda.
0: Ni tine, abeni ntalo ni manuko wana ngapi nangapi?
1: Noi mantali ya tombo.
0: Hmm.
1: Niba niko wana tungo ya vubaduba, chamurungwe na masimu ni achanda, na wana na mabode, aifefe, au wana alina, ya ni wana niko wana anefobezi.
0: Karenga mwanda nina zangare loshima kazu tuza kashu mtakana wanga.
1: Wuchi yoni nifunoba na muloro kana na bono.
0: Mm.
1: Ee, ende batuba neba, ende babono ngabo balesa mangwaru ibamba uri, zwithu zwine inino dzulani ya kona uzwi humbula muhumbulo wanu ndi uri zwine na zwihumbula kana zwine na zwivonai ni dovha na ni nga magnet so ni fasha zwizwila kana ni attractor zwizwila zwithu
0: zwina si zwezwo na musi muthangwa madha chichi a tshi khou ḓivhala mafhungo.
1: Ee, hai ndi ni funo vha na bono vhutshiloni zwi to vhori zwi ni tshi amba nga upfini ya attractor zwithu ti zwi a dafha la une upfi nḓila ine ini muṋe na tshila ngayo nga ngomu hanu ti. Ni
0: nga ngomu hanu ni khou amba ngafhi?
1: Mbiluni yanu ti ne uri ni lifasini lanu.
0: Ee, ange lifasini lanu.
1: Ee, ni a dovha na kunga na vhathu vha no tshila u fana na ini tshiṅwe tshifhinga.
0: Oh.
1: Ee.
0: Nga kutshilele.
1: Nga kutshilele.
0: Ange ni lifasini lanu.
1: Lifasini lanu.
0: Okay.
1: Ee, zwi vhutshilo ho tou ralo. Zwino ndati kodzi ni vhudza ndi sa tutuwa. Ini na khaladzi ya beti?
0: Ee.
1: Oh, ai, neti na khaladzi. Zwino.
0: Ee, lai vhudza ina tukai tote.
1: Ha, nikuni vhudza kwa kuma, tina khaladzi. Ai,
0: hashi rwa kana fezi. Ati kwa hana, marie mbuse ya nungari. Ha, nikuni kwa kuma, nikuni kwa kuma.
1: Ndinga mini ni chiwanori, nena inu rizikona anji. Okay, rini arizuje nendi na khaladzi ya bingo, rite ninga diri nendi kwa nende na khaladzi.
0: Ah, ani na khaladzi, zvibudzisa.
1: Eh, uite ya mini musi ini na diwana nina vushaka ufuna na khaladzi ya ngati.
0: Mm.
1: Nena ini rifuno bvela panda na vukonani yashu.
0: Mm. Ah, eh.
1: Eh?
0: Eh, bvela panda na vukonani yashu.
1: Eh, nini chiko ufuna na khaladzi yanga?
0: Eh, tiro the tomaris konani nene na ini.
1: Na dimbo so rugai khaladzi yanu.
0: Eh, ndinga na zvitoro zvifo zvinongori nena na khaladzi yanu rivo seisana.
1: Ha ndi to funga ndi fungo line vhathu vhanzhi vha vanga vali vali lwela ili fungo ri tonga ina vhuya na funana na khaladzi yanga kana nda ndafuna na khaladzi yanu u tonga vhushaka nga nini vhuya thomo kwamea kana ini ni ya pfonga hone zwila zwine vhuya vha na muṅwono pfonga ofhetiwa so mara zwa ndisa kha fungo la uri arali ni ndisa tendi ini ni tshi nga funa na khaladzi yanga kana ini sa tendi tshi funa na khaladzi yanu zwi vha zwi tshi amba uri mini ini ndi ni vhona sa muthu muvi mara ni khona ni yanga
0: ho ho zwi vhana nga uri na ni ḓivhela na zwifhio na yo thama yanu ari thama ni ḓo thama yanu milenje yawe i ayo ngo to kona zwone a ni nga zwo tenda a tshi funana na khaladzi yanu fhedzi ani lo ni thams ni ḓivhela ni mo ḓivhela zwivhuya kana ndi muthu ane ana mikalu kalu a thi vhoni tshikavha na thaidzo na zwi vhanga uri na thams ni ḓivhela na swika ngapi na hoyo thama yanu
1: zwi avha zwi khou amba uri ari nne ndi ini ndi sa ḓo tenda ni tshi funana na khaladzi yanga zwi amba uri nne ndi vha ndi tshi tenda uri vhukonani hanga na ini ho ḓitika nga zwithu zwi songo ḓaho nga nḓila
0: tshine zwino ngo ndi yeneyo ari vha no tshila vhoṱhe
1: Ramuri mtu akonani yanu abu yafuna nakaradze nifuna utakaro raya be inina konani mbuya
0: iraji raji
1: ai raji ininifuna utakaro karadze yango wana mtu mtu afa naone ndisa muwani ndifuna ufonori hey ugai karadze yanu ndikuzo kufona safari phone
0: nena inari groove ndizone inini ngori Reje groove rote ema pele bega mangana mungana na inzo rote niko no groove waone roko diti process no tibu rote reje ditwa rodari wa bi ritwa rote thamso no baba na kanara no vanga nangana na bo fofine na krazi ya no roko rebo seisana o bo bushaka ninga bu rwala chigando ino ra ayo luka the blue one isani pana na krazi yanga
1: a ti generally a chiko afu na krazi yanga rodza ndo dire uyu boy nda de Are ndi the phone and are ni vena kala zina zivori kwa zia duwa adina ni vena eh nifuno ni ruma dari ni dena ye na zivori mwaka uwa adina ni vena ye ini
0: ngabo
1: kupulana
0: ngabo 8 ritatangana ngeni ni dari dena sister ya
1: eh ni dena kala zia amin eh achi dendari tuwani ndani tata ndani mizongo ya yani ndeni fone ndeni mji
0: nilo
1: eh R2 are roda kana royal restaurant kana nefa ula zwiambo ri tshisuka ndi dori ini renga ni tuwe ndikwango sedzamba na kazi ya tuwani
0: ndeni fone na ka swinga
1: ndemela ende ndisa fone ni songo fone Tiene rugo pata ushaka.
0: Ni kuimira ni kuimira kolo yanga yini.
1: Eh ni Eh ni benaye benaye benaye rikwazi bolani. Benaye. Ena sa bene ndifuna nterekela. Wojika kwenyima panda.
0: Akani ngani funa ndifuna nakarazi ya.
1: Eh kanani funa ndifuna nakarazi ya ni.
0: Ai elele yaremele yo ai.
1: Ah ndio na rugo pata ushaka. Ngazi nishume zwavundi.
0: Ndikito divori nane nzibeke ndifira rugo panga api. Na da nambuzore dali na ndito rada na ndisa nabutada
1: e dani na kaladzi yanu ende zwa kaladzi yanu ntsingisa ndini zwa mbori ni kumbuza mfungwa sio ambuza inifuno nyimelela ni kuno nyimelela kai na nifumusha kanga
0: ah nandi kotyo feta kaladzi yanga ngathana yanu
1: ani ko feta ni ko nyimelela nati konani yanu
0: ah kai no kaladzi yanga wande mende nyanzi
1: ai ini ni ndirevo no
0: ni nyimara funa ne kaladzi yanga ona moto ya mulindini ndo mulavhelesa ndi
1: kumukhamisa ara kutanzwa plate azwi ara ndi kote yo mbona nga 10 akutanzwa plate nga ningofuna mutanzwa plate ya tavanyo fedza
0: eh
1: ni bena hi
0: akutanzwa plate ndi ko ndi ko uta zipani nga ngi ora tavanya
1: da boni tavanyo fedza ah hey
0: inuwe
1: kana ni meni ko brush mukala boka burabo yuko nwala wa assignment yange
0: ni hayi
1: Rari nari tuwe loko beru.
0: Tukwa na mudi.
2: Pana pinduli ni batu dawita kunge zelo ya luka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita pindula bulidive. Kawa ita kunge zelo na rine. Kawa kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ka email ka sales@paraparafm.co.za. Ria maanera. Zito chimbi ila ka pindula abo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za. Karitu chile zito sautambu uta.
3: Asikona zei uri mudini mwe na mwe uwe una polisa zine la valiko rabele sa mafungo autambu za wafuma kazina ba zenezo zito daba naba neba kotechele sa zino na neba tambu za vana na wafuma kazi uri ba jenere ere ba tusezi mvuso na rine saba zuru hapo uri hezi zitu isongo chadoga zora zichite
2: Kariru na zito za utambu za hamutu mungu na mungwe. Parapara FM. Kashon tipezi. Itibu za urushaka. Na urushaka. Rwatendro visa miumburo.
0: Ya kila ndi fumira tipezi mnete rosi ya wari ya shia vta hindi Parapara FM koparasi ya Kashon ya Afrika Shpembe. Ndiwe sanga manda huyu mura wari chedana na mapungo awari ya shu ya utahe. Ani hayo awashitoba awfiti sada na musu. Mbijele sinu rakitufu kenga fati chubi ya fam. Gari kwa yangi ni kaba mpo hebal medicine wani yapa uwani given matumba ufangini chibili dhuru wangi ni adharibu zorna na musu ufangi kaba mpo hebal medicine ndi afio ane uri farela one kha ino mbekanyamushumo ya ri azeza kha Phalaphala FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe na the blue one ndi kho ḓi ri kharedzedza roṱhe uyo swika zwezwo i ḓo ri awara yashu ya vhufumi na vhuvhili nga vhusiku kati ndi tshi to fhedza hafho fhedzi na given iyo nda ndovhola drama yashu hafha ndi tshipiḓa tsha 2007-74 ndi yone mini yeneyi nga murahu musi hafho hi ndo ranga nda yangeni kha hoyu murwa wa matumba ndi given ndi kho lavhelesa hafho rina ndi ye khayenga dzifhio zwine dza nga fhangari dzi ḓo ntendela zwavhuḓi nga maanḓedzi.
4: A ho ngo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa u vhonala Phalaphala FM Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirihat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu yo rendi ndi hone mbudziso nthihi khei zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vhalwendo vha ṅwakani na hoi ra

0: Vatodo mudiba matina. Mbudze nuri ndini ngauri ndi vhavudza kha vhakumule. Muzamani mwana wa Fili. Nirimini kuti oto badela ya mwa wote piu. Hey, muzamani man.
1: Danuri ndito thoma ndito bona.
0: Oto taporuke. Shava zombedza. Ke zwikishwe.
1: Mwa wote muzamani.
2: Nikwamba chironda ichi cha Fili ino matina.
0: Chironda cha mini?
1: Zvisa doite ndi zvezvo.
0: Ndi chironda kavone pedzi apa binduni o disa chalede.
2: Inwe, hola muthu hango do jima pano ni petri fani neman.
0: Hola baba.
2: Inwe, no wa aitebelu mulindini. Hola uko toda nne, hako toda ujima.
0: Ndi kuvona muzamani ita zvizwa khwine badi, oto dibadetsela chalede. Hange o thendo kai waso kwa jiwa chitaratani afika dia shumi apa nga
2: siri. Inwe ni kho takadziwa nga uri bindu ile luko takuwa, vathu vako joina. Ni kho takadzwa nga uri muzamani o tevela nne apa noti. Uri anyite zvula zvayo ya anyita ndi khadzivange yako. Tsaya wethu ezwa gym he ikadibange yakutsaya wethu
0: makadzi kavalise mwana wa vathu hola mwana ngo vhuya dira vhone o do ita nyonyoroso ngori ku zwifuna
2: o ita nyonyoroso nga u ita uri no hango uri onyita mini no hango uri onyita mini
0: zwi dzhena gai bindu
2: u isa nda bengu kana vhukati ha vathu uthu Facebook yothe nduri na vhuleludzi yothe vhudavidzani ha vha u khamba nga phiriphiri o wiso nga muzamani ha bengu kana ini go toda a dovha a daya zwi ite pano
0: vha khamba zwo kale kale na musi bone kha vha gudo hangwela na uri zwithu zwange tshitaratani a zwi ḓi afha binduni
2: ha izwino hafha noni ndi mulindini no wa itebelu mulindini a thinga tendi nezwo zwe hezwo zwe muzamani a ita zwone ndi khou ri thinga tendi
0: muzamani u ḓo to dzhima nga tsha zwi a tsiri na thendo kha yo khou shuma nga swiri muzamani ndi khwine u badela tshelede
2: hoyi zwino ni songo hangwa sedzani hafha na nangwe o hangwa lupfi mini fhala Rights of admission reserved.
0: Zwino vhone vha to ḓivha milayo ya musu.
2: Zwino nne ndi ḓo dilana naye. Hoyo muzamani ndi khori ndi ḓo dilana naye. A zwi nga itei zwine a khou funa hafhanoni.

0: Ahongo chasara maduwa mangana uri rewana rurindeerwa. Uwonana Parapara FM, Benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rina zote ropeza, rivendeza uva Toyandong, Ruitirikat, Napulwa. Majaro haya atoma zi 15 October, usikera zi 25 October. Ndikarwa ndo horu, unarana meda zote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arali huna mbuziso imwe. Ndi hone vatu. Yo, rendi, ihone mbuziso ntike. Zote ndiri wana uri, zene zi richi kukruza. Ndi di mwalisere, kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi, nda.
1: Mutu mumwe na mumwe oto wanga obo tereleze yao, muse chishumisa bada. Ngauri magondoni, baendanga nayo, bareli na bandameli, wote ndi bandeme. Kari tereleze, muse rinyendoni za oliva ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kaba ambarezu ya mbarezu wana rao, muse wachishimila busiku. Rote, muendanga nayo na mureili, mifana na utebe za swayo za padani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo, asongo fana la unwa chimbila tini na bada. Nga unu mwezi wa chimezi, karibu ringe magondoni. Parapara FM. Wari tanganeza haene habo. Raba disa na mapungo, zingane anda funa pupi.
2: Na umafumbusa, nga mitambo, hati hina mosiga.
1: So, tenzi, tuza keturi urevamu rafu kana mfupi, vamu aluo kana muswa, paka zwililo kana

0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: United African Transformation, dzangano ḽo ḓiimisaho nga ḽoṱhe ḽa polotiki ḽo imelaho mbofholowo ya MaAfrika, hu u ṱoḓa u vhuisa mvelelo ya kutshilele kwayo kwa MaAfrika. Kha ri vhuyele kha vhubvo hashu, zwoṱhe zwine zwa itiwa fhano zwi swikelele kha vhathu uri vha kone u vhuyelwa. Kha ri zwi wane zwone, kha vha votele UAT kha khetho dzi ḓaho. Let's get it right.
2: Heino kha tsha zwa polotiki, ho i ḓiselwa nga fhasi ya milayo ya ICASA, ine ya khou langula hetshino tshifhinga tsha dzikhetho. Vhupfhi ho bviswaho kha heino kha tsha zwa polotiki ndi ya ḽihoro ḽa polotiki ḽo buliwaho, hu si ni ha SABC.
0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha si na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

Apika na ngapi, vaendanganayo kaba ambare zuyambara zubonarao musi vachishimbira vusiku. Rote, muendanganayo na mureili, nifana na utebeza tswayo za badani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanganayo, asongo fana la unwa chimbira tini na bada. Nga unu mwezi wachimezi, karibu ringe magondoni. Parapara FM. Ambari wa sengene zanga zone zone za lufuno. Richipandala matiba aduba. Richienda na bare magondoni. Rashuma na bare mushumoni.

0: Wari wanga to swika khaye wa to zwivenge ni nḓila u songo vhuya wa swikhavhisa wa zwithoma wa zwilapfhisa na u zwilapfhisa u to muvona fhedzi wa to ya khaye yo swika uri ndi khou tomba vha muthu wanu zwi nga ita thera kana zwitoma zwo thoma zwa nga ri zwi ya khavhisiwa nyana zwilapfhisiwa nyana ndi hafho hune zwa naka hone kana eneye mafhungo ane a khou ita ngawo hoyu munna Roger Troutman u to swika fhedzi khaye a huvhi u amba zwithu zwinzhi zwinzhi nṋe ndi khou ṱoḓa vha muthu wawe zwo guma hanefho. Tikala tinga madale lo fakene mune Roger Troutman ka parapara FM ko prasa kasho ya afa tshimbe tikala nanga kalo o le nwala o dzula hodelani yange ni Dallas Hotel kha lungo perane po ana hoyo mrathu awe ndi Larry muza tshi kongwala lo dingelo o mtswa na Roger Troutman also tobia the one lungo dzi vha tshi kho recorda ako chimisa lo mfindi talk box ndi ri mbolo ro thoma thoma ndi nga khalo o chimisa khalo a talk box o muna Roger Troutman ka parapara FM ko prasa kasho ya afa tshimbe I wanna be your man, can I want to be your man, Elton John and Nikita Teddy Pendergrass When Somebody Loves You Back, Phil Collins, Do You Remember? So, Zino, did they have a 086-000-2503? The Parapar, Musee, Zomian, Lokovel, Karzeze.
1: No, no, Horen, Tokyo.
0: 20 Tar, Runga Yobo.
1: How's it, Mama?
0: I never marry me.
1: The blue one.
0: But never marry me.
1: Ah,
0: hey, you got me said what? I saw this was strawberry na thama yanga.
1: Ah, I miss you so much, man.
0: Hey, nandi chura dere mini.
1: Me too.
0: Eh?
1: I miss you too.
0: I miss you too. Ino chikwa chinga panga pano kuchi gudanga afi.
1: Eh, the blue one.
0: Chikwa cha chinga panga pano kuchi gudanga afi na ino.
1: Ah, the blue one is
0: the robot. Ah, need to have fun on his of the wood. I'm a funga bar of fun on
1: the blue one.
0: Hey, you was a little lower than the man governor.
1: Ah,
0: I lost none of his gun on a judge now over in.
1: Ah, for one of them, you know, one and a man, I was
0: Hei, ziko vui ya pozi, no shango niyako na wunori lo chinga machote.
1: Ah, lo nasa soro ya mando kono yu wangori na paka na wana chitina palo.
0: Ah, kabe na ninge ziko no vua pasi ya ndrango mani chunga chunga chava mkora ni zutu sabiye rango nani 00.
1: Eh, mando blue wa nungore, zutungure asto de.
0: Asto de.
1: The blue one.
0: Dani na batama ya?
1: Ah, I don't know mga nkele, ma wani nilu mege, sendi vokate, ma mbako ra long distance.
0: Vokate wabeo, honi bataka hali.
1: Vari ni mwuzi the blue one or ni mwusona nga mwana ni zando mtetele sana wafala kumbi ni ichi koro long distance.
0: Mwikoli wonga mwanda wo KT anke.
1: Eh, warabura wuna wua wakabase ndere man. Mwanda kose. Tomori. Imba nyika. Ah, ni wanjawa na ma. Wazizi wote za wudu wuti kabase ndere mwanda kuwa na
0: space. Mwikoli wonga mwanda wo 00?
1: Ndondo.
0: Mwanda wana mateke na nefo. Pala pala mzizi wami ya lokawe.
2: The blue one.
0: Ndea ndona.
2: Get a lot of chakarim.
0: Eh, this one is your own. The Masia.
2: Yeah.
0: Don't you tell me, Yobo?
2: I am the tar, man.
0: Zonaga, good boys.
2: Hey, man, I didn't play Managa.
0: Kato Managa.
2: Hey, man, I got to the door now. Second, I will come off.
0: I put you for an onion.
2: Hey. Run the home, Ratuan, or Nen, and Tessel, and Nen, or Mushumo.
0: God, there's a Zenai.
2: Ita karani tere.
0: Mhm.
2: Icho pao.
0: Kezo.
2: Iya ndi sure na zwoto namba ifure.
0: Mhm.
2: Keo. Akofa.
0: Kezo ndi kwasa ngamanda.
2: Kezo.
0: Madiko na matakene nepo. Muzes ndo vatangana dzo mian lokobe.
3: Nda lokora zwo dzana ndo.
0: Valelu.
3: Valelu.
0: Na uri ni.
3: Ai mene tanjala ma.
0: Nange na 23 valelu ndo vatanganetsa.
3: Eh.
0: Kava de na vho mphwa vho sara.
3: Eh, di bawah ni sekejap di bawah tu bawah na, yo, kita di bawah ini tu tidak di. Nada bawah na, benda dua menteri. Nada bawah na, dekhi, bawah bawah ni sunda. Nada bawah ni sekejap kita nak berhuku, ada pada pasima.
0: Kali kover.
3: Nada.
0: Madikwa na budi ane for, muzes, bumi anda batangan sekarang zese. Mune waka.
4: Orini.
0: Ndi charu nge nge yobo.
4: Ai nge ndi charu. Ndi riki mtaba chenge mduro wa msada wa pichobo na mtangira. Nesa tengo tundu ni mani blue monkey.
0: Azungo naka po tengwe na hii.
4: lo zona ka chote zona ka su dipa na una kamani gongo ro dzula fhethu nthi
0: kare dza dzena vho mudzula vha musanda
4: ndi khotoma nga makadzi wanga afha ndi vho idishi na thengwe ndi tshina vha dzula ne fa thengwe thondoni na mane wanga ndi vho tshia neri alifi mavungu ni ampho na na mato dzine da waira vhane fa thengwe tshitunguni ndi ge ndi wane vho rosi na borosi na magadze hapo matangari chumbi ndi dzo fhesela nga hoyu ḽi rumo wapo bashasha hapo noni kha ḽa mulodi ndi ri hai bulomanji ndi khou livhuwa ni vhe na madekwana avhuḓi ri kuta vhasindi u khou ri nda
0: nange madeke madekwana maḓakeni nga fha thengwe nga fha zwino nda nga ndi pfuke fha ndi badelo vhi hanefho isa phanda na thingo dzavho kha 086-3002-503.
5: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo ṋamusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
6: Ri a dzedza na Blue Monkey kavhelo khavho.
0: Ri dzhene fha mphitilis ri kha ḓi ralo zedza uyo swika zwezwo i tshi ḓori awara ifhio ya 12 zwa zwino ndi vhuya hanefha kha dziṱhingo dzavho 086-3002-503. Muzesi ndo vha ṱanganedza vha muyani kha ri zezo.
7: Ndanduna.
0: Vhone kokwane.
7: Murina
0: ndundi taru nge yovho.
7: Ah ndikaveri sambi mani.
0: Vana vha makhwani mahulwane.
7: Santeni.
0: Hane fa santeni apa.
7: Rebeti mwanga nga zwone zwifato zwihulu.
0: Vha zwi sadzela nntha.
7: Makoleni.
0: Mwana kokwani kha vhadzadze na vhono vhani ḓi vhona muzingavho santeni.
7: Na sino bana vhudi mani ri to bana ri to bona neya mani
0: hey hayone ori fara dzi tharo the vhadivha
7: ai mara nga fa noni vho ha sa tshika vho
0: hey zwi songo tsha swika
7: a ti boni zwo swika mani hey
0: ngari tsireledzee
7: ai ro tsireledzee mani ndi nga vha fara
0: kha vhadena vha dzena vhone kokwa
7: ndi go zedzana vho Jacobo me kokwane na boni she une kokwane ndi marwela vanda ndi vhokhosi muhulu ha sala tshikombani
0: kezo
7: nda zwishela nga ṅwananga ndi vhugala ne kokwane u tamba luṅwe bola mani hei
0: ha ndi a zwiḓoro dzhela nnyi
7: ha o dzhela mune wawe mani ndi tokama a tshi a bada mani
0: zwiḓo tshimbila vha tshi ra ndi thabelo dza zwiḓo ita
7: nda
0: vhari kona vhudivhana kokwane ndi vhesa thera
7: nda
0: mdombe ni muzesi vha myalo kokwane ndi vhataganetsa
8: ha lokavela bro manke
0: mari kona vhudivho tswani vho me
8: zwavho dzeno vhusana
0: ke nge no dondi taru hi
8: eya ndi mia omolola
0: mia omo vha songo rumesa lwatsi vhaita vhachipfalavho ai
8: ndi vha ndi khou dzama zwikobala
0: zwikotokonda
8: ujena fa kha parapara hi
0: ashe mwana wa hashu zwidoluga hi
8: zwidoluga ene zwikoluga hothe
0: zwite zwidoluga hothe
8: na vhathu ndi fare vhararu
0: kha vhaḓe navho mia omo
8: ndi khou thoma nga ṅwana wa muzwala wanga khou upfi konanani maphutha
0: o
8: dzula muwaleni amari ndi afa Dada nga mushome tabelo tharaga chakuma ba fere zanga ruvini muleya ane pa muralini
0: mia omo madekona vhudi
8: asengwa na kuti avana hi
0: andi as doko tsi avana vhathogomelwa ende vha renga zwitorobiri ya vhala muthu
8: eshi ende vha ita zwothe vha ḓivha
0: na uri zwilisiswa ne vha zwiḓivha
8: Ei, na uri zwi tshidziwa hani afa muvhilini vha zwi ḓivha.
0: Madekwana vhuḓi.
8: Ah.
0: Muzi si lokalo wa miyani. Ndi ndo. Ndi ndo rini.
9: Ee.
0: Nda.
9: Varuman.
0: Hai, ndo ndi taru nge yovho.
9: Hai, nana ngeno, ndi ndo taru.
0: Zwonaka, zwonaka.
9: Ee, ari a dzena ngo.
0: Kha vha dzena vha dzena, vho lo vhana dzivhana ngane fhano musi vhona.
9: Ha, ndo lo vhona kwa rera kunda ndo lo vhona kuti
0: vha. Vho makorera kwa livhesa nga maanḓa.
9: Ya ndiko dzedza na mrathu wanga mpo makwarela.
0: Mhm.
9: Na ndandiro ne makwarela nenge zvikwani na dzino makwarela.
0: Mhm.
9: Ane nautanze na vanhu vazvino kuvhura.
0: Ah ndiko ndi vasanga mandovo makwarela. Mari kwana kuti ane fo Moses vamunya ndo vatangana zvakaridzese.
10: Loko vela kuti tova diploma.
0: Ndondi taro ngeno nge yovo.
10: Ah no rara.
0: Mhm.
10: Ndi dzurera pa mafukani.
0: Kiya zwo chizorera.
10: Eh kavari ndi tobe ava vararo.
0: Kavadobe vodzo tana mbeka nyamushomo.
10: Eh.
0: Mhm.
10: Nyanga kona nyanga ndi Eric mutava tsindene pa tsenga.
0: Mhm.
10: Chinana ndi wa bari bari. Ndi pensere nga pele mi luxuri ma tsaya ndi vadzinga. Ndi vho nga manda
0: tsuma. Mari kona vodzo chizorera ndo livhuya satere.
10: Ndaya ndu.
0: Mutombe ndi muzesi ndo vatanganadza vha munyani karizese. Parapara va munyan lokovela.
10: Kutani.
0: Tundi taro ngeyo vo.
10: Sabedi hone ba.
0: Mm.
10: Tshiro tomuri bo.
0: No tshiro dze nga hafho tshiro tomuri.
10: Ah, tshoke.
0: Ba, zwona ka zwona ke zwikuri vhesa nga manda.
10: Eh.
0: Lo ba nga hafho ndu bana musi.
10: Ah, duwa lo bana te sa ba.
0: Nga ri kuri vhanga manda man Tommy.
10: Ndi kho tsaka ro bakadzi vha tshire. Ko tsalo, ko tsava la vaita zwoṱhe.
0: Ko tsia omo. Ni hinde vedzano dzi yapfa fomori. Hey, ya ya. Ah, ndi vhathu vha rufunoni. Ah. Zwi amangadzo.
10: Hai baba ratoni.
0: Vha rufunoni mia omo na kodzi omo.
10: Ah, me omo ndi kho rela zwadzo.
0: Hey baba ri tsadzani na vhoni tu hey yena paka kakatini ya fhane
10: ndi devena afano imano ne tereko muso ndi tshi ma ndi mu kone ga su marandela wa ndi jo
0: kezo
10: tshi dzula tsha ti bai kha ri vha tshi kompha eh vha kompha zwa ndi vho
0: tshi
10: lo tokuru kuri a vha ḓo nkwama
0: okay
10: kha vha ḓo vha tshi na mafudza ga sa a vha nkwama tshi dzula tsha ti ba
0: Chino, mbaki, vhoravhoravho. Vhoravhoravho, apa tu pfuka namusi.
10: Apa tu pfuka?
0: Ndi a vhana vha kha ḓi lwa na yone vha vha hone.
10: Strawberry, vha kha ḓi rinisela strawberry.
0: Apa kha ḓi lwa na, apa kha ḓi puteza puteza.
10: A zwi a vhuya.
0: Hei.
10: Muzorene.
0: Muzorene namusi kwa manga zwa. Muzorene ndi ḓo ndi yena o thoma ti.
10: Ai ai arte da udra
0: maduva anga fani
10: ano ndumdura vho sare zora no mupa
0: ofukane fai
10: ya uri maru me vakuro long distance
0: uri vandila
10: ah va fare go ralo ba luze va fare go ralo
0: kali kovhele thomoli
10: da
0: mtombe ne muzedzi we va fana ndo vatanganetsa
11: lo manki
0: ndendo na
11: uri ni na
0: nga ndi tharunga yevho
11: Andi hone kono ndi deep blue zone tu zoto tanga na biscuit kwa
0: tina. Biscuit.
11: Eh.
0: Lo vha na vho biscuit.
11: Eh?
0: Lo vha ni ḓuvha na musingafu.
11: Ah, zwa u dinga manda sa ri kuto ri tshivhela po tshi tshi ya si mi ri roli wa kono na ri ngo zwivho.
0: Ah, ikata tsireledze ye vhana itsi kuto vhuya.
11: Hey, na bele vho ro mangala ndi tshi ri ndi tshi ri pore ndi tshe. Tsendele tsini vho fhi wa si mi ri ronga kwa Orlando West. Mara norongo ya razwi phaja masia erine ndiri tshidzulera cha tiba ma ndoto ma ndoto dana nga me ya vhana ndizodzo rachel madinya fhala ni kala tshimbile ndi hai ndi akholo matekwana vho ḓi mfumakadzi wa
0: ke zwo
11: ndi do wana na gomba komba la simba erine handi ku web blue makisele vha
0: ha ndo sokoto ni lisha vhongo no fhedza nangani khori mfumakadzi wanga
11: Ndi program nando paizere zwichelana na program.
0: Kali kawe.
11: Diere dinge ndori u.
0: Ndendo na biscuit. Ndombe ni muzezi wa mian lokove.
12: Kave.
0: Mzwana, eh.
12: Uri mini.
0: Ndondi tharu mzwana, una uitani.
12: Ndi ride mzwana.
0: Ah, ane ndi kho ndi avhala pa zwino mzwana ndi ya ṱuwa zwino ndi vhona vhani tshi foto poiza poiza ndi ah. Iri ndi sokoto idzia. Ndi ḓo mushavhela mushavhela gamzwara vha mu valela nḓila ai.
12: Ee, ndi nene ndi u kho fakotokana kana sa sa sa dzo amba.
0: Maduvha anga fhi anga fani mzwara. Ariel ya onani chifira tsini nayo arandofi ofi arali malo fana so yavudi icha vana chitichi
12: kave funi kuri ko kaka funi kuri kunira una funi kuri rawo
0: ndal dodo feru kada una rutiko nora ko da fa zwino
12: ya fama
0: fo ya zani na vutama yan
12: bora bora bora bora
0: bora bora vado vakalwa nayo na vone vava hone
12: ese meseri ndi gai
0: hey vosani boi bor marwatsi
12: na nne muna muya chikuva wa
0: bor marwatsi
12: Nyari.
0: Nyari uone hapa ndo amba na yenye nene papukati ni hapa.
12: Mkarebege. Munu mori ife na nanyi kuru. Polu kuru mori.
0: Tomoro fuka nefa nene.
12: Nana mwana kwa mae. Nwa mori ife.
0: Nana na sokoro mori ife. Nuko robusa na sokoro mori ife.
12: Nipe
0: vya. Nipe vya. Rumeri tsane neto.
12: Okay, di doto baka ramfer go roma kana muzi. Di doto go ngabo rusa kana go gumani. Ya rabe na muzi. Ta langa bo pisandane. Di be mathambo anya deni na na bo fimbi. Ke fara go maki vanga. Di bo vise mo vale. Di amboni na no me. Ndi bo.
0: Mari kona go dimzwala.
12: Na
0: ndi batsela nga vandu mzezi vamya loka vha kharizese Mzezi
13: nda
0: mthombeni
13: ndi ndi mashaka ndi ndi vho ii
0: eh vho ii
13: mutuli
0: na voto hani
13: na ro twani nge ro vota hani
0: ah ari kwedi vasanga manda
13: mafisi ya gero
0: kezo vazuri
13: hey hey
0: loka vha nga fhubo darani na musi
13: Ai merione ne forto bona sono qui per ningi vuto.
0: Ehi, vorrò ho tangana na vadi a zwitakadzi na utakadzo chizwisetsa.
13: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi.
0: A zwitakadzi na nyana ni.
13: Ai, zwiko vaisa shango zwizwi.
0: Ngave ne musika muthu achi generela mana imise chanda dzi pfuzungule na dzikakadi dzizwifele vadi vava vazwi.
13: Ehi, mana zwiko ri umisa murao
0: mani. Ah, zwiari tsaire sa murao ndizwone.
13: Yei bona bona bona bona
0: bona. Ah karba na furukura uri hayi tandururo do wanala zwa chimbira.
13: Hayi ri torabela mani mbichetera mani zwi. Zwi shango milare.
0: Kava dena vho vadzulirise zena.
13: Ndi ndi.
0: Kava zena.
13: Hayi kaime ni tome nga mfuma ka ndi vho ke va ndi vho tinki madalo muduri ane pa mafishi nga tinga chenechi. Nda jena nda ri vagai vho bucks e baloi. Ugayo agayi madero anji si water ningi chivi. Na tu wanda liwa mfina zina kakone ni anga jenshi kaunda na keiza piri. Dari wagayi na lindere ni masikwa ningi vwani. Hai kalilari kaibu ukindi ya vodi. Ndari ya ndo.
0: Zuri na wamu zuri na wani wachipi za emu fumagazi kana miya wana. Waita zuri baby.
13: Ya ziamba.
0: Watu zuiti sana wazuri. Watu nsubidi sanyana. Nothing of a kind of Marvin Gaye, a sexual healing. Stephen Winwood, a higher love.